0: Favorite Vibe!
1: Favorite Vibe!
2: Ang lupet!
3: The Vibes!
4: Hello! The Vibes! Isang feel good morning Monday! Ngayon ay unang araw ng Hunyo, June 1, 2026. Kasama nyo na ang pinaka sa lahat. Walang iba, DJ Ale!
3: Hi! Magandang umaga at syempre, hindi kumpleto ang tambalang ito. Hey! Kung walang pinaka makulit mong tito sa radyo, DJ Kiko! Kaliko!
4: Para sa paborito mong bitabita sa umaga, Favorite Vibe!
3: So tell me, how was your weekend?
4: Ay nako, ulan ng ulan ha. Ngayong una ding araw ng Hunyo.
3: Talagang, ulan ng ulan, pero naka-shades tayo today.
4: Siyempre, para kompleto.
3: Hindi pwedeng maapektuhan ng pagka-japorms, di ba? Ang dami natin ka-vibes ang ganyan. Mm-hmm. Yung pa-mysterious type, kaya mag-shades ka pa rin kahit na napaka-kulimlim sa labas.
4: Kahit mukha ka ng tanga.
3: Grabe naman, hindi ba pwedeng fashionista lang? Di ba?

0: jacket, di ba?
1: Alam mo kasi minsan wala na lang atrasan eh. Eh, ito yung naisuot kong damit. Kaya sa naman tanggalin ko, makikita na ninyong lahat sa akin.
0: Oh, boring.
1: Mamimili ka lang sa dalawa. Saan tayo pupunta? Sa beach, sa EDSA?
0: Oy!
1: O, paninindigan natin ng Baguio dito sa Metro Manila. Binago na eh.
0: Binago na. Hoy mga kabibs, ingat kayo ha. Talagang nagsimula na po ang amihan season. Ay, habagat season. Kaya naman pinag-iingat tayo ng pag-asa ng ating gobyerno na lagi maging handa, magdala tayo ng payong at kung ano-ano pa nang pwede maging panangga natin sa malakas sa busang ulan dahil unexpectedly talagang dito sa Quezon City, ulan na malakas pero pagdating sa Makati, napaka-init!
1: Uy, alam mo, totoo yan. Kanina dahil weekend, galing akong Bulacan, maaraw, sabi ko, mag-shades ako today. Sinuot ko pa, nag-ano pa ako sa gilid para mag-shades. Alam, pagdating na expressway.
0: Busang ulan.
1: Ay, grabe. 30 kph ang takbo ng mga sasakyan. Para siyang nasa EDSA ka na dumadaan ka sa underpass kasi may tubig, may konting baha sa gutter.
0: Kaya po mag-ingat po tayong lahat ha, kabaimsa, at kasabay ng malakas ang pagbuhusang ulan dahil umpisa na ng tag-ulan. Sasama namin kayo habang kayo ay basang-basa hanggang alas 12 ng tanghali kasama ang malamit na duo, DJ
1: DJ Alex. Ganun talaga pag slippery when wet na napapag-GJ ah. Siyempre, kasama rin DJ Kiko Kalikot.
0: Para sa paborito mong bitamina sa umaga, Favorite Vibes sa 92.3 FMR, Favorite Music Radio.
1: Ka-vibes, ang lupet!
2: Ito ang malupit na pinakikinggan, 92.3 FM Radio.
3: Ka-vibes,
0: ang lupet!

0: 101.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes.
1: Ang lupet!
2: Ikakagalit ba ng chismosa kung sabihin ko mas matindi ka pa sa kanya?
3: Kasi kung magkatid ka ng balita, talagang bonga-bonga!
2: Ang lupet! Ang oras, 8:24 na nga ni!
4: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. ACS.

0: vibes that's right.
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio. The vibes.
2: Ang lupet!
3: Ang mamahalin mong duo sa umaga.
4: Kasama ang Ultimate Flirty DJ Alex.
5: At ang

0: Favorite Vibe!
1: Favorite Vibe!
2: Ang lupet!
3: Ngayong araw ng Lunes, June 1, 2026, sa lahat ng ating mga kabikes na nagdiwang, nagdiriwang at magdiriwang balamag ng kanilang araw na kapanganakan, ito ang para sa mga ngalangalan nyo!
4: Isang malupet na happy birthday!
3: Ganon! Ano? Ay, gandaan mo na dahil birthday mo!
5: Happy, happy, happy birthday!
3: Sa'yo ang inumin! Sa'yo ang pagkain!
5: Happy, happy, happy birthday! Sana'y mabusog nyo kami!
3: Sino-sino ba may mga karawan ngayong araw na ito?
4: Aba, siyempre. Ito madalas natin napapanood sa telebisyon, hindi dahil siya ay isang artista.
3: Uh-huh.
4: Pero kasama siya sa series na The Senate.
3: Ay, sino ba yan?
4: Siyempre, si Panfilo Lacson ang ating senador.
3: Uy, happy birthday, Senador Ping Lacson.
4: Lacson, June 1, 1948. Sinabi talaga ng buo eh. Imus.
3: Ah, taga-imus
4: pala siya. Etibak. Lahat talaga ng mga taga-Etibak ang matatapang ang personalidad pero in a good way.
3: Oh, in a good way.
4: May mga ipinaglalabang prinsipyo.
3: Mm-hmm.
4: Ikaw bilang taga-Etibak, Kiko, ba ang prinsipyo yung pinaglalaban?
3: Sorry ka, makatenyon ko, be.
4: Ay, hindi ka proud na Etibak ka, Mer?
3: Inborn talaga ako Makati.
4: Ah, talaga?
3: Makati saan ako.
4: So, social ka?
3: Social. Hindi naman.
4: Agad?
3: Hindi kami sa part na hindi social, be.
4: Ah, okay. Pero sa Etibak ka nakatira ngayon.
3: Oo.
4: Siyempre, na-adapt mo na rin yung kanilang ano.
3: Traffic, ano.
4: Ah, yung pala talaga.
3: Okay naman sa Etibak kasi, probinsya feels pa.
4: Yeah. Pero, siyempre, progresibo na. Ay, birthday din ngayon.
3: Oh, sino?
4: Joey Ayala.
3: Joey
4: Speaking
3: Ayala?
4: Of Makati, Ayala.
3: Iba yun! Ayala sa
4: interview. Oo, birthday niya, 1956. Ito, taga-Bukit nun naman. Uh-huh. Shoutout sa mga taga-Bukit nun.
3: Wow. Happy birthday kay Joey Ayala, isang singer-songwriter at national artist. Lux naman. At ganoon din, maligayang kaarawan kay... Salma Pascua, happy birthday!
4: Yeah. Happy birthday po!
3: Ganun din, maligayang kaarawan kay Rosalinda Delove, happy birthday! Grabe naman yung birthday mo. O, sino pa? Wala na. Yun lang.
4: Pabati lang kayo. Pwede nating ihabol yan maya-maya. Dahil syempre, nung tagal kaya natin magkakasama hanggang mamaya pa.
3: Alas 12, nantanghali. Kaya naman, ihabol natin ang pagbati. Kahit na hindi nila birthday, babati natin sila. Sila Janet, Yuri Chris, Aileen Beria. Ganun din si Adhar. Sabi na good morning po, idol. Anong idol? Ganun din, maligayang panunood at pakikinig kay Aurora Gaba, Marilyn, Bunso, Kyle, paano na to? Ian Chris, yan. Si May May, Miss Kate, magandang umaga, Trade and Sell, Rosalinda Development. Ganun din si Cox Zine, magandang umaga po sa inyong lahat. Yeah!
4: Good morning po sa inyo, ingat kayo sa biyahe, madulas.
3: Madulas?
4: Baka ka ma-fall. Walang sasalo.
3: Yun lang. Madulas na.
4: Or baka naman, ikaw ay madulas at ma-fall sa iba.
3: Si Janet Regala at ganun din. Si Jessa at si Franco Melchor. Sabi niya magandang umaga po sa inyo. Yeah, thank you.
4: Salamat po.
3: Salamat ang ating mga kabibes na nagmamanayaw ngayon. Yung mga nasa opisina na at yung mga pauwi pa lamang galing lang na kanilang hanap buhay. Huwag kayong mag-alala, kami ang bahala. Sayang. Magagandang dugdugan hanggang alas 12 na tanghali. Dahil kahit na hindi mo birthday, babatiin namin kayo ng isang malupit na
4: happy birthday.
3: Ganun. Tara, kantaan tayo.
5: Happy, happy, happy birthday!
3: Sa'yo ang inumin!

0: Tuloy-tuloy pa rin ang rakradan ng magagandang dugdugan kasama ang malupitan duo, DJ Ale!
1: At syempre, DJ Kiko Kaliko.
0: Dito lang sa 92.3 FM or Favorite Music Radio.
1: Ka-vibes!
0: Ang lupit! Ito ang malupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio.
1: Ka-vibes!
0: Ang lupit!

0: favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
2: Ang mamahalin mong duo sa umaga. Kasama ang ultimate flirty DJ Alex. At ang makulit mong tito, DJ Kiko Kalikot. Dala ay sigla, saya, at kantang swak sa agahan mo. Ka-vibes, nandito na ang inyong favorite vibe.
3: It's a party we can do.

0: Magandang umaga. Hoy, alam mo ba, DJ Alex at mga ka-vibes, na ngayong unang araw ng Hunyo, ito rin ang umpisa ng pagpapatupad o pagsasagawa ng mga tinatawag na Brigada Eskwela.
1: Oh. Ayo, syempre yan po yung mga pagsasaayos and preparation para sa pagbubukas ng school year. Kaya ang ating mga public school teacher kadalasan, nangihingi po yan ng mga koleksyon at donasyon. Hindi require, pero
0: voluntary lang yun.
1: Kung gusto mo naman na, ay, sige, para sa silya, pintura.
0: Ayan.
1: Mga decoration.
0: Oo, pananingin, mga halaman. Ganon.
1: Pero ang tanong ko lang, hindi ba may pondo dyan? Bakit parang hindi yata nakararating? At kasi ganito, kulang pa.
0: Ganito sistema niyan.
1: Paano,
0: sa mga
1: paano?
0: Eskwela kasi, binibigyan niya ng pondo ng LGU, lalong-lalo na kapag public. Eh. For example na lang, isang high school. Isang high school. Binibigyan siya for one year ng kanyang pondo.
1: Okay.
0: Tapos yung pondo na yun, correct me if I'm wrong, yung pondo na yun ay siya namang paikot-ikutin ng administration ng school.
1: So sa madalit sabi siguro, kaya minsan at madalas sa mga guro dyan makakarelate. Kasi ako, ang dami ng guro nagsabi, baka naman lambing for Brigada Eskwela.
0: Kahit
1: magkano go, di ba? Pero siguro nga, hindi nagkakasya. Di ba? Or kinukulang, kinakapos pa minsan. Diba?
0: Maring kinakapos kasi nga syempre maraming mga unexpected expenses sa eskwelahan. Kuryente, tubig, yung iba't ibang mga activities.
1: And learning materials din. Diba? Karagdagang learning materials. Eh, meron naman mga nanggagaling talaga sa gobyerno.
0: Kaya naman, yung DepEd at DOLE o yung Department of Labor and Employment ay itatap o gagamitin yung 240,000 na tupad workers para po sa Brigada Eskwela ngayong taon.
1: Wow.
0: Nagsisimula na ngayong araw yan yung mga Brigada Eskwela sa iba't ibang mga eskwelahan. At ayon nga kay Acting Secretary Francis Tolentino o Acting DOLE Secretary Francis Tolentino, yung programa ay magsisimula ngayong araw at magbibigay nga ng mahigit 200,000 pansamantalang trabaho sa buong bansa bago at habang nagsisimula ang klase.
1: Kasi usually, di ba, ang alam natin, ang ginagawa ng mga tupad, ano ba yan? Parang public service, community service, ganyan, di ba? Pero ngayon, tama yan, na-specific at may direksyon. Yeah. Dahil ito ang pangangailangan ng bansa natin magpapasukan, dun natin sila i-utilize. So may bago na palang meaning ang DOLE. Hindi na Department of Labor and Employment.
0: Ano na?
1: Department of Local Interior.
0: What?
1: Siyempre, mag-interior design na sila, di ba?
0: At ito pa na, kabilang sa mga gawaing maaaring gawin ng tupad beneficiaries ay syempre yung paglilinis ng mga silid-aralan, waste management, pagtatapon ng mga basura, pagbubuhat at paglilipat ng mga gamit at learning materials, paglilinis ng damo at halaman sa paligid ng eskwelahan, landscaping, pagpipintura at iba pang non-technical na pagpapaganda at pagkukumpuni ng paaralan. At yung mga maaaring makasali dito ay syempre prioridad na yung mga magulang, kapatid, guardian at kamag-anak ng mga mag-aaral na kwalipikado sa ilalim ng tupad. Ganon! Diba? Simple, diretso. Basic!
1: Kasi diba, lately, ang dami ring mga nangyengwestiyon na di naman din natin masisi. Ano ba talagang ginagawa ng mga tupad workers? Ay, may mga four piece, lahat na lang tinira, diba?
0: Yung iba kasi, diba, nag-viral yun eh. Sampung at tupad workers nagwalis ng iisang dahon. Ganon.
1: Mamulot ng 10 dahon ganito. Pero at least ito, may malinaw na direksyon. At nakikita natin mismo.
0: Yeah.
1: Dahil mga anak, kapatid, pamangkin natin ang makikinabang sa kanilang gagawin.
0: Yan. Kaya naman, congratulations!
1: Thank you po, mga tupad!
0: Good job sa DepEd at DOLE para sa programang ito, para sa ating mga ka-vibes na tupad workers. Yon. At sa aming pagbabalik, magandang umaga din pala muna sa bus number 30. Ni Arbs Espina sa kanyang mga pasahero dyan sa BGC.
1: Parang nagpalit ng bus.
0: Nagpalit siya ngayon for the meantime.
1: Ay, ang galing. Kala ko kasi pag siya na forever. Bakit ka nagpalit? Di ba 26 dati? Naging 30 na ngayon. Ay, thank you ha. Kasi kahit saan bus ka man, andung ka pa rin sa
0: yan, correct. Hi, sana matupad ang ating mga pangarap at mithiin sa buhay ko ba, DJ Alex? Tupad na ba ang pangarap mo?
1: Tupad. Marami na rin, di ba, na mga natupad. Pero may isa pa akong kahilingan na hindi matupad-tupad.
0: At babarga natin yan, katuparan ng kahilingan mo. Sana patulik. Kasama ang malupit na duo, DJ Alex.
1: At syempre si DJ Kiko Kaliko.
0: Dito lang sa 92.3 FM Radio.
1: Kabay. Yeah. Siyempre naman. Ka-vibes na ka-vibes talaga, di ba? Kaya inuulit-ulit namin na ka-vibes, ka-vibes, ka-vibes, ka-vibes. Ewan ko na lang, pwede mo pa pa-record yan, ha? Ka-vibes, ka-vibes, ka-vibes.
0: Dito lang, ang lupet!
1: Lupet!
2: Ito ang malupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio.
1: Ka-vibes!
0: Ang lupet!

0: activates the track.
1: 92.3 FMR. Favorite music radio. The vibes.
2: Ang lupet!
3: Ang mamahalin mong duo sa umaga.
4: Kasama ang Ultimate Flirty DJ Alex.

0: Favorite Vibe!
1: Favorite Vibe!
2: Ang lupet!
3: The Vibes!
4: Ang lupit talaga ng mga ka-vibes natin na talagang hindi bumibitaw at ginagawa tayong pampagana tuwing umaga kasama malupit na duo, DJ Alex!
3: At syempre, si DJ Syempre! Kiko Kalikot!
4: Ay, magandang umaga! Lalong-lalo! Unang-una kay Will Ilagan na ngayon ay bumabiyahe na ngayon papunta sa kanyang hanap buhay. And then, wow!
3: Wow! Ano ba yung hanap buhay na yan? Napaka-galanting pakinggan.
4: Naghahanap ng kasama sa buhay.
3: Ay, yung pala yung hanap. Ay, ang ganda na na. Hanap buhay.
4: Oo.
3: Naghahanap buhay ka ngayon. Ay!
4: Yeah!
3: Naghahanap ng kasama sa buhay.
4: Hindi.
3: Hindi.
4: Parang tanga to.
3: Meron na. Naghahanap buhay ka na. Ibig sabihin pala niyan, lahat tayo may negosyo, lahat
4: correct.
3: Tayo may hanap buhay, di ba? Kasi may inspiration ka naman siguro ngayon, ka-vibes, kahit na pangarap lang yan, di ba? Pangarapin mo lang.
4: You're the meaning in my life.
3: You're the inspiration. By Chicago.
4: Ay, magandang umaga din kay William Bortel. Sabi niya, magandang umaga po sa inyong dalawa at sa lahat ng miyembro ng FMR Squad. Felix Valdez, Alteza Herrera, Sino Cruz na may pasampal mamaya. Inaks naman. Ganon din si Sari Lerma. Always tune in from Commonwealth Quezon City. Si Codes Everyday, magandang umaga po sa inyong dalawa at sa lahat ng ating mga ka-vibes. Si Elsa Bacaro, I would like to request the song Pagmasaya Ka Na by June Sisa. More power. Hola. Si May Batilan Bepan, good morning ka-vibes. Andrew Jan Habagat, magandang umaga from Brisbane, Australia. Nakikinig while nasa work through FMR app. Wow! Randy Santisas, John Vincent Sagrado, Jared Michano, at sa lahat ng ating mga ka-vibes, si William Mortel, si Heidi Lynn. Hoy, Heidi Lynn, nakikinig ngayon. Sabi niya pa, shoutout. Saan ngayon, Heidi Lynn?
3: Diaz.
4: Yung sorry. Ating dating intern.
3: Ay, hello. Good morning sa'yo. Gusto mong balik?
4: Nagbubuot na naman siya ng barbell, Char.
3: Ah, nag-gym siya. Uy, alam mo, pansin ko lang ah. Ang daming mga ka-vibes na nakikinig sa atin mula sa mga gym.
4: Mm-mm.
3: Diba bakit? Kami ba ang strength?
4: Oh.
3: Strength mo?
4: Strength mo! Gusto ko yun.
3: Oo, nagpapalakas para, di ba? Ang buhat mo ay talagang kebigat. O, dahil may hilig magbuhat din ng mga tao dito. Buhat ng bangko! Diba? Kasi mga gandang-ganda kami sa sarili namin. Ganun dapat i-feel mo, di ba? Para naman ma-imbibe mo yung kahit konting confidence. Kasi it helps, ha?
4: Mm-hmm.
3: If you remind yourself na ganito ako, okay ako.
4: Mm-hmm.
3: Huwag lang sosobra kasi kayabangan na yon.
4: Hoy, maraming salamat ha, sa mga nakikinig. Si Heidi Lynn, sabi niya, kasama ko si Papa ngayon, nakikinig from Laguna. Sino Papa? Si Pepper?
3: Bakit Papa?
4: Binawi mo pa.
3: Oo. Papa, hello po.
4: Hi Papa. Pakis nga Papa.
3: Kahit hindi Father's Day ngayon, salamat sa mga tatay dyan at sa mga patuloy na nagpapakatatay.
4: Mm-hmm.
3: Hindi ang hirap hinga ng pandayaper.
4: Oo nga.
3: Panggatas.
4: Mm-hmm.
3: Nakapagbigay lang ng 5K per month, akala mo.
4: Oo nga. Ikaw ba si John?
3: Oo.
4: Nandyan lang pag may kailangan.
3: Ayun lang.
4: Pero pag responsibilidad na, wala.
3: Oo. Alam mo, kailan siya nagiging John? Pag graduation lang.
4: Dahil?
3: Nandyan lang siya pagsasabitan ng medal yung anak. Diba? Pero yung mga gabi, araw na iahanda mo, diba? Yung pagkain ng anak mo, baon. Wala ka.
4: Ay, boring. Ay, salamat ang ating mga ka-vibes ha. Huwag kayong maalis dahil susunod na ang magbibigay sa atin ng detalye ng mga nagbabagang balita para sa ating FMR News Break. Kasama si Cherubim ka na din, yan ay susunod na! At magbabalik pa rin kami hanggang alas 12 na tanghali kasama ang malupit na duo, DJ Alex!
3: At si DJ Siyempre, Kiko Kaliko!
4: Dito lang sa 92.3 FMR, Favorite Music Radio!
3: Kabayos!
4: Ang lupit! Ito ang malupit na pinakikinggan! 92.3 FM Radio.
3: Kabay!
2: Ang lupet!

0: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.
1: ACS.
2: Ito ang manupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio. FM Radio.
3: Kabay.
4: Ang lupet.
2: Ito ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan mula sa FM Radio at PRTV Newsroom. Ito ang FM Radio Newsbreak. FM Radio Newsbreak.
5: Magandang umaga mga ka-vibes, narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FMR Newsbreak. Dumating sa bansa kahapon, Linggo, si Vietnam President at Communist Party Leader Tô Lâm kasama ang First Lady na si Ngô Phương Lý para sa dalawang state visit o dalawang araw na state visit. Ito ang kauna-unahang pagbisita ng leader ng Communist Party ng Vietnam sa bansa. Naka-schedule na mga tanggapin ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. si Lâm sa palasyo ngayong araw, Lunes, para sa bilateral talks tungkol sa kaalakalan, food security, defense, maritime cooperation, education, tourism at people-to-people exchanges. Inaasahan ding pangungunahan ng dalawang lider ang presentasyon na makasundo ang nilagdaan at magsasagawa ng joint press conference kasabay ng pagbisita sa ika-50th anniversary ng ugnayang diplomatiko ng Pilipinas at Vietnam.
2: FM Radio News Break.
6: FM Radio News Break.
5: Samantala, sa iba pa mga balita, nanawagan si dating Senator Aquilino Coco Pimentel III na pag-isipang bitawan si Senate President Alan Peter Cayetano ang pamumuno sa Senado upang maibalik ang kaayusan at pagkakaisa sa mataas na kapulungan. Sa isang panayam, sinabi ni Pimentel na mabuting ipaubaya ni Cayetano ang pwesto sa isang better unifier dahil anyay lumalalim ang hidwaan sa pagitan ng mayorya at minorya at naapektuhan na ang mga trabaho ng Senado. Binigyang din niya na dapat irespeto ng mayorya ang karapatan at partisipasyon ng minorya sa mga komite at iba pang proseso ng kapulungan sapagkat ang Senado ay isang demokratikong institusyon na nagbibigay proteksyon sa bawat panig.
2: FM Radio News Break.
6: FM Radio News Break.
5: Samantala, sa ating panghuling balita, magbibigay ang dole ng 200,000 na pansamantalang trabaho sa ilalim ng tulong panghanap buhay sa ating Disadvantaged Workers o Tupad Program. Ayon kay Labor Secretary Francis Tolentino, ilalaan ang mga benepisyaryo upang tumulong sa Brigada Eskwela ng Department of Education bilang paghahanda sa pagbubukas ng klase. Magsisimula ang deployment ng mga manggagawa ngayong June 1 upang linisin ang mga paaralan, mag-ayos ng mga silid-aralan at tiyaking handa ang mga pasilidad para sa mga estudyante.
2: FM Radio News Break.
6: FM Radio News Break.
5: At yan mga ka-vibes ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FMR News Break. Ako po si Cherubim Ganaden. Magandang umaga.
2: Inyong narinig ang FM Radio News Break dito sa FM Radio. Favorite Music Radio.
7: Gusot na naman ang mukha. Ang lupet!
8: Gumising ng busog sa tamang vibes
9: dahil it's Sinog O'Clock na! Ang energy booster na gigising sa'yo 4 a.m. to 8 a.m. kasama si Joko Loco at Mama Mia. Good vibes! Good morning! Dramahang puno ng comedy! 8 a.m. to 12 noon, kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Alex. Favorite vibe! Yan ang Silog O'Clock sa 92.3 FM Radio Manila. Ka-vibes!
7: Ang lupet!

0: FM, our favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR! FMR! Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
3: Ang dami mong pangarap sa buhay, gusto mong umusad at maging maganda ang kapalaran mo. Pero tamad ka namang maligo. Yun lang! Ang oras, isang minuto makalipas ang alas 10 ng umaga.
4: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World-Class Quality.
5: ACS!
6: Ang mamahalin mong duo sa umaga.
2: Kasama ang ultimate flirty DJ Alex at ang makulit mong tito DJ Kiko Kaliko.

0: duo sa umaga. Kasama ang Ultimate Flirty, DJ Alex. At ang makulit mong tito, DJ Kiko Kalikot. Dala ay sigla, saya, at kantang swak sa agahan mo. Ka-vibes, nandito na ang inyong favorite vibe.
1: Favorite vibe.
2: Ang lupet!
3: Isang feel good morning sa lahat ng ating makakabibes na kasalukuyang naiipit na matinding traffic. Yun lang.
4: Oo, at pakitapik-tapik din yung driver baka sa sobrang traffic. Mm-hmm. Eh, napapikit na rin.
3: Oh my God, wag. Lalo-lalo na yung mga kabibes natin na driver ng mga bus, wag kayong pipikit.
4: Oo, mulat lang dapat. Pero wag naman po yung hindi na magpapahinga.
3: Oo nga.
4: Wag naman yung ganon kasi mahalaga rin ang safety.
3: Oo.
4: At syempre parte ng pagpapatupad at pagpapainsure na safe ang mga pasahero is yung kumpleto ang tulog mo at inaalagaan mo rin ang
3: sarili
4: mo.
3: Correct. Tama! At ito na nga, speaking of traffic! Nako, nagbigay po ng abiso ang lokal na pamahalaan ng Quezon City dahil po ang bahagi ng Cambridge Street sa Barangay E. Rodriguez sa Quezon City ay pansamantalang isasara sa mga motorista sa ilang piling oras simula po ngayong araw ng June 1.
4: May dahilan?
3: May dahilan. Simula June 1 ngayong araw na ito hanggang December 2027.
5: Ang tagal!
4: Parang ang tunog nun sa atin, ang rehistro nun forever na.
3: Forever.
4: Habang buhay na. Bakit daw nung gagawin?
3: Dahil ito'y upang bigyang daan ang konstruksyon ng Q Citizen Homes Cambridge. Ah! May dahilan naman pala.
4: Ano pala yun?
3: Ano to? Parang pabahay.
4: Siguro, or para ba ito sa mga pili na, syempre, citizens at benepisyaryo.
3: Ng mga residente sa Quezon City.
4: Baka para sa mga marginalized group or di kaya sa senior citizen. Alamin pa nga natin kung ano yan. Kasi para maganda na proyekto yan.
3: Simula alas 8 ng gabi hanggang alas 5 na madaling araw, tuwing Lunes hanggang Sabado. Tapos buong araw, tuwing Linggo at mga idineklarang holiday. Nakasarado itong nasabing ang bahagi ng Quezon City.
4: Ay, maganda yan na at least may paabiso kasi. Nako, dapat maabisuhan din ang lahat ha, na anywhere pwedeng bigla na lang sumulpot ang traffic dahil marami ngayong prosesyon na mga Flores de Mayo. Ultimo yung ano, kahit nga tapos na ang Mayo, humahabol pa rin yung mga fur friends natin.
3: Yeah.
4: Mga aso, akalae mo yung nagpo-prosesyon. Diba?
3: Kaya po, sa lahat ng ating mga kabayes na lalabas ng kanilang mga bahay, kung may pupunta ang importanteng lakad, meron kayong trabaho, nadadaan kayo sa Quezon City, aba planuhin nyo na pong maigi at iwasan nyo po ang nasabing parte ng Quezon City na ito dito sa May Cambridge Street sa Barangay E. Rodriguez, Quezon City. At simula po nga na ngayong araw na ito hanggang December 2027 ay magkakaroon ng mga closure.
4: Buti pa sila, no? Kayo.
3: Yun.
4: Dapat yata mag-enroll ka sa ano, DPWH. Paano maka-move on? Ay, DPWH, meron silang free course dyan. Puro closure eh. Puro road closure. Baka sakali, doon matutunan natin i-adapt naman ang closure.
3: Yeah.
4: If it's the end of the road, it's the end of the road for you. Hindi hahanap ka pa ng pasikot-sikot.
3: Di, dapat
4: sa huli, doon mo rin naman ililiko.
3: Ano ba yan? Ay, maligayang karawan! Arawan. Maligayang araw din po pala sa lahat ng Makati Zen. Araw ng Makati ngayon, June 1. Happy Makati Day. Ayan.
4: Happy ba? Makati Zen ka nga. May ka naman, Makati Zen.
3: Ah, Makati Zen.
4: Wow, ang social talaga. Diba?
3: Hello, fight us.
4: Wow!
3: Libre living sa amin.
4: Ah, talaga?
3: Libre hospital.
4: Gusto mo na mapakinabangan?
3: Huwag muna!
4: Di, bakit hindi? Ah? Alam mo kasi misconception yung ganyan na ay, porky, kumuha siya ng plan kay Saint. Di ba kay Saint Papa P, gano'n, ano na, iniisip na daw agad ang pagkamatay. Aba, syempre,
3: dapat handa.
4: Lahat tayo dun papunta.
3: Yan.
4: Diba? Mahalaga ready.
3: Tama. Uy, may isa akong kakilala ha,
4: na-avail na.
3: Nung una, ayaw niya pa. Nung plan na yon dahil nga sabi niya, uy, buhay pa naman ako, buhay pa

0: Favorite Music Radio, The Vibes.
1: Ang lupet!
0: Ang mamahalin mong duo sa umaga. Kasama ang ultimate flirty, DJ Alex. At ang makulit mong tito, DJ Kiko Kalina.

I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams

mamahalin mong duo sa umaga. Kasama ang Ultimate Flirty, DJ Alex. At ang makulit mong tito, DJ Kiko Kali.

0: Vibe.
1: Favorite Vibe.
2: Ang lupet!
1: Ang lupit mo talaga ka, Vibes! Lalo-lalo na si Felix Valdez, Sari Lerma at William Ortel. Dahil talagang ginagawa nila tayong vitamina sa umaga!
3: Yeah! Ano naman, syempre diba, pampahaba na. Ano ba yung vitamins na yan? Pampahaba niya.
4: See?
3: Kaso, ay, ang daming nagpapabati pala sa atin sa trends. Ha? Gusto ko lang pahakyawan ito. Dahil sabi niya, namimiss niya na daw. Tayong naririnig. Ano naman kami pupasok? Ay, hindi, kasi nag-weekend.
1: Oh.
3: O, gusto ko lang batiin si Paulo Zalamea Official.
1: Hoy, salamat po.
3: Thank you. Sabi niya palagi daw siyang nakikinig kaso hindi siya makapag-text dahil siya ay nagda-drive. So, siya.
1: Okay na yung makinig ka na lang muna, Bi.
3: O, tsaka bawal talaga mag-text. Maya mo na replyan muna yung ka-text mo niya kung sino man yan.
1: Hoy, magandang umaga din sa lahat ng ating mga kabibes sa pasahero, sa lahat ng mga pampasaherong bus sa PTX at EDSA Bus Carousel, ganun din sa lahat ng mga terminal ng jeepney sa buong Metro at Mega Manila, sa mga padyak, at ganun din sa lahat ng mga karinderya, turuturo, mga pares at lugawan. Magandang umaga po sa inyo lang.
3: Thank you. Good morning!
1: Ganun din yung mga kabibes natin na mga kawanin ng mga barangay, sa mga barangay health workers, barangay staff, inakagawad at kapitan, magandang umaga po. Salamat sa pagtutok sa aming programang Favorite Vibe at kami ang ginagawa ninyong libangan sa umaga.
3: Saka syempre yung mga tanod din, mga security guard na gising sa gabi.
1: Oy!
3: At tayo ang pinakikinggan.
1: Oy, mga security guard natin dito ha, sa The Ignacia Place, sa pangunguna ni Hepe na laging siyang loot. Hepe, shot na po no.
3: Alam mo yan ang definition ng ano eh, yung talagang tall, dark, handsome.
1: Oo, tama.
3: Diba si Hepe, TDH no?
1: Oo. Tall, dark,
3: and
1: handsome.
3: Helpful.
1: Ay,
3: hindi pala handsome.
1: Pero
3: dapat maging helpful ka rin kasi sa panahon ngayon ng mga babae, hindi na lang nakatingin talaga sa mukha. Sa pagiging helpful na talaga.
1: Yeah.
3: Yung kung ikaw ay matulungin, gentleman, ladies first, di ba?
1: Magandang gentleman.
3: Ang sinabi, ladies first, hindi mag-disperse na una kang nawawala. Ginugos mo eh.
1: Maraming salamat mga kabayes ha. Uy, magbabalik pa rin kami. Siyempre, ayun na namin kayong bitinin sa tuloy-tuloy na magagandang Good Vibe Music at kwentuhan hanggang alas 12 na tanghali kasama ang malupit na duo, DJ Alex.
3: At siyempre, si DJ siyempre na naman. Kiko Kalikot.
1: Ay, magandang umaga din pala, pahabo lang. Kay Tita Beth Ponciano Bautista, si Irish May Ponciano Regine, at kay Tito June Ponciano, magandang umaga po. At belated happy birthday kay Ma'am Lily Ponciano. Happy birthday po, Ma'am Lily!
3: Happy birthday!
1: Sa aming pamabalik, talagang happy na birthday pa dito lang sa 92.3 FMR Favorite Music Radio.
3: The Vibes.
1: Ang lupit! Ito ang malupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio.
3: The Vibes.
2: Ang lupit!

0: Gutom ka na naman? Ang lupet!
1: Gumising ng busog sa tamang vibes dahil it's Sinog O'Clock na! Ang energy booster na gigising sa'yo 4 a.m. to 8 a.m. kasama si Choco Loco at Mama Mia. Good vibes! Good morning! Dramahan puno ng comedy 8 a.m. to 12 noon kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Alex. Favorite vibe! Yan ang Silog O'Clock sa 92.3 FM Radio Manila. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
2: Oh, bago may isubo yan! Huwag ka maglilipat ang istasyon para hindi ka kunin ni Lord. Ang oras, 2 minuto makalipas ang alas 11 ng tanghali.
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified. World-class quality. AC.

0: your favorite music radio.
1: Ang Facts!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite music radio. Good vibes.
1: Ang lupet.
2: Ang mamahalin mong duo sa umaga. Kasama ang ultimate flirty DJ Alex. At ang

0: Song. Favorite vibe.
1: Favorite vibe.
2: And the best.
3: Isang feel good morning pa rin sa lahat ng ating mga kabibes. Nagising na at gising pa at nag-isip at pinoproblema kung anong uulamin ngayon tanghalian. Yeah! At dahil dyan, eto na nga, DJ Alex at mga kabibes, alam nyo ba, viral ngayon ang isang content creator na si Bait.
4: Oo. Ba't mabait ba?
3: Mabait naman siya.
4: Kaso,
3: pero yung kanyang ipinaglalaban ay nagkaroon ng confusion sa lahat ng ating mga ka-vibes online kung saan ika nga niya, bakit naman pinangalanan ng isang katawagan ang prutas na orange na obvious naman sa kulay nito? Mm-mm. Yung orange. Alam mo naman ang orange yung kulay tapos pinangalanan mo pa ng orange. Sabi niya parang hindi naman magandang biro yun.
4: Alin ang pinangalanan niya? Orange?
3: Yung orange daw, pinaglalaban niya. Yung orange daw, bakit ang pangalan nito ay orange? Samantalang yung apple,
4: ano ba gusto niya?
3: Yung apple, ang pangalan apple, hindi red, di ba? Yung pineapple, kulay dilaw din, hindi naman pangalan yellow, kundi pineapple. Tapos, pati niya, ano ito, ito pa? Pati yung langaw. Ang pangalan ng langaw, obvious naman sa English ay fly.
4: Fly,
3: lumilipad, di ba? Pero mas maganda itong pangalan nun ay Vanessa.
4: Bakit?
3: Gusto niya. Pati yung orange, gusto niyang pangalanan ng Charmaine.
4: Alam mo, feeling ko, alam ko na ba't bait ang pangalan.
3: Bakit?
4: Ayoko na lang sabihin. Pero, yan ang ka-vibes natin. Bakit?
3: Ito yung trip niya lang naman. Kumbaga, parang ginawa niya lang ng content. Talaga naman tinangkilig din ng ating mga ka-vibes.
4: For content
3: lang. Ang biro naman niya, sabi niya, ay naku, hindi magandang biro yan ha. Tsaka sabi niya, dapat yan, mapanotaryo na.
4: Pero alam mo, kung ako rin kasi talaga ang langaw, magpapakok.
3: Bakit?
4: Bakit ganun? I mean, kung ako yung ibang bubunog, di ba? Kung ako yung tutubi,
3: oo.
4: Bakit siya lang? Ay, namilipad din naman yun nila.
3: Yun nga!
4: Fly, diba?
3: Yun nga yung point.
4: Para sapatos, as a fly one. Dapat iba-iba, di ba? May kategori.
3: Kaya sabi niya, dapat daw ipanotaryo na yan na ang pangalan ng orange simula ngayon ay Charmaine. Ang langaw naman daw, imbes na fly, dapat ay Vanessa.
4: Okay, kung Charmaine pala, meron na kami representative
3: si
4: orange.
3: Oh.
4: Diba? Mm-hmm. Si Charmaine.
3: Uh-huh.
4: Eugenio.
3: Wow.
4: Ah, orange.
3: Sa aming pababalik, tuloy-tuloy pa rin ang kwentuhan, tugtugan, kulitan. Hanggang alas 12 na ang nanghali kasama ang malapit na duo, DJ Alex!
4: At DJ Kiko Kaliko.
3: Dito lang sa 92.3 FMR. Favorite Music Radio.
4: Ka-vibes.
3: Ang lupit!
0: Ito ang malupit na pinakinggan. 92.3 FM Radio.
4: Ka-vibes.
2: Ang lupit!

0: Dat malupit sa kamay mo, mabait. Try Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
1: ACS.
2: Ako si Marie Codino ng Siki Hor. Kapatid ko, palaging masakit ang katawan. Nangingimi rin ang mga binti at paa. Kaya ako, palaging nag-e-exercise at nagsasantan plus gold. Malaking tulong para iwas karamdaman.
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: 92.3 FMR.
5: Favorite Music Radio.
4: Ka-vibes.
6: Ang lupet! Magbabayad ka na? Ang lupet!
7: Gumising ng busog sa tamang vibes
8: dahil it's Sinog
9: O'Clock na!
8: Ang energy booster na gigising sa'yo 4 a.m. to 8 a.m. kasama si Choco Loco at Mama Mia. Good vibes! Good morning!
7: Dramahang puno ng komi

0: activates the train.
1: 92.3 FMR. Favorite music radio. The vibes.
2: Ang lupet!
3: Ang mamahalin mong duo sa umaga.
4: Kasama ang Ultimate Flirty DJ Alex.

0: sa umaga. Kasama ang Ultimate 40, DJ Alex. At ang makulit mong tito, DJ Kiko Kalikot. Woohoo! Dala ay sigla, saya, at kantang swak sa agahan mo. Ka-vibes, nandito na ang inyong favorite vibe.
1: Favorite vibe.
2: Ang lupet!
3: Ka-vibes! Maraming salamat sa inyong pagtutok simula pa kaninang alas 8 hanggang ngayong alas 12 na tanghali para sa paborito mong bitamina sa umaga araw-araw, Favorite Vibe!
4: Yes! Kumusta? Ito na. Gutom na.
3: Hoy, para syempre, tuloy-tuloy ang inyong pagtutok at panonood ng radyo. Mag-like, share, follow, subscribe na kayo sa lahat ng aming social media accounts, Facebook, YouTube, TikTok at Instagram. Manapin nyo lamang po
4: 923 FM Radio.
3: Yun o, damay nyo na, DJ Alex, Alex for a Change at DJ Kiko Kalikot sa lahat ng social media accounts. At eto na, susunod na ang programang Love Me,
4: Kathy G.
3: Kasama ang ma-juicy at mamiti, Kathy G is the place to be.
4: Of course, from 12 till 3 in the afternoon yan, at yan ay
3: susunod! Bukas ulit! Magsabi ng alas 8 hanggang alas 12 na tanghali, makakasama mo ang malupit na duo, DJ Alex!
4: At DJ Kiko Kaliko!
3: Dito lang sa 92.3 FMR, Favorite Music Radio,
4: Kavais,
3: ang lupet! Ang oras, uy! 11:50 na! Bye!
5: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality.
6: ACS!
0: Ito ang malupit na pinakikinggan! 92.3 FM Radio!
6: FM Radio!
4: Kavai!
2: Ang lupet!

0: ang malupit na pinakinggan. 92.3 FM Radio. FM Radio.
1: Kabay.
2: Ang lupit!
0: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan mula sa FM Radio at PRTV Newsroom. Ito ang FM Radio Newsbreak. FM Radio Newsbreak.
3: Magandang tanghali mga ka-vibes, narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FMR Newsbreak. Halos 3 sa 4 na Pilipino, suportado ang paglilitis sa Senado sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ayon niya sa pinakahuling survey ng Okta Research na inilabas ngayong Lunes, sa 1,200 respondents na sinurvey noong huling bahagi ng Abril, 74% ang pabor na humarap sa Senado ang Vice Presidente upang sagutin ang mga paratang laban sa kanya. Nasa 21% na ang tumutol habang 4% ang hindi pa desidido. Mas mataas ito kumpara sa 69% na itala noong Marso. Ayon naman sa Okta, hindi ito nagpapahiwatig ng pagkakasala kundi suporta lamang sa constitutional na proseso ng impeachment.
0: FM Radio Newsbreak. FM Radio Newsbreak.
3: Samantala sa iba pang mga balita, nag-usap sa telepono sila Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at United States Secretary of State Marco Rubio ngayong Lunes ng umaga upang talakayin ang mga prioridad sa seguridad at ekonomiya ng dalawang bansa. Ayon sa US State Department, kabilang sa mga napag-usapan ang mga pag-unlad sa South China Sea o West Philippine Sea sa mga isyu sa enerhiya sa rehiyon. Muling pinatibay ng Estados Unidos ang suporta nito sa Luzon Economic Corridor, isang proyekto ng Pilipinas, US at Japan na layong pabilisin ang mga proyektong infrastruktura at pamumuhunan sa Luzon. Binigyang diin din ang matibay na ugnayan ng Pilipinas at Estados Unidos na umabot sa 80 years na taong diplomatikong relasyon at 75 years bilang magkaalyado sa 2026.
0: FM Radio Newsbreak. FM Radio Newsbreak.
3: At sa ating panghuling balita, hindi pa nawawala ng tiwala si Tingog Party List Representative Jude Asidre na gagampanan ng Senado ang constitutional nitong tungkulin na magdaos ng impeachment trial laban naman kay VP Sara Duterte. Sa kabila ng mga isyong politikal at mga usaping tinatalakay sa mataas na kapulungan, naniniwala si Asidre na tutuparin ng mga senador ang kanilang papel bilang impeachment court. Binigyang din niya na katulad ng Kamara na walang pagpipili kundi sundin ang prosesong konstitusyonal sa pag-usad ng impeachment, gayon din ang Senado sa paglilinis. Iginiit din ni Asidre na hindi maaaring maantala ang impeachment trial dahil lahat ay nakatutok sa tungkulin sa ilalim ng saligang batas.
0: FM Radio Newsbreak. FM Radio Newsbreak.
3: At yan mga ka-vibes ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FMR Newsbreak. Ako po si Cherubim Ganaden, magandang tanghali.
0: Inyong narinig ang FM Radio Newsbreak dito sa FM Radio, favorite music radio.
4: Next, pawis na pawis ha! Ang lupet!
5: Gumising ng busog sa tamang vibes
6: dahil it's Sigog O'Clock na! Ang energy booster na gigising sa'yo 4 a.m. to 8 a.m. kasama si Choco Loco at Mama Mia. Good vibes! Good morning! Dramahang puno ng comedy 8 a.m. to 12 noon kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Alex. Favorite vibe! Yan ang Silog O'Clock sa 92.3 FM Radio Manila. Ka-vibes!
4: Ang lupet!

0: 92.3 FM, our favorite music radio, Ka-Vibes. Kenny Rogers with you and I, Ka-Vibes. Hello po and happy, happy Monday everyone. It's the first day of the month of June, ababo. Hunyo na! Diba? Ay nako, natapos na po ang Mayo. Eto na, nasa kalagitnaan na po tayo ng taon. Mid-year, Ka-Vibes. Kamusta ka naman dyan? Smile ka naman dyan. And welcome to Love Me, Cathy G. Kasama nyo na naman po ako ang gabay nyo sa usaping pag-ibig. O kung ano mang usapin yan, Cathy G, ako na pong bahala sa inyo. Kamusta ka naman ngayon, Ka-Vibes? Oo, diba? Sabi nga nila eh, tama na, nakalipas na yung buwan of May, itong half of the month, eto na tayo, papasok na tayo sa kalagitnaan ng taon eh. Eh, let's be positive, but i-attract natin. Kahit na alam nyo, medyo may hirap ng konti talaga na parang, Cathy G, it's really hard to, alam mo yun, na parang i-achieve yung mga bagay-bagay na mga nangyayari, pero still, kapit lang Ka-Vibes ha. Oo, importante, mabait ka at wala kang kaaway. O, diba? Sino ba yung mas pipiliin mo, speaking of kaaway? Yung makaalita ng isang tao na bago mo lang nakilala or someone na malapit sa'yo, Ka-Vibes? Alam nyo, minsan kasi may mga pagkakataon sa buhay na ang pinakamahirap na pagsubok, hindi nang galing sa ating mga kaaway, kundi mismo sa ating taong or pinakamalapit na tao sa ating puso, diba? Minsan nga, sabi nila eh, sapat na ang isang lihim, isang hindi nasabing katotohanan, or isang pagkakataong pinalampas para mabago ang isang samahan na akala natin na habang buhay ng matibay, diba? Kung minsan doon tayo, akala natin, eto na to eh, it will last forever. Cathy G, but then hindi ganun na nangyayari. Siguro may kakilala ka na magkaibigang halos magkapatid na ang turingan. Oh, 'di ba? Like my best friend, I treated yung aking mga BFFs, 'di ba? Like hindi na kaibigan eh, kapatid na eh. Pero nagkalayo dahil sa isang taong pareho nilang pinahalagahan. Agawan. 'Di ba? O baka naman may narinig kang kwento ng dalawang taong matagal nang nagsama sa hirap at ginhawa, pero nasubok ang kanilang samahan nung may dumating na bagong tao sa kanilang buhay. And for sure, hindi rin malayong may ilan sa atin na nakakaranas ng masaktan, hindi dahil sa kasinungalingan, Ka-Vibes ha, kundi dahil sa mga katotohanang natuklasan natin na huli na ang lahat. Naranasan mo na ba na masira ang tiwala sa iba, Ka-Vibes? Oo, yung pinagkatiwalaan mo pero sinira yung tiwala mo. Kapag nasira talagang tiwala, parang impossible nang maibalik eh, yung dating samahan, diba? Kung minsan, or sa tingin mo ba may chance pa kahit sirang-sira na? Minsan kasi may matindi ang pagbubuong bond between friends kaysa sa magkadugo. Aminin naman natin yan. Kung minsan nga mas alam ng kaibigan natin yung mga ganap sa buhay natin kaysa sa mga pamilya natin eh. Kaya mas masakit madalas kapag ang friendship ang nasira eh. Sa tingin mo ba, Ka-Vibes, pag may pagkakaibigan na nasugatan ng pagkakataon or ng damdamin, sapat na ba yung pagsisisi para mabuo ulit yung dating relasyon? At hanggang saan ang kayang gawin ng isang taong nangungulila sa kaibigan na minsan niyang tinuring na pamilya? Oh, samahan niyo po ako, of course, sa ating pong kwento for today na punong-puno po ng emotions, punong-puno ng aral tungkol sa pagkakaibigan at yung mga tao na posibleng magkapag, alam mo yung makapagbalik sa atin, sa sarili nating mga karanasan, di ba? Mga may friendship dyan na nasira dahil sa isang bagay, mga magkakaibigan dyan na nasira dahil sa isang lihim, nako po. Pakinggan nyo ang kwento natin for today, ang kwento po ni Beng na maya-maya lang po maririnig nyo. Of course, dito lang po yan sa Love Me, Cathy G. Hello muna sa mga ka-vibes po natin na very energetic ka ba? Oo, syempre Cathy G, dapat good vibes. Dahil nga po unang araw sa unang buwan, ayan, sa buwan po ng Hunyo. Kaya naman, dyan ka lang, huwag kang bibitiw ka-vibes kung saan ka man naroroon ngayon, sa opisina, sa bahay, sa lansangan, sa ibang bansa, o nasa mga palengket ukay-ukay, ito po ang Love Me, Cathy G. Dito lang sa 92.3 FMR, favorite music radio, Ka-Vibes. Ang lupet!
1: Love Me, Cathy G. 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio, Ka-Vibes.
2: Ang lupet!

0: the vibes that's right.
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio. The Vibes.
2: Ang lupet!
1: Ano mang pinagdadaanan mo sa buhay? Sasamahan ka ni Kat.

0: 92.3 FM, our favorite music radio, Ka-Vibes ang Lupet. Oras po natin, 12:55 na.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World-Class Quality.
2: ACS!
0: Ka-Vibes, maari pa bang maibalik ang isang pagkakaibigang winasak ng lihim? Meron ka bang lihim sa kaibigan mo na hindi mo sinasabi? Meron ka bang itinatago dyan? Meron ka bang secret na, alam mo yun, di ba sabi nga nila, lalo kapag best friend natin, di ba? Parang lahat nakukwento natin eh. Konting kibot nga lang ikinukwento natin sa best friend natin eh. Kuminsan nga yung kaibigan mo parang gusto na sumuko eh. Ikaw daldal ka pa rin ng daldal, di ba? May mga instances na ganun eh, di ba? Na parang paulit-ulit na lang. Di na lang makapagsabi yung best friend mo na narinig ko na yan eh. Pinagsabihan na nga kita dyan, di ba? Tigas pa din ulo mo, di ba? Oh, pero minsan, may mga, alam mo, hindi natin kayang sabihin sa kanila directly. Of course, ibang tao pa rin sila. But then, sabi nga eh, di ba? Ang best friend nga, mas malupit pa yan sa kapatid kasi lahat nalalaman nila bago po masabi sa pamilya. Pero paano nga kung yung lihim na yan ang nagpasira sa inyong magandang samahan? Abangan nyo po ang ating story for today, Ka-Vibes. Kaya nako, in just a short while, maririnig nyo na po ang kwento po ni Beng. Ano bang pagkakaibigan meron sila at anong nangyari, Ka-Vibes? Tutok lang po, syempre, dito po sa Love Me Kathy G, dito lang sa 92.3 FMR, favorite music radio, Ka-Vibes, ang lupet.
3: Love me. Kathy G.
4: 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Ka-Vibes.
5: Ang lupet.
6: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
7: Ang galing-galing mo.
8: Smart 2.
7: Smart Dishwashing Paste ko.
8: Smart 2.
7: Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero.
8: Smart.
7: Ang galing for everyday.
6: Yan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
8: Pahit para walang bahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to.
7: Tanggaling-galing mo.
8: Smart dishwashing paste.
6: Heavy duty linis bawat pahit.
9: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
10: ACS.
11: Ang kinis na niya.
12: In fairness, nag-glow up.
13: May

0: favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
3: Ano mang pinagdadaanan mo sa buhay? Sasamahan ka ni Kat

0: Harmony FMR Favorite Music Radio Kavites.
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio Kavibes.
2: Ang lupet!
0: Kavibes, maari pa bang ibalik ang isang pagkakaibigang winasak ng lihim? Say you'll never go, my friend. Pero papaano nga ba? Papaano mo siya hindi papaalisin kung meron siyang natuklasan na lihim? Parang mahirap naman na tayo, di ba? Oo, yung parang yung lihim na natuklasan niya ay yung lihim na sumira sa inyong matagal na pinagsamahan, sa inyong matagal na inalagaan na relasyon bilang magkaibigan, or should we say not just friends but parang magkapatid na, magkapamilya na. Kaya po, ka-vibes, abangan nyo na po ang ating story for today, a story coming from Beng na ikinuwento niya po sa atin. Sabi nga eh, alam mo, kuminsan, di ba, lalo na sa mga, eto, balik eskwela po tayo this coming Monday, di ba? Yung mga babalik sa eskwela, lalo na po yung mga freshmen, di ba, na first year high school, nakikilalanin ulit yung mga makakasama nila, like in college, di ba? Na meron tayo at merong makikilalang tao that will change our life, di ba? Na hindi mo inakala na itong taong to pala magbibigay sa'yo ng happiness, na hindi mo inakala itong tao pala na to ay magiging matalik mong kaibigan. Then eventually you'll tell her, you changed my life. In a moment, after ng mga struggles and heartaches, abangan natin ang story ni Beng dito lang po sa Love Me, Kathy G.

This love letter is from Beng. Dear Kathy G, isang magandang araw po sa inyong lahat. Magandang araw din sa inyong mga tagapakinig. Tawagin niyo na lang po ako sa palayaw kong Beng. I'm 28 years old. Simula nang buksan niyo po ang radio station ninyo na FMR, ay naging masugid niyo na po akong tagapakinig. Kasalukuyan akong namamasukan sa isang company dito sa Quezon City. Kasama ko ang tatay ko na naninirahan dito sa Maynila, Cathy. At kung minsan ay umuwi ako sa Bacolod dahil doon na nakatira ang nanay ko. Cathy, hiwalay na kasi sila ng tatay ko simula pa noong 2012. Naiwan kami sa Maynila at nakahanap agad ako ng trabaho. Cathy, nang matanggap ako ay agad akong nagkaroon ng matalik na kaibigan sa trabaho. Kabadi-badi, at itago na lang po natin siya sa pangalang Clang.

0: lumakas yung ulan eh, ang init-init kanina.
1: Hoy, Beng! Dito ka sa bayong ko, tara!
0: Uy, Plang! Yun na lang.
1: Bakit kasi wala kang dalang payong?
0: Eh, malay ko ba na uulan bigla? Eh, ang init-init kanina. Ano ba to? May bagyo ba?
1: Ay, kinikinig din kasi sa radyo para makabalita. Eh, oo, may bagyo. Ano ka ba?
0: Eh, wala na kasi akong oras dun, Plang. Pag-ising ko, oh. Diretso kasi kaso ako sa bahay at saka pag-aayos sa sarili ko tapos alis na.
1: Ay, kaya wala ka rin alam sa nangyayari sa paligid mo eh.
0: Ang daldal mo naman to. Basa na nga ako eh. Wala na tayong magagawa kaya halika na, tama na.
1: Bumili ka na ng payong. Etong payong ko nga, hindi ko tinatanggal sa bag ko to eh.
0: May payong naman na kukulang. Eh kaya lang kasi nakalimutan ko lang. Eh buti nga nakasabay kita.
1: Ay naku sis, nag-ulan na kasi talaga.
0: Oo na lang, halika na. Dalika muna nga, paglakad na tayo. Malapit tayo sa office oh.
2: Beng! Beng!
1: OMG, si Jay.
0: Oh, Jay, inabot ka rin ng ulan?
2: Oo nga eh. Baka pwede akong makisabay sa inyo papasok.
0: ano ko si Jay? Eh, kita ko naman. Ang liit-liit ng payong ni...
1: Ano ka ba? Tara na, Jay. Kasya yan. Magsisigan tayo tatlo dito, tara.
2: Yun. Salamat ka lang, ha. Salamat, Beng.
1: Yan. Kasya naman, eh. Sabi ko sa inyo. Kunting lakad lang, eh. Ando na tayo.
2: Oo nga. Kunti na lang. Tara.

0: nakakainis. Asang basa ako.
1: Ako nga rin eh. Ang lakas-lakas kasi ng ulan.
0: Eh, paano ba naman kasing hindi tayo mababasang dalawa? Eh, pinasabay mo pa sa payong si Jay. Liit-liit naman ang payong mo eh.
1: Aba, Beng. Wala kang awa ah. Paano makakapasok yung tao kung hindi mo pasisilungin ha?
0: Eh, pwede naman siyang maghintay doon hanggang tumigil na lang yung ulan.
1: Wala ka nga talagang awa. Si Jay yun, no? Ka-opisina natin. Saka, payong ko naman yun, ha?
0: Ewan ko sa'yo lang.
1: Ewan ko rin sa'yo, Beng. Basta ako, happy ako na natutulungan ko si Jay.
0: Hmm? Alam mo, napaka-weird mo talaga. Bahala ka na nga dyan, magtatrabaho na ako.
2: Kathy G., simula nung araw na yon ay naging malapit na sa amin ni Klang si Jay. Madalas siyang sumasabay na rin sa amin. Kapansin-pansin din na magaan ang loob ni Jay at Klang sa isa't isa. Sa madaling salita ay magkasundong magkasundo sila. Kathy, dito ko na po ipagpapatuloy ang aking kwento.
1: Po, malapit sa aircon, tara.
0: Eh, ang lamig masyado dun eh. Eh, sa kabila na lang kaya tayo.
1: Eh, ayoko dun. Mainit. Dun tayo kasi dun malamig.
0: Ay, sige na nga. Tara na. Nagugutom na ako eh.
3: Beng! Klang!
1: Uy, Jay!
3: Dito na kayo umupo. May message po.
1: Sige, Jay. Tara na, Beng. Dun na tayo.
0: Eh, akala ko ba mainit doon kaya ayaw mo ron?
1: Eh, di ba? Ayaw mo nga sa malamig kaya doon na tayo sa mainit. Tara na! Eh, thanks, Jay. Buti na lang na-reserve mo kami ng upuan kasi ang hirap-hirap pa naman umupo dito pag lunch.
3: Upo na kayo. Umahaga akong bumaba kanina eh. Sumasakit kasi yung ulo ko sa gutom. Eh, hindi kasi ako nakapag-almusal.
1: Huh? Eh, bakit hindi ka nag-almusal?
3: Late na kasi akong nakauwi kagabi. Kaya medyo late din akong nagising kanina. Eh, kung mag-aalmusal pa ako, eh, malilate ako lalo.
0: Ok lang, ito na yung juice mo.
1: Eh, thanks sis. Masakit pa ba yung ulo mo, Jay?
3: Medyo hangover kasi.
1: Sa inuman ka pala galing, Jay.
3: Oo, eh, kasama ko yung mga old friends ko from high school. Kainan, kwentuhan, tapos inom. Kaya ayan, hangover.
1: Ay, ayos lang yan. At least nag-enjoy kayo, diba? At saka mawawala din naman yung hangover mo. Pero yung memories, hindi.
3: Tama.
0: Dalang kayo ng daldalan. 1 hour break lang tayo, ha? Baka akala niyong dalawa naka-vacation leave kayo.
1: Sungit mo naman, Beng. Parang nagkakamustahan lang naman eh.
0: Ay nako Klang, kumain ka na lang dyan. May tatapusin pa tayong report para sa meeting mamaya.
3: Okay.

0: Thank you, Miss Santos and Miss De Vera. Very good. Very good yung presentation nyo. See, guys, our revenue is doing great. Thank you, everyone, for doing this for the company, ha? And with that, meron akong special announcement. Miss De Vera, you may now sit. Miss Santos, please stay. You see, Miss Santos has been doing her job for the past month excellently. That is why the company decided to promote her to Sales Department Director.
1: OMG, sir! Thank you po!
0: Later after work, let's celebrate sa Kings Bar. Magpaalam na kayo na malilate kayong umuwi sa mga asawa nyo, ha?
2: Yes, boss! Yay!
3: Beng! Congrats!
1: Ay, salamat, Jay. Nagulat nga ako, di ko in-expect eh.
3: Deserve mo yun.
1: Salamat.
3: Klang! Saan ka pupunta? Di mo man lang ba i-congratulate si Beng?
4: Congrats. Congrats, Beng.
1: Thanks, Klang. Nagbunga lahat ng puyat tsaka pagod natin.
4: Pero, ikaw lang ang nakinabang.
1: Ha? Teka nga, ano yun, Klang?
4: Wala. Sige, may tinatapos pa kasi akong trabaho eh. Babalik na ako sa table ko, ha?
3: Okay lang ba si Klang?
1: Baka pagod lang yun kaya wala sa mood.
3: Mukhang pagod nga. Bad mood eh. Paano? Maya?
1: Oo nga pala. Sige, tatawag pa ako kay tatay para malaman niyang late na ako makakauwi. Sige, Jay, ha?
5: Cafe G, ang saya ko nung mga araw na yon. Lahat ng pinagpaguran ko ay nagbunga sa aking unexpected promotion. Pero parang hindi masaya si Klang para sa akin. Naiintindihan ko naman si Klang, Cathy G. She's as hardworking like me. Maayos na rin namang nagagawa ang inuumpisahan niyang projects. Kung meron mang ibang mapopromote, sa tingin ko ay deserve din ni Klang yon. Pero for some reason, ako ang napili. Ayoko rin namang maliitin ang effort ko, pero sa tingin ko, deserve ko rin ang promotion na nakuha ko. Kaya noong mga panahong yung inuna ko munang mag-celebrate kesa isipin ng kung ano ba ang mararamdaman ni Klang. Dahil eto na yon, Cathy G. Eto na yung pangarap na matagal ko na ring inaasam. At patuloy akong mangangarap pa na umangat. Of course, sa tulong ng aking mga kaibigan at ang aking mahal na pamilya.

Kathy G, nung napromote ako ay nagkaroon na ako ng sariling opisina. Hindi na ako nakahalo sa mga table ng dati kong mga kasama sa trabaho. Simula din noon ay hindi na kami nagkakasama masyado ni Klang. Pero dahil alam kong kasama naman niya lagi si Jay, ay tiwala akong

0: Oo, maniwala kayo sa akin. May pahawak-hawak pa ng kamay si Boss kay Ma'am Ting.
1: Uy, chismis yan ah.
0: Uy, hindi to chismis no. Nandun ako mismo. Kitang-kita na mga mata ko. Iyang-iyang ako. Di ko alam paano ko lalabas. Kaya dahan-dahan ko na lang sinara ang pinto. Di ko alam kung napansin yung dalawa.
1: Ay, my gosh! Baka kaya na-promote kasi may something sila. Pansin mo rin pala yan. Ano ba yung ginagawa nila sa loob? Silang dalawa lang.
2: Hoy! Busy na naman kayo tatlo sa chismisan ha. Yung pagkain nyo, hindi nyo pa ginagalaw.
1: Sino naman bang pinupulutan nyo dyan ha?
0: Yung BFF mo, tsaka yung boss natin, mukhang may relasyon na.
2: Ano? Sino? Si Beng? At si Boss Gary?
1: Oo, kitang-kita nito. Gahawakan daw sila ng kamay, tapos sabay pang kakain.
2: Teka, totoo ba yan?
0: Oo, nakita ko mismo.
2: Itigin nyo nga yung mga chismisan nyo. Unahin nyo yung pagkain para makapagtrabaho naman kayo. Puro kayo chismisan.
1: Tara na, Jay. Hayaan mo na yung mga yan. Umakyat na tayo.

0: Jay, ikaw na lang yung nandyan. Mauna na ako ha. May darating kasi kaming bisita eh.
1: Sige. Kailangan kong tapusin to eh. Ingat ka pag uwi ha.
0: Hindi mo pa ako yahatid?
1: Kailangan ko kasing tapusin to ngayon eh.
0: Ay, joke lang. Naiintindihan naman kita. Sige, mauna na ako ha.
1: Ingat ka ha.
0: Shucks! Naku, naiwan ko yung cellphone ko sa drawer. Ano ba yan? Akyat na naman ako, nakakapagod. Sira pa naman yung elevator. Ha? Nakakainis! Ay. Ay, nakakainis. Third floor pa lang. Ang dami naman kasing maiiwan. Bakit tong cellphone pa eh? Ay, nakakainis talaga. Teka nga.
2: Uy, Bamklang, bumalik ka.
0: Ay, naku, kuya guard, naiwan ko yung cellphone ko kasi. May tao pa ba sa loob?
2: Yes, ma'am. Si Sir Jay at si Ma'am Beng, di pa nag-out eh.
0: Sige kuya ha, papasok na muna ako para lang kukunin ko kasi cellphone ko.
2: Ah, sige po, ma'am.
0: Bakit ang dilim dito? Akala ko ba nandito pa si Jay? Nasaan na yun? Bukas pa ilaw sa office ni Beng ha. Doon kaya siya? Ma-check nga. Ano yun?
1: Klang?
3: Klang? Oh my gosh! Anong nangyayari dito? Anong ginagawa niyo dalawa?
1: Klang, let me explain.
3: Kapal na mukha niyo dalawa. Mga traitor kayo!
4: Klang, hindi! Makinig ka muna sa amin!
3: Isa ka pa! Ha? Isa ka pa? Bitiwan mo nga ako, Jay! Ha? Kakalbuhin ko yung babae niya dahil traitor ka!
1: Tama na, Klang!
3: Tawad mo sabi ako eh!
1: Ano yan?
3: Mga traitor kayo! Niloko niyo ako!

0: lang. Tama na. Humay na akong kabuna, please.
1: Jay, ano ba? Bitawan mo nga ako. Mga maluloko kayo. Niloko niyo akong dalawa.
0: Klang, ano bang sinasabi mo? Uminahon ka nga muna.
1: Anong sinasabi? Nag-aahalikan kayo. Kitang-kita ko. Niloloko niyo akong dalawa.
0: Hindi ka namin niloloko, Klang. Ano ka ba? Tama na, tumigil ka na sa pagmamala mo, Klang.
1: Kapal ang mukha mo, no? Anong hindi niloloko? Nahuli ko kayong nag-aahalikan. Klang, please lang, don't make a scene.
2: Ano, don't make a scene?
1: Ikaw nga, ha? Ikaw, ha? Gusto mo pang gawin Betsy itong opisina? Una, sino? Si Boss Gary? Ngayon naman, si Jay?
0: Tama na, sabi Klang eh!
1: Bitiwan mo ko!
0: Let me explain, Klang. Walang relasyon si Boss Gary at si Bing!
1: Sino may relasyon, ha? Kayo ni Bing?
2: Oo, Klang! Kami ni Jay!
1: Anong sabi mo? Matagal lang kami ni Jay! Hindi lang namin sinasabi sa'yo, Klang. Ano? Ulitin mo nga. Alam ko kasing gusto mo siya eh. Kaya ano ha? Niloko niyo ko? Niloko niyo ko? Pinaniwala mo ko na ayaw mo kay Jay. At ikaw naman ha? Pinaasa niyo ko. Pinaasa mo ko. Akala ko tayo na, Jay. Diba?
0: Sorry, Klang. Hindi ko sinasadya. Gusto ko lang naman na maramdaman mong nandito ako. Nandito ako bilang kaibigan mo. Tsaka sinasamahan kita sa mga pinagdadaanan mo. Gusto ko maramdaman mo na may kaibigan ka kahit anong mangyari.
1: Klang. Sorry. Desisyon ko na huwag ipaalam sa'yo. Klang, I want you to realize it yourself na hanggang magkaibigan lang kayo ni Jay. By this, kailangan na makita ko pa kayo na naghahalikan para malaman ko ng kusa, ha? Klang, hindi yun ganun. Siyempre, hindi sana sa ganitong paraan. Hindi naman namin alam na makikita mo.
2: Alam mo, ha? Alam mo, Beng, kahit sa ang anggulo niyo tingnan, niloko niyo pa rin ako. Kaya simula ngayon, ha? Hindi ko na kayo kaibigan!
0: Klang!
3: Kathy G, matagal na kami ni Jay. Nung araw na nakisilong siya sa payong ko, alam kong may nararamdaman na siya sa akin. After some time, umamin siya. Alam kong may gusto na sa kanya si Klang. Kaya patagulang ang bawat pagkikita namin ni Jay. Hindi namin masabi sa kanya dahil takot kaming hindi niya matanggap. Ang hindi namin naisip, itago namin o hindi ay magagalit pa rin siya. Kathy, nagulat ako nang malaman kong nag-resign sa trabaho si Klang. Aaminin ko na araw-araw akong malungkot at nakokonsensya sa nangyari.

0: Babe, anong gusto mong panoorin?
1: Kahit ano.
0: Ah, ito, comedy gusto mo?
1: Okay lang.
0: Ah, ito, ito, horror, thriller, mukhang maganda. Gusto mo to?
1: Okay lang.
0: Ah, o ito babe, romance.
1: Alam mo, kahit ano na lang.
0: Ano ba babe? Ilang linggo na tayong ganito ah.
1: Bakit? Ano bang meron?
0: Bakit? Anong bakit?
1: Bakit? Bakit di ka apektado? Kaibigan mo rin naman si Klang, di ba?
0: Apektado rin ako. Pero di ko naman hahayaan na masira tayo dahil dito.
1: Alam mo kasi, Jay, nakukonsensya din naman ako sa ginawa natin.
0: Beng, hindi natin kasalanan to.
1: Anong hindi natin kasalanan? Jay, may kasalanan tayo. Tama siya. Pinaasa natin siya eh. Pinaniwala ko siyang di kita gusto, tapos ikaw binigyan mo siya ng false hope.
0: Ikaw ang may gustong itago natin to, di ba?
1: Oo, ako nga. Pero intention ko lang naman na ayoko siyang masaktan.
0: Matagal ko nang gustong sabihin pero ayaw mo eh.
1: Kasi nga alam kong magagalit siya.
0: Di ba sinabi ko naman sa'yo magagalit pa rin siya pag nalaman niyang itinago naman natin yun o hindi?
1: So ano, kasalanan ko lahat to? O sige, ako na! Oo na, ako na may kasalanan! Kasalanan ko na lahat!
0: Beng, gusto ko lang naman malaman kung hanggang kailan ba tayo magiging ganito?
1: Hanggang tinuhusig ako ng konsensya ko, Jay! Ikaw, wala ka bang konsensya, ha?
0: Eh kung nakinig ka sa akin na huwag na nating itago, baka mas naintindihan niya pa tayo eh.
1: Mas kilala ko si Klang kaysa sayo. Kaya mas alam ko kung ano yung dapat gawin.
0: Bakit? Tama ba naging desisyon mo, ha?
1: Alam mo, kung di ka kasi nagselos kay Boss Gary nung gabing nahuli niya tayo, hindi niya sana malalaman sa ganung paraan.
0: Ako pa sinisisim mo ngayon. Eh kung di ka nagpalandi kay Boss Gary, eh di hindi sana tayo na-chismis.
1: Hindi kami naglalandian. Hindi ka sana naniwala agad sa chismis.
0: Babe, I'm sorry.
1: Jay, nakukonsensya ako. Nakukonsensya ako sa nagawa ko.
0: Nagawa natin. Dalawa tayo dito, babe. I'm sorry kung may nasabi akong hindi maganda. Huwag ka nang umiyak, please.
1: Gusto kong umihingi ng tawad kay Klang.
0: Eh, kahit ako naman, baby. Pero lumipat na siya ng apartment. Hindi na natin siya mahanap.
1: Anong gagawin natin, Jay?
2: Kathy G, hanggang ngayon ay hindi pa rin namin nakakausap si Klang. Pero alam kong nakikinig siya sa'yo, Kathy. Sa totoo lang, paborito naming makinig sa mga kwento mo tuwing break time noong hindi pa namin nakikilala si Jay. Umaasa ko na isa siya sa nakikinig ngayon. Nais ko lang iparating sa kanya sa mga oras na ito. Klang, gusto ko lang sabihin na araw-araw pa rin kitang naaalala. Miss na miss ko na makausap at makakwentuhan ka. Pinagsisisihan namin ni Jay ang nagawa namin sa'yo. Hindi kami tumitigil gumawa ng paraan para makausap ka ulit. Kaya sana dumating ang araw na mapatawad mo kami. Maghihintay ako, Klang. Mahal kita. Kathy G, salamat at naging instrumento ang iyong programa para maiparating ang gusto kong sabihin sa aking kaibigan. Sa ngayon, ito na ang final option ko para makausap muli si Klang at makahingi ng tawad. Umaasa akong nakikinig siya. At kung hindi man ito mag-work, patuloy pa rin akong hahanap ng paraan para muli siyang makasama at makausap. Sa ngayon, gusto kong magpasalamat sa inyo at sa bumubuo ng FMR dahil totoong iba ang lupit nyo. Please continue playing good music, good stories, and thank you for the chance na maibahagi ang aking storya. God bless you all, and more power to your station. Nagmamahal.

0: MR Favorite Music Radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite Music Radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
3: Ano mang pinagdadaanan mo sa buhay? Sasamahan ka ni Kat.

0: 92.3 FM, our favorite music radio, Kavibes, ang lupet, patawad, paalam, I have to say goodbye. Ay, ang sakit, parang yun ang sinabi ni Klang eh, patawad, paalam. Patawad, paalam, si Klang ba or si Beng ang dapat magsabi niyan? Sino ba sa kanilang dalawa? Ang ating pong story na binasa, of course, ang story po ni Beng na merong best friend sa katayuan ni Klang na itinago nila, itinago ni Beng at ni Jay ang kanila pong relasyon sa kanilang sa kanyang best friend na si Klang, na si Klang na may gusto sa kanyang boyfriend. Si Klang na naniwala dito kay Beng na totoo siyang kaibigan at walang lihiman. Pero sad to say, nasaktan po ang kanyang kaibigan, lumayo. Ngayon, for Beng, nakakakonsensya, Kathy G, dahil mali naman talaga yung pagtatago na ginawa niya, although in good faith yung isip, nasa isip nitong si Beng, pero hindi tinanggap ni Klang. Ang sakit, isipin ka vibes na nasira ang friendship dahil lang sa mga maling akala. 2:24 po ang ating oras.
1: This time check was brought to you by Santom Plus.
0: Kaya nga ka vibes eh, pwede pa bang mabalik ang isang pagkakaibigang winasak ng lihim? Alam niyo po ba, according sa psychology ha ng sciencedirect.com, yung friendship loss, isang uri po yan ng ano eh, ng grief or pagluluksa. Totoong yung pagdadalamhati ang isang tao kahit buhay pa ang dating kaibigan niya. And yung guilt or yung konsensya, mas malakas kapag alam ng tao na may nasaktan siyang mahalaga sa kanya. Kahit hindi niya intensyong manakit, ito yung reason kung bakit mahirap makausad pagkatapos ng isang pagkakamali. Pansin nyo, di ba? Pag nakakagawa tayo ng pagkakamali, nasaktan natin yung isang tao. Meron tayong guilt feeling na parang alam mo yon na alam mong nasaktan siya. Diba? Yung mga ganun na kahit naman no intention ka nasaktan, pero nasaktan man nyo pa rin yung tao. At yung mga tao namang natatakot makasakit ng iba, minsan nagtatago dun sa katotohanan na protektahan yung damdamin ng kaibigan. Pero kadalasan mas lalo lang nga pinapalala ang situation kapag nabunyag yung totoo. Kaya nga, diba? Straight to the point. Sabihin mo kaagad kung ano yung gusto mong sabihin. Hindi yung ligoy-ligoy mo pa, hindi mo naman alam paano niya i-accept yun, diba? Sabi nga ni Engineer Tadeus, may kasabihang speak the truth and it will set you free. Dahil nakasakit si Beng kay Klang na best friend niya, wika nga sa sugat ay maghihilom. Pero papaano ang memories? Panahon na lang ang makakapagsabi sa tulong ng Diyos at mapatawad ka Beng, basta't manalig ka lang at huwag bibitiw. That's coming from text line. Thank you, Engineer Tadeus. Sabi ni Coach Everyday, maling-mali kasi naman ginawa ni Beng at Jay. Dapat una pa lang sinabi na wala namang kawalan sa relationship nila. At least hindi pa sila nakasakit. Sakit ng damdamin ng iba. Nasa huli talaga pagsisisi, Kathy G. Correct. And Miss Sari, sabi niya, hindi na kasi, baka sa susunod na naglim ulit siya sa akin. Ang hirap na talaga maghanap ng tunay na kaibigan. Totoo. And also, dapat ang magkakaibigan nagsasabihan niya ng problem, lalo na kapag mga sikreto na hindi natin masabi sa parents natin. Yes, totoo naman yan. And kung ako po, malamang hindi na kasi nawasak na po yung pagkakaibigan ng isang tao dahil sa isang lihim na hindi magiging maganda on both sides, na talagang friendship over na. Ayan. Salamat, William Mortel. Hello, Miss Mary Dulay. And of course, hello din. Listening kami, Kathy G, dito sa Cebuana Luillier. Baka naman. Staff po sa staff house na naka-loudspeaker. Wow! Maraming salamat po ha. Together with our beautiful manager na si Ma'am Melody Barcebal at sa aming pong poging Bisor na si Sir Christian Sombreo, ayan, and sa ating mga masisipag na tricycle driver dito sa Shop Toda. Kamusta po kayo dyan, mga katoda, o mga ka-vibes nating nasa Toda. Ayan ha, katoda, parang oo, kasama nyo talaga ako dyan. Yes, oo, diba? And one day, bibisitahin po namin kayo dyan. Ayan ha, Shop Toda, and of course, dyan po sa Cebuana Luillier, dyan sa may Tagig. Ayan. Maraming salamat po ka-vibes sa inyong walang sawang pakikinig at pagtutok dito po sa Love Me, Kathy G. Dito lang sa 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes, ang lupet.
1: Love Me, Kathy G.
0: Ang lupet!

0: 92.3 FMR, Favorite Music Radio, Ka-Vibes, para lang sa'yo. Aiza si Kara, para sa'yo ako iibig muli, para sa'yo ako'y magpapatawad ulit. Sana yun yung maging linya nitong siklang, or ito naman na sana para sa'yo ako'y, alam mo yung magiging diretso at straight na sa mga nararamdaman ko, diba? Para walang nasasaktan. Ganun lang po yun, diba? Maari pa bang maibalik ang isang pagkakaibigang winasak ng lihim? Katulad po ng ating story, ng story nga po nitong si Beng at si Klang. Ayan, ha? And yun nga po, ay sabi nga ang betrayal at pagtataksil, isa sa karaniwang dahilan kung bakit nauwi sa pagkasira ng pagkakaibigan ang isang relasyon. Maraming salamat po sa lahat po ng mga nakinig, nagbigay po ng reaksyon at payo for Beng. And alam nyo, ang pagmamahal, maaring dumating nang hindi natin inaasahan, ba? Diba? Pero yung pagkakaibigan, isang tiwalang dapat na inaalagaan. And for you, Beng, sabi nga, time heal all wounds. And don't expect na matatanggap agad ni Klang ng best friend mo yung mga nangyari, lalo na sobra siyang nasaktan. You have to give her time to heal, and who knows, eventually, ma-realize niya kung gaano ka kaimportante at kaimportante yung friendship na meron kayo over anything else. Just continue yung pagpapakumbaba bilang isang kaibigan. You know what? Broken friendship doesn't always mean the end. Sometimes it is just a chapter waiting for healing and understanding. Thank you so much for sharing your story with us, Beng. At sa mga gusto pong magbahagi ng story, ha, email lang po kayo lmcgcathy@gmail.com or PM po sa 92.3 FM Radio or my FB page, DJ Cathy G. Salamat ka, Barb, sa pagsama sa akin ngayon pong unang araw ng June. Imagine, napakabilis. Kaya naman, uy, ang galing naman. Complete casting. Ito po si Cathy G. At syempre, kasama ko na po ang tambalang
1: Jai Klang!
0: May panggulat?
1: Yes!
0: Surprise!
1: Happy, happy June 1! Happy Pride sa lahat ng mga kasamahan po natin, mga ka-vibes natin na kabilang, of course, sa LGBTQIA+ community. And aside from Pride Month, syempre naman, sinicelebrate din natin ang ano, yung no to tobacco or tobacco.
0: Yes, tobacco.
1: Tobacco and vaping na ganap, because kanina, galing ako sa ano,
2: sa DOH,
1: Department of Health, ako po ay naatasan na maging isang resource sa person, na speaker, para sa vapor, gano'n.
2: Ay, so no to vaping talaga ang ating advocate for this month. Advocacy.
1: No, yes, no to vaping and no to meet and greet to the Lord.
0: Ay dapat naman talaga. Naman.
1: Diba, kasi, mamimili.
0: Mamili ka. Ano gusto mo? Mag-vape, mag-smoke, or meet the Lord?
1: Yes, mag-vape, mag-sigarilyo, o ano, makita mo ang ano, liwanag.
0: Oh, hindi, makita mo yung usok,
1: yung usok
0: sa itaas.
1: At liwanag at sumunod ka. Chari, sumama ka. Hindi, chari. Hindi, pero kanina nga sabi ko, Ate Cathy, just to give you parang quick kwento lang of what happened kanina. Sobra ako natuwa kasi sabi ng friends ko, parang natuwa sila kasi parang I am not I did not speak para maging preachy kanina. Yung hindi ako nagsabi na, you stop, you quit na, ganyan-ganyan. Parang syempre ang sabi ko, Ate, I just don't like the idea na parang mag-preach ako kanina about quitting vape, ganyan, because of what happened to me. Kasi parang nagigets ko naman, kasi pinagdaanan ko yun eh. Marami nagsabi sa akin, marami ang nagpigil sa akin na tigilan ko yung pag-vape or pag-yossi. Pero sinabi ko naman kasi dun sa mga tao na yun na
0: hindi ganun
1: sa
0: kadali.
1: Ganun kadali.
0: Correct.
1: Abrupt, titigil ka. Pero sabi ko, I will use my platform, kaya tinanggap ko yung commitment na yon, yung pagtutok. Sabi ko, I will use my platform na parang kahit papano, slowly, maka-inspire ako na mag-stop. Kasi nga, based on what happened doon.
0: Correct,
1: sa akin.
0: Correct, at least ikaw dun, mismo
1: based
0: eh, based on experience.
1: Ko, sabi ko nga, diba, siguro magkakaiba tayo. Maaaring sa iba, merong mga tinatawag na withdrawal stage.
2: Relapse.
1: Hindi nga relapse eh. Parang relapse. May sa cold turkey kung tawagin. May tatawag siyang ganun na term. Pero sabi ko kasi, I didn't experience yung withdrawal, yung cold turkey na kung tawagin nila. Kasi nga, syempre, di ba?
2: Wala ka ng choice eh.
1: Wala kang choice. Mamili ka nila. Sinigil mo or i-meet and greet mo si Lord. Ganun, di ba?
0: Parang ganun na yung pwede mangyari.
1: Totoo.
0: Pero good thing, di ba? At least being you na na-experience yun, di ba? Narinig nila na hindi man ganun kadali yung process of quitting, pero pwede natin gawin, diba?
1: Yung sinabi ko na parang I don't want to parang force everybody yung makakapanood o makakapakinig no naging talk kanina na right now pag napanood nyo to quit na parang ano I want to be a reminder na if you're parang pwede namang ma-experience mo siya for a while, diba? Pero wag mo nang antayin na dumating pa na yung todo na yung harm na nadulot sa pangangatawan mo. Like what happened to me, sabi ko nga, hindi lahat tayo pare-parehas na bibigyan ng second chance.
2: Ng journey.
1: Diba?
2: Correct.
1: Ako kasi nabigyan ako ng second chance, maaaring may mission pa ako. Pero baka mamaya, halimbawa, yung tao na nandun sa moment of todo pa rin ang paninigarilyo, pag-vape niya, eh diba, paano kung walang second chance? Paano
2: hirap.
1: Tsaka sabi ko, diba, sabi ko, it's hard na magkasakit, lalo na dito sa Pilipinas, because of how our healthcare system. Swerte ako dahil meron akong PhilHealth. Swerte
0: meron
1: ako
0: kang,
1: dahil
0: ano,
1: meron akong resources.
0: Correct. May emergency fund.
1: May emergency fund ako diba? Dahil nga, di ba, meron akong MaxiCare, may pera ako na isubi sa panahon ng pangailangan. Paano kung mangyari sa tao na wala silang mapagkukuhanan?
0: So, ngayon pa lang.
1: Ngayon pa lang, better to
2: maghanda na tayo.
1: Prevention is always better than cure. Yan. Sabi ko nga nung napakinggan ko yung mga DOH, ASEC secretary natin, when it comes to health issues daw, it's really non-negotiable for them. Tinanong nila ako, what can I advise to the younger
0: generation? Younger generations
1: na about dun sa pagkikwit or something. Yung nasabi ko kanina. And second, sabi ko, I experience being out of the country, especially in Singapore. Sabi ko, diba, it's illegal to have the device of the vape na ginagamit. Bawal. May mga black market kung tawagin, pero people are afraid na gumamit ng Yossi or ng vape na device. Sa Yossi naman, itax ng todo, ng bongga. To the point, I remember dati pa, or yung last na punta ko, 1,800 pesos,
0: 2
1: peso ang isang kaha.
0: Hi,
1: if we can have that here in the Philippines, ang mga tao, syempre, diba, hindi nila, they cannot afford to buy.
0: Correct.
1: Yung ano, darating yung time na yung younger generations, yung mga mas batang generation, ay parang matutulad sa floppy disk, na wala silang idea kung ano yung floppy disk. Parang ganun din sa pag-vape, diba? Na correct, mawawala ng idea, ano tong vape na ito? Parang something like
2: stop
1: ganyan.
2: Stop normalizing, yes, kumbaga.
1: But, anyways, then again, hindi natin sinasabi na ngayon din gawin nyo yan, ngayon
0: it's
1: din
0: a,
1: ganyan.
0: Ano rin naman yan?
1: It's a process. It's a process.
0: And it's your choice.
1: Yes,
0: it's
1: your music.
0: Ay, yeah, your choice.
1: Your choice, your music.
0: And sabi nga sa commercial, diba? Cigarette smoking and vaping is still dangerous to your health. Oh, diba? Kaya nako, ka-vibes.
1: Ang gandang panimula ng chikahan natin on
2: on June 1st,
1: first of
0: the
1: June,
0: month, diba?
1: At alam
0: mid-year.
1: Ko, yes, yesterday, alam ko, unti-unti nang lumalabas sa area of responsibility ng Pinas, ang Bagyong Domeng.
0: True.
1: Kaya naman pala, kung kayo po maka-vibes, naranasan nyo po yung umuulan.
0: Grabe,
1: eto na,
0: no?
1: Pa-start ng tag-ulan.
0: Actually, tag-ulan diba, season. Sobrang init itong month of May. Parang, alam mo, longing tayo na sana may ulan na. Eto na, sabi ng ulan. Huwag kayong mag-worry dahil I'm here.
1: Huwag
0: just be ready.
1: Ang mga payong.
2: Parang roller coaster talaga.
1: Na mga matitibay. Oo, huwag nyo kakalimutan yung mga yan. Siyempre, ang paalala po natin ay may mga maliliit na payong ha, na pwedeng ilagay sa
0: hindi lang maliit, ang gaan pa, di ba?
1: Yes.
0: So eto, nandito na rin ang, syempre, tambalang magbibigay saya sa inyo ngayong merienda time. Ang tambalang Jiklong susunod na po dito lang sa FMR
1: 92.3
0: Ka-vibes ang lupet!
3: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-vibes
0: ang lupet! 252 na po, Ka-vibes!
4: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS 92.3 FMR. Favorite music radio.
5: Ka-vibes!
6: Ang lupet!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka Vibes.
1: Ang lupet.
0: Love me. Kathy G.
1: Next, bagong riban na. Ang lupet.
0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka Vibes.
1: Ang lupet.
2: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan mula sa FM Radio at PRTV Newsroom. Ito ang FM Radio News Break. FM Radio News Break.
3: Magandang hapon mga ka-vibes, narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FMR News Break. Mariing tinutulan ni Batangas 2nd District Representative Jervil Luistro sa panukalang pag-amyenda ng Senate Rules na magpapayag sa mga senador na makalahok at bumoto sa mga sesyon kahit online. Ang panukala ay inihain ni Senator Rodante Marcoleta kaugnay ng nalalapit na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Luistro, lead prosecutor sa kaso, hindi dapat pinapayagan ang online participation dahil ang impeachment ay isang sagrado na proseso. Giit niya, ito ay kapangyarihang ipinagkaloob ng sambayan ng Pilipino kung saan ang Kamara ang gaganap na prosecutors at ang Senado naman ang magiging hukom. Iniuugnay naman ang panukala sa posibleng paglahok ni Senator Ronald De La Rosa na humarap sa mga kaso o nakaharap sa mga kaso sa ICC. Sinabi pa ni Luistro na dapat ipakita ng mga senador ang tapang na gampanan ang kanilang tungkulin sa ilalim naman ng konstitusyon.
0: FM Radio News Break. FM Radio News Break.
3: Sa iba pa mga balita, magtatalaga ang PNP ng hindi bababa sa 2,000 kapulisan sa paligid ng Senado bilang bahagi ng seguridad para sa nalalapit na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon sa PNP, naka-alerto na ang National Capital Region Police's Office at handa na ang mga puwersa para sa pagpapatupad ng seguridad sa lugar. Sinabi ni Senator Irwin Tulfo na magkakaroon ng regular na sesyon sa umaga sa Senado habang isasagawa naman ang mga pagdinig sa impeachment process sa hapon mula Lunes hanggang Miyerkules.
0: FM Radio News Break. FM Radio News Break.
3: At sa ating panghuling balita, tinutugis

0: na ng PNP ang lahat ng posibleng lead para matunton ang kinaroroonan ni Senator Ronald De La Rosa na kinakaharap ang arrest warrant mula naman sa ICC. Huling namataan si De La Rosa na umaalis ng Senado noong May 14, ilang oras matapos ang insidente ng putukan sa Senado na kasalukuyan namang iniimbestigahan. Ayon kay PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., hindi na kailangang bumuo ng hiwalay na manhunt team dahil may mga nakaatas ng unit sa bawat antas ng pulisya para sa pagpapatupad ng mga warrant of arrest. Samantala, isinumite na ng PNP sa Department of Justice ang mga ebidensya kabilang na ang mga video, salaysay at forensic results kaugnay ng insidente sa Senado para sa posibleng pagsasampa naman ng kaso.
1: FM Radio News Break.
2: FM Radio News Break.
0: At yan mga ka-vibes ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FMR News Break. Ako po si Cherubim Ganaden. Magandang hapon.
1: Inyong narinig ang FM Radio News Break dito sa FM Radio. Favorite Music Radio. 92.3 FMR. Favorite Music Radio. Ka-vibes!
3: Ang lupet!
4: Mga pinalangga naton nga ka-vibes halin sa City of Smiles. Hindi na kamo magkabalaka kay sigurado nga pirmi patayon ang kalipay kag kalingawan nga ihatag sang ato.

0: Kat malupit sa kamay mo mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS 92.3 FMR,
2: favorite music radio.
1: Ka vibes
3: ang lupit.
4: Oras natin, 3:02 mga ka-vibes. Nako, mwah, mwah, mwah, para sa ating mga vendors, Kuya Alex, Ate Len, sa Yupangco Compound, ang Gono Rizal. Nako, ang ating tropang seniors. Mwah, oras natin, no? 3:03.
5: This sound is processed by Stereo Tool. Go to stereotool.com.
6: ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
7: Ito na ang Ultimate Pampa Good Vibes for All! Dahil tatlong malalaking awards ang inihedog sa ating ng 7 VP Choice Awards!
3: Woohoo!
7: DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award! At muli, DJ Jaiho para sa Back-to-Back, Back-to-Back Male Radio DJ of the Year!
8: You're a winner!
7: At ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila! Para sa FM Radio Station of the Year!
9: Panalo natin ito mga ka-vibes! Kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig!
10: Basta good vibes sa radyo, 92.3 FM Radio! Good vibes!
3: Ang lupet!

0: Music Radio.
1: Ang fact!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR.
3: FMR.
2: Favorite Music Radio. Good vibes.
1: Ang lupet.
2: Banana Crew. Kasama si DJ Jaiho.
4: Magandang afternoon.
2: DJ Chloe.
5: At ako naman ang pambansang darling mo sa radyo. DJ Chloe.
2: Banana Crew.
4: The

0: Uy, wow! Work from home siya! Ang lupet!
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
2: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
3: Ang galing-galing mo!
4: Smart 2!
3: Smart Dishwashing Paste ko!
4: Smart 2!
3: Pritong ulam na masebo, plato at kaldero.
4: Smart!
3: Ang galing for everyday!
2: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
4: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to!
3: Tanggaling-galing mo!
4: Smart Dishwashing Paste!
2: Heavy duty linis, bawat pahit.
5: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
6: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
7: ACS. Mga pinalangga naton nga ka-vibes salin sa City of Smiles. Hindi na kamo magkabalaka kay sigurado nga pirmi pa tayon ang kalipay kagkalingawan nga ihatag sang atong mga DJs. Kagto na kamo kagpamate sa 102.3 FM Radio Bacolod.
0: Ang lupet!
8: Ang kinis na niya?
9: In fairness, nag-glow up.
8: May

0: Kristen.
1: Tapos syempre, alam mo na, pag may mga dinig-dinig ka, na gano'n pala nangyayari.
2: Live sa studio, Robbie Domingo!
3: Hey!
2: Hello mga kaba! Miss Julian Santos!
1: Uy, pagod na pagod ako dito!
2: JC De Vera!
4: Yes. Hello po sa inyong lahat ng mga nakikinig. Sana patuloy kayong makinig sa 92.3
5: Banana Crew! Kasama si DJ Jaiho at DJ Chloe!
6: Ang lupet!
7: Vibes.
2: 92.3 FMR, the Vibes and Lupe. Maganda po ang lipstick ko ngayong hapong ito.
1: Truly, I agree with you, Marcis.
2: Siyempre galing sa'yo to, sis Mars.
1: Ay, talaga ba?
2: Yes, di ba? Yung kung tawagin natin, ang lipstick na parang kakakain lamang ng litson.
1: Ay, diba? Very ano pala siya, oily.
2: Glossy. Yes.
1: Glowing.
2: Oo, ganyan. Talagang parang hydrated ang mga labi, ganon.
1: Yes, very kissable.
2: Truly remarkable. Siyempre naman sa oras na 3:32 mga ka-vibes, kasama nyo na nga po ang kuwela, makulit na kapagbigay ng more music. Kami ang tambalang
1: Jai Clown! Kasama niyo today ngayong June 1 ang inyong pambansang darling ng radyo. Ako po si DJ Chloe at syempre sayawan na natin ang ating mga ka-vibes. Ang ating mga ka-vibes na vendors, nakikinig po sila ngayon all the way from the north of the Philippines to the south and syempre may west at may east. Kaya babatiin na natin ang ating mga ka-vibes sa east mula sa Angono, Rizal, my hometown. Para sa inyo ating mga vendors ng kwek-kwek, ng fishball, ng lumpia, o diba? May mga lumpiang sariwa and fried lumpia. And of course, mwa-mwa-mwa para sa ating mga tricycle drivers, ang ating mga pedicab drivers, and alam mo, parang pwede pala yung mga ano, sari-sari stores. Kasi may mga lalaki rin pala sa sari-sari stores. Hindi ko nare-realize din yun minsan.
2: Oo
1: na
2: naman,
1: hindi lang babae ang nagbebenta sa sari-sari stores. Kaya, mwa, sell well, diba?
2: Oh,
1: sell well!
2: Sell well!
1: Sell well!
2: Sabi! Oo, yes. Syempre naman, kapiling ka bonding. Ang nag-iisang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada, walang iba ako po si Jaiho at your service mga ka-vibes.
1: Yes.
2: Syempre naman, happy happy Monday sa iyo. Nako, dahil nga Monday ngayon, kailangan simulan natin ang linggong ito with a B-A-N-G-N.
1: Bang!
2: Oo, B-A-N-G.
1: Bang?
2: With N. Bang?
1: Bang na? Bang na?
2: Hindi, oo. Ayan, nako, heto na nga. Ayoko nang patagalin ito dahil syempre, magandang simulan ang week natin at ang buwan ng June with a very, very inspiring story.
1: Ah.
2: And I'm very, very happy to have her ngayon dito sa programa kasi alam na alam ko kung paano siya nagsimula. Oo, parang alam na alam ko na yung ano yung mga ginawa niyang efforts, yung pagod na ibinigay niya talaga at yung pagod na yon ngayon ay napapalitan na ng parang thank yous.
1: For sure,
2: ganun ang nararamdaman niya ngayon because she truly and really deserves everything na nangyari sa kanya. Mamaya makikwento niya yan ng bonggang-bongga. Kanina narinig po natin ang song na Ako Naman Muna. Diba? Lagi natin sinasabi na huwag tayo maging harsh sa mga sarili
1: yes.
2: natin. Lagi tayong mapagbigay sa kapwa natin. Lagi tayong nandiyan para sa mga tao sa paligid natin. Pero sa kagustuhan natin na always tayong available, nakakalimutan natin ang self natin. At hindi na natin siya nasasabihan ng, kau naman, ate ko.
1: Oo, diba? It's your chance.
2: And it's your time also. Diba? Bigyan ng words of affirmation. Ganyan.
1: Oo.
2: Affirmations, mas marami. Diba? Mas bongga.
1: Ay.
2: And ngayon, ito yung gusto ko ring itanong sa kanya. Yung song naman na isa ngayon sa pinaka tumitrending, 'di ba? Yung Baka Bukas. Ano kaya ito? Baka bukas tayo Ooh. Naman ang piliin. Baka bukas ikaw naman ang kuminang. Baka bukas ikaw naman ang alam mo 'yon, yung magbigay ng something para kay kanino, ganyan.
1: Ay.
2: 'Di ba? Napakaganda ng chikahan. Kaya naman, eto na, simulan natin. Please welcome mga ka-vibes sa 101.9 Davao City at 89.5 Davao del Norte.
1: Ganun na rin sa 102.3 Baguio, 102.3 Bacolod, 97.5 Jensan.
2: Eto na, i-welcome na natin ang ako naman muna, diva and star. Angela Ken! Hello!
0: Hello po! Hello everyone! Magandang hapon po! Hello DJ Chloe and hello DJ Jaiho!
2: Hello! Hindi tayo nagpang-abot nung ako ay nasa ibang istasyon pa before. Mm. Nagpang-abot na tayo nung mga panahon na ang ating mga interviews ay nagaganap sa pamamagitan ng Zoom.
0: Yes.
2: Diba? Because, yes, pandemic era, pandemic so days. Bad. At maraming kwento na tayo narinig na nagtagumpay nung panahon ng pandemya. Isa sa mga kwentong masasabi ko talaga na very, very inspiring is your story.
0: Ay, thank you.
2: Because your song, Ako Naman Muna, started ng hindi buo, diba, right?
0: Yes.
2: At napakinggan nila Jonathan Manalo ng Star Music, kinonta ka, pinabuo sa'yo. Yes. The rest is history, isinilang na ang Angela Ken.
0: Ay, thank you po. Opo. Well, hindi naman siya mawawala. Yung for me, yung pagiging grateful, hindi siya nawawala. Kasi parang yung pandemic, marami sa atin. Actually, lahat naman tayo, it was a tragedy, no? It was a nightmare. Pero God is so good kasi even though ganun nga yung nangyari, there were lives na napabago noon in a good way. Mm-hmm. And I think, and I'm proud na isa ako sa mga living proofs noon. So, yes.
2: Pero silver looking lining. Back, yes. Pero looking back, 'di ba? I don't remember kung napagkwentuhan ba natin paano si Angela Ken na nahilig sa music, sa musika, sa paglikha ng mga kanta at awitin, 'di ba? Paano nga ba?
0: Sa side po ng mom ko, kay na mama, yung kami pong magpipinsan, talaga mahilig kami sa arts, like any form of arts. Yung mga pinsan ko mahilig mag-ballet, theater, piano, and ako po, yung nakahiligan ko is music. Kasi mama ko, singer din siya. Oh. Mahilig din siya kumanta. So, syempre, yung mga typical na family gatherings, ganyan. Oh, kanta ka dali.
1: Magpa-perform.
0: Kailangan meron kayong intermission number ng magpipinsan. So, parang dun siya nahasa po. And then, after that, sa mga schools, ganyan, pag sabi natin, may mga plus points yan kapag ano, kapag nag-perform
2: plus
0: ka.
2: Plus 5, plus 3,
0: sa mga exam, ganyan, sa mga assignments. So, yun, papalagan ko. Kumbaga, yun yung TF dati pag studyante ka. And then, ayun, nagtuloy-tuloy na lang po. And then, I realized na mahal ko talaga ang pag gawa ng musika. Mahilig ako mag-perform, kumanta.
2: Pero aminin natin, di ba, yung way of singing before dito sa Pilipinas, yung mga birit.
0: Kailangan birit.
2: Diba? Alasherin Regis, yes. Rachel Ango, Jonalyn Beray, Sarah Geronimo. Pero di ba, nung dumating si Moira, di ba, at si Casey Tandingan,
0: si Ate Yeng.
2: Yeng Constantino, parang naipamalas sa mga kabataan na kagaya mo.
0: Pwede pala
2: yung kalma dong boses lang. Yeah. Pwede pa lang maging singer sa Pinas.
0: Yes.
2: Ang isang babae na yung kanilang way of singing is parang nanghihele. Ganyan. Totoo. Sila ba ang mga naging inspirasyon ni Angela?
0: Yes. Ako for me kasi walang masama dun sa mga biriteras, yung mga grabe yung range,
2: vocal
0: ng mga
2: range.
0: Yes, yung mga voices. That's their gift, eh. 'Di ba? Pero yun nga, music is universal, kaya may iba-iba tayong genres, may iba-iba rin tayong mga timbre, may iba-iba din tayong ranges ng voices. And it's so nice na na-break yung wall na yon ng mga legends na natin. Like, yes, sila Ate Moira, sila Ate Casey, sila Ate Yeng. Isa sila sa mga
2: Open.
0: Nag-open ng doors for us na pwede, pwede naman palang kumanta or pwede mo namang ipakita yung husay mo nang hindi ganun kataas yung ano, or hindi mo kailangang ma-pressure na kailangan sobrang taas or kailangan sobrang tinis ng boses mo. Kasi kung hindi naman yun yung gift sa'yo, hindi ibibigay sa'yo yung spotlight.
2: True.
1: Hindi mapapanindigan.
2: May kanya-kanya kasi talaga tayong mga regalo na na nakuha.
0: Yes.
2: Na kung saan tayo yung maghuhulma, tayo ang magsushowcase nito kung paano natin yung gift na yun may share natin to many people.
0: Yeah.
2: Diba? Ikaw yung gagawa ng paraan. Kumbaga meron lang talagang mag-open ng doors and opportunities sa'yo. Pero diba parang it's almost like 6 years, 5 years. Pero parang ang tagal-tagal. Pero yung ako naman muna is sobrang kinakanta ng maraming tao, no? Is there a time, Angela, na parang naisip mo na parang yung mga kasabayan ko, ano ha, alagwa na, parang sa akin, parang darating pa ba yung time na makukuha ko yung break ko? And correct me if I'm wrong, ikaw din ba nagkaroon ka ng struggle of para mahanap yung tamang branding para sa'yo? Your looks, your hair, your outfit, di ba? Kwento.
0: Sobra. Sobra po. Lalo na, ayun nga, tulad ng sabi ko, I'll always be grateful na I entered this industry or this world na grabe na kagad yung nangyari sa buhay ko. Na talagang from the lows of lows, naging biglang, sabi na natin, skyrocket. Ganun yung feeling. I felt like I was in cloud nine nung time na yon. Kasi ako naman muna was really on top.
2: And a big hit.
0: It
2: was.
1: On social media.
0: Ibibigay ko po kay ako naman muna.
2: Diba? Kumbaga sabi mo nga sa isang TikTok video mo, ate ko, salamat sa ako naman muna, ikaw ang nagpa-ROI at nakapagbayad ng mga
0: siya
2: bills.
0: Siya po ang breadwinner ko.
2: Diba? Yes. Nagbayad ng bills. Oo.
0: Yes. So, that time, of course, I was so happy. Hanggang ngayon, hindi ako mananawa kay ako naman muna. But, of course, there were times, most of the times, lalo na nung mga in those 5 to 6 years in the industry na parang hanggang dito na lang ba, hanggang kay ako naman muna na lang ba ako.
2: Sure, may ganun ka moment.
0: Opo naman.
2: Habang nag-ML ka sa lang. Charing ko.
0: Nag-ML nga mula tayo.
2: Nag-ML tayo, di ba?
1: Talaga? Nag-games ka pala, Marcis?
2: Ate, may chooser ako. Huwag mong inaano. Magaling ako mag-parsa.
1: I am diba?
2: Magaling.
0: Mage lane yan.
2: Yes.
1: Nako, shout out sa mga ML lovers.
2: Nung pandemic, nag-number 2 ako sa buong Cavite ng pinakamagaling mag-parsa, di ba? Oh.
1: Talaga?
2: Oo, oh, te.
0: Huwag mo inaano si DJ Jai. Kasi,
1: gamer pala to.
2: Hindi, kasi meron ako naging ex-boyfriend.
0: Ay! Okay po, maraming salamat. Yung pala, may pa-shoutout pala tayo.
1: Kaya pala.
2: Hindi, may naging ex-friend.
1: Okay.
2: Eh, may lang ex-boyfriend.
0: Wala, no?
2: Nasabi ni. Hindi, meron ako naging ex. Alam ni Darren tong kwento na to.
0: Okay, okay.
2: Anyway, ay, hindi mo siya tatawagan. Hindi mo siya tatawagan.
0: Charot lang.
2: Anyways, eto na, parang ang eksena, di ba nung pandemic, wala naman talaga magawa.
0: Wala, diba? Wala talaga.
2: Eh, si Angela kasi, hanggang ngayon nga, naglalaro pa yan. Naabutan ko pa yan pagka nag...
1: Ikaw rin, online.
2: Hindi na ako naglalaro ngayon. Ang live ko ngayon, it's Chikahana with Friends.
0: Okay. Yay.
2: O, sila naglalaro sila, mga nakikita ko sila, sabi ko, taray naman, o sige, mag-like, naglaro tayo, nag-antay. Sa IG, o, game na nakapasok na ako, diba lang ganun-ganun. Kami dati ni Bel Mariano, kalaro ko si Bel, si Angela,
0: si
2: Charlie Dizon, Jillian Vicencio, Kauri, naglalaro kami talaga.
1: Iba, ML.
2: Iba-iba yung pangalan namin, te. Sabi ko sa'yo, hindi mo
0: masasearch.
2: Hindi mo masasearch.
1: Hindi ko ma-imagine.
2: Yes.
0: Wow.
2: Si Donnie, nakalaro pa namin dati. Si Donnie.
0: Sila Jello Marquez.
2: Sila Jello Marquez nung He's Into Her Days, ganyan. Ang siste ate ko, sabi ko nga sa'yo, parang natutuwa ko niyan kasi nga pandemic, parang lahat sila naging ML, parang ang loser.
0: Mapa-fomo ka eh.
2: Ang loser-loser mo. Pagka kunyari, maglaro ka na, maglagin ka na. Tapos, alam mo, ang babait na mga kaibigan sa industriya, aantayin ka muna nilang makapag... Alam mo yung kailangan
0: mo... Ma-adjust mo yung ano.
2: Kailangan mo munang maglaro kasi ng mga 10 times bago ka makasali sa
0: classic. Or yung rank. Yes. Or yung mga rank.
2: Pati yung rank, oo. Anyways, going back.
0: Going back.
2: To ako naman muna. Diba? Na napakalaki ng naidulo talaga.
0: Opo. Ayun, na... There were times na parang sinasabi ko sa sarili ko na...
2: Stop na.
0: Baka okay na yun. Baka dun na yun. Kasi 5 years na eh. Parang... hindi naman sa walang nangyayari, pero inaamin ko naman.
1: Wala akong nararamdaman.
0: Naging vocal naman ako sa mga friends ko na nakasabayan ko na... baka okay na yun. Baka hanggang dun lang yun.
2: Baka yun lang talaga
0: iba yung
2: yun.
0: Past ko na. Kasi merong mga times na parang feel ko I'm so far behind.
2: Lalo na sa mga kasama mong kaibigan sa industry. Mm-hmm. Hindi sa, for conversational purposes, mm-hmm. Siyempre naman, ang nakikita natin na super besties niya talaga, si Darren.
0: Yeah, mm-hmm. Sila Maki.
2: Si mm-hmm. Maki. Alexa.
0: Yeah.
2: Yan. AC. Mm-hmm. Diba? Oo. Pero, si ano pa? Kapatid ni Eric.
0: Hadiya.
2: Yes.
0: So, ako, for me, of course, their success is mine. Yun naman yung lagi kong sinasabi. I'm proud of what's happening in your life. Pero siguro for me, personally, I think dito na lang ako sa school. Like, I think it's time for me to focus on my studies. Mm-hmm. Or, sulat lang ako ng kanta for other artists. Baka dun na ako.
2: Baka mas ganun yung pathing,
0: yes.
2: No? Yung, ba't sila pag kinakanta nila, nag-hit naman eh. Ako sumulat niyan. Bakit pag ako, hanggang dun lang sa ako naman muna, yes?
0: Yeah, like, example, like, I wrote a song for Beanie, Shaggy D. It was beautiful. Of course, I'm happy na tinanggap nila yon. So sabi ko, baka ito na nga. Baka dito na yon. Or, sige, maglalabas pa rin ako ng kanta. Pero I think that's just for the sake of me pursuing what I still love.
1: Mm-hmm.
0: Not really aiming on being, sabi na, quote-unquote, a star. Ganon.
1: Uh-huh.
0: So, dun siya nag-start and hindi siya may iiwasan. Lalo na kung may mga naririnig ka na, siya pala kumanta nun. Mm. Siya pala kumanta niyan. Mm. Kasi,
1: siya pala yun.
0: Opo, kasi from pandemic kasi, di ba, screen lang eh. Minsan nga, yun nga.
2: Zoom.
0: Most of the people, naririnig lang, ganun.
1: Hindi
0: or yung mga content. Yung mga content na nakikita nila, naririnig nila yung ganta. Di naman nila kilala kung sino.
1: Mm-hmm.
0: So, nung kinakanta ko na siya after pandemic, ang daming naggulta. Okay, siya pala yun.
2: Siya pala si Angela Kane.
0: Siya pala si Angela Kane. Or, ang tawag sa akin, si Kada Hakbang.
1: Ayan.
0: Yung mismong lyrics yung sinasabi nila. So, ayun. Yeah, there were times. There were really hard times.
2: Naisip mo, ano yung natatandaan mo na pinaka naging advice ng mga isa, kahit sino sa nabanggit nating mga friends mo?
0: Mm-hmm.
2: Kasi parang feeling ko, syempre, di ba, ang tanging makakaintindi lang sa'yo doon sa parang quote-unquote, inarte. Di ba? Kasi minsan, inarte lang natin siya eh. Kasi baka sabihin ng mga nakikinig or nanonood sa atin, ano ba yan yung problema nyo? Ganyan lang. Problema namin, di namin alam saan kukuha ng pambayad ng kuryente. Di ba yung mga ganon?
0: Yeah.
2: Kaya alam mo minsan, yung napagkikwentuhan natin, tama kapag kaparehas na nasa industriya din.
1: Yes. Magigets nila.
2: Magigets. Oh. Kasi minsan, magkwento ka sa hiwala sa industry. Pas sabihin, ate, kalma ka lang, chill ka lang. Oh, mas marami pang problema. Okay. Anong pinaka hindi mo makakalimutan na napayo sa'yo ng kahit sino dun sa mga friends mo?
0: Ako, isa kasi sa mga unang naging kaibigan ko sa industriya, si Darren tsaka si AC.
2: Mm-hmm.
0: And they're already a staple in the industry. Like, bago pa nga ako pumasok, Darren Espanto and AC Bonifacio na sila. And nakaka-happy lang na they didn't make me feel na baguhan ka.
2: Mm-hmm.
0: Sobrang laking tulong nila sa akin. And isa sila sa mga, kaedaran ko, pero they were my mentors.
2: Wow.
0: As in.
2: Ay, hindi ko alam yan, ha? Na tino-consider mo si Darren at si AC na mentors mo.
0: Mm-hmm.
2: Kasi ang pagkakalam ko, best friends kayo.
0: Best friends kami. Pero of course, when it comes to
2: trabaho,
0: sila nagsasabi na, Angela, ganito gawin mo. Or kahit yung mga, example, sila, si AC nagturo sa akin mag-makeup ng maayos.
2: Mm-hmm, mm-hmm.
0: Laking factor nun. Kasi, lalo na, ako hindi naman ako mayaman. So, kailangan kong matuto.
2: Mm-hmm, mm-hmm.
0: Yung mga ganong bagay. Or, kailangan sa mga ganitong events, ganito gawin mo. You need to be careful. You need to be cautious. Ganito, ganyan. And then, si Darren, when you perform, you should still be yourself. But of course, think of this stuff.
2: Magdagdag ka ng something.
0: Ganyan.
2: Yes.
0: Isa sila doon sa, yun yung mga pinaka hindi
2: guidance.
0: Ko makakalimutan sa kanila na lagi nilang ina-advise sa akin. And it's so nice na ngayon, nag-vice versa na kami ng advices.
1: Mm.
0: Yeah. And isa pa, ito, sobrang laking factor din sa akin ni Maki. Not just in my career, but also in my life. Kasi, kumbaga, siya yung kapatid ko sa, siya yung kakambal ko sa industriya. Doon ko siya makakonsider na very platonic talaga yung relationship namin, na madaming hindi nakakaintindi, na parang ano, yung iba siniship ganyan. Wala na tayong magagawa doon eh. Pero kami talaga sobrang kapatid talaga. Kumbaga,
1: you parang have each other's back. Sobrang sobra.
0: And isa siya sa mga nagpakita sa akin na ano naman kung maging weird ka, eh yan yung gusto mo.
4: True.
0: Ano naman kung ma-cringe sila sa'yo, eh diyan ka masaya. True. So that's when I discovered, lalo na nung ginawa namin yung kantang Sikolo with Nico.
4: Yes.
0: That's when I discovered na, shucks, itong mga to, yes, I like them, but that's not what I love. Like the branding, the clothing, so the hair. And then sabi niya, you know what, it's time for you to show other people
2: and the world
0: mm. and the universe rather.
1: Yes. Wow.
2: Yeah.
0: Yes. Na ikaw yan eh, Angela Ken, kailangan makita nila kung sino ka
2: na
0: talaga.
2: Na unique ka.
0: Na you can. Kasi mm-hmm. ikaw yan eh. And kung hindi man nila magustuhan kung ano yung forma mo, kung yung pagkanta mo, yung pag-perform mo, let them.
2: Yeah.
0: Kasi there are people na
1: will appreciate.
0: Who will appreciate and adore you for who you really are.
2: At nakita ko yun, na parang nag-spread ka na ng wings mo.
0: Thank you po.
2: Doon sa, meron kang EP launch na ginawa, mm-hmm. eh. Na parang, di ba hindi na uso yung sa mall or sa concert yeah. stage ka mag-EP launch or sa maliit na bar, hindi mm-hmm. na sa ganun ka uso. Though ginagawa pa rin siya.
0: Yes.
2: Parang yung sa'yo, parang ang setup is yung nasa gitna ka, tapos nandun sila sa yeah. paligid mo lahat.
0: Mm-hmm. Yeah, that idea, the busking tour.
2: Yun na ba ang start ng busking tour?
0: Yes.
2: Is it the start ng tour na ginagawa nyo? Kasi ang recent na subaybay ko sa'yo, see, hindi man kita chinachat or hindi, di ba?
0: I love you, DJ.
2: Hindi kita chinachat or whatsoever, pero alam ko, kinilabutan ako at na-teary-eyed ako nung nakita ko yung hindi ka makapaniwala, yung Maki, when Maki surprised you mm-hmm. sa Fairview.
0: Yes.
2: Na nakita ko na parang, totoo ba ito? Inaantay niyo ko. At, mm-hmm. di ba, inaantay ka yeah. ng mga tao at sinisigaw nila yung Angela Ken. Oh. Sinasabayan nila mm-hmm. yung mga kanta mo na.
0: Mm-hmm.
2: At, nung nakita mong nandun lahat ng mga taong yun, parang ikaw mismo, hawak mo yung Tumblr mo. Right? Yeah. Hawak mo yung Tumblr mo at yung cellphone mo, nag-a-ask ka na, totoo ba to? Nandito mm-hmm. kayong lahat.
0: Nanginginig ako nun. Yes. Kasi parang feeling ko nananaginip pa ako kasi sobrang OA. We started that busking tour, countdown siya nung Kulimlim era mm-hmm. na hindi pa alam ng mga tao na si Kulimlim part siya ng Panahon EP. And it was weird kasi hindi naman typical sa artist na mag-promote through a busking mm-hmm. setup. Na, syempre, you need to communicate with the community ng mga buskers, ganyan. Kasi, ako, personally, I want them to reach me. Gusto ko kasi sobrang lapit ko sa kanila. Yun yung isa sa mga goals ko na, hindi, uy, ano ba? Oo, singer ako, performer ako, pero tropa tayo. Kumbaga, nakikinig ka sa akin. Tapos, kinakanta ko yung mga sinasabi niyong unsaid thoughts niyo, edi win-win situation tayo. Dapat abot natin isa't isa. So yun yung naging goal nung busking countdown nung first. And then after 2 years, parang we did that again for Panahon EP. I told my team, Tarsier team, na gusto ko ulit ibalik si busking. Tapos kung ilan man, okay lang. Kasi busking naman yun eh. Kahit 20 lang, 10 lang sila. Okay lang ako dun. Kasi at least nakikita nila ako na physically nakikita nila ako. And it's free. Like you can go there nang libre. Ganon. And it was such a blessing na with the help of brands, with the places like SM, ganyan. They helped us. So nung una sa yung first stop, busking stop. Sobrang gulat na ako nun kasi nagawa ko yun nung Kulimlim, parang mga nasa 50 lang yung mga tao. I mean, madami na yun sa akin, of course. Pero nagulat ako nung first busking stop na yun, nasa 300 plus daw yung tao. So sabi ko, lo, totoo ba to? Tapos kinakanta nila. Doon ako unang umiyak kasi hindi lang ako naman muna yung kinakanta nila. So sabi ko, oh no, totoo ba? Kasi parang nasa utak ko na, ang expect ko na, oh, ako naman muna go. Kakantayin nila yan. Love nila yun, ganun. And then they sang Baka Bukas. Sabi ko, grabe, grabe si Lord. Kasi after that first stop, nagsunod-sunod siya and we didn't expect. Like, wala talaga. Like, sabi ko sa team ko, huwag tayo mag-expect, guys. Ano, kung ano man mangyari, si Lord na yun. Kasi Lord na bahala, huwag tayo mag-expect. Or, let's just give her all, kahit ilan pa yan, or kahit anong mangyari, ganyan. Padami siya ng padami. Like, sobra na hindi na siya Boss King. Lalo na nung Fairview. As in, second floor, punong-puno talaga. Tapos akala ko mga nadaan lang, hindi, mga nakaupo sila dun sa second floor. So talagang nakaabang sila. Tapos sobrang nakakalula yung dami ng tao na hindi na talaga siya busking, para na siyang mall show. And for me na, totoo ba? Hindi naman ako katulad ng mga kaibigan ko. Ganon. Ganon yung feeling ko nun. Na kaya din nung pumunta si Maki noon, gulat din siya. Nag-iyakan pa kami ng very very light sa stage. Kasi sabi niya, "Uy, ang daming tao." Ando, sabi ko, "Uy, wag ka umiyak kasi iyak ako pag umiyak ka. Hindi ba ako nakanta?" Ganun. So, ayun, it was a core memory. I realized na God is really in control kasi malayo pa. Yun talaga, malayo pa. Pero kahit papano, malayo-layo naman na pala.
1: Mm-mm.
0: So, sabi ko.
2: But looking back sa lahat nung from Zoom, sa Alente, and everything, anong gustong sabihin mo ngayon na nakausap ka namin? Doon sa lahat ng struggles kay Angela, na this is it. Na talagang totoo na when it's your time to shine, it is your time at walang makakapigil.
0: Ako siguro yung sa old or sabihin natin sa nagsistart pa lang or sa nagda-doubt na Angela Ken before, there were a lot of baka bukas for us, for me. And it's so nice na unti-unti yung mga baka bukas na yun nangyayari na siya ngayon. So, you know, this is also a message for future Angela and for other artists na feel nyo na hindi, wala na to, okay na yun, wag na lang ganyan. I know it's really a hard process. It really needs a lot of patience and passion in your heart, pero wag mong susukuan sarili mo kasi the fact na nakapasok ka dyan or the fact na naisip mo or minahal mo yung ginagawa mong yan, yung art mong yan, that's already a reason for you to keep on moving and going and pursuing excellence in everything that you do. So, darating yun. And pag dumating yun, huwag mo papakawalan. Huwag mong sasayangin. Kasi kapag sinayang mo yun, yung andun ka na, tas sinayang mo, you'll never know, baka yun na talaga yun, tas nawala lang. So,
2: kaninong message ka pinaka parang na-move nung after nung Fairview na core memory sa'yo? Like parang, or sino yung unang chinat mo na parang nangyari to? Ganon.
0: Yung boyfriend ko po.
2: Kayo pa rin yung dati
0: pa. Opo naman.
2: Yung with the coffee shop?
0: Yes! Oh. 7 years and counting. Oh. Yeah. Si Bal, wala kasi siya noon nung Fairview kasi nag-work siya. Sabi ko na, "Bal, tingnan mo yung mga videos. Totoo ba to? Ganyan, ganyan, ganyan." Tapos sabi niya, "Bal, grabe." Ano siya eh, siyang super isa sa pinakaunang-unang audience ko. Like, high school pa lang.
2: Nung panahon na wala pang nanonood sa'yo.
0: Wala pa. Like, wala pa nga ako sa industriya. Like, siya, siya yung inspiration, isa sa inspiration, isa sa mga, masasabi kong, avid fan. Wow, feeling.
1: Believer,
0: supporter, like, everything. So, nung nakita niya yung mga video, sabi niya, "Grabe, Bal, dati parang okay na tayo sa, okay ka na sa, pag nagla-live ako sa social media, grabe, ang dami na sa'yo ng 10. Tapos, grabe pala sila, kaya na nilang dumayo sa'yo. Grabe, ang dami nang mamahal sa'yo." Dun pa lang, sabi ko na, nanginginig, na ano, na mabait ang Diyos, yun talaga. Ayun lang.
1: Nakakaiyaw.
0: Ayun lang, na ano, na dun sa phrase na madami nagmamahal sa'yo. Yun pang hawakan mo.
2: Tsaka dati, di ba, parang na-experience mo yung parang walang naniniwala.
0: Wala.
2: Na parang hindi naman sisikat yun eh.
0: Madaming ganun na parang, eh, one hit wonder lang yan, tama na yan. Daming ganun. Or parang,
2: tsaka
0: ano ba yan?
2: Tsaka yung mag-no-know pag-interview kasi yeah. Wala namang busy yan eh.
0: Mm-mm.
2: Yes. Oo.
0: There were times na, ano, wag na natin yung tanungin kasi hindi naman wala naman tayo mapapala. Ganun.
2: Yeah.
0: May mga ganun. And wala, normal naman yun eh. Normal sa industry yun. And it's fine. Pero yun, pangit yung term. Thank you. Pangit yung term. You have to suck it up.
2: Yeah.
0: Kasi, dun ka pagtitibayan ng panahon.
2: Mm-hmm.
0: Yun talaga yun. Dun ka pagtitibayan ng panahon, dun mo makikita na hindi lahat papabor sa'yo. Pero pag pumabor sa'yo kahit isang beses lang,
2: wala na to.
0: Huwag mong sasayangin.
2: Yun na yun.
0: Yun na yun.
2: Totoo.
0: Yun po.
2: I'm super proud of you. Sobrang, alam mo, I've waited for this interview. Diba? Hindi kita, alam mo, isa pa sa nakita ko na pa sabi ko, wow, she's really a living proof and hindi na lang siya basta best friend o kaibigan ni Darren at ni AC.
0: Thank you po.
2: She is Angela Ken nung nag-perform ka sa Philippine Arena.
0: Ay, grabe.
2: Nung nakita ko yun. Diba? Alam ko yung ginagawa mo lahat. Alam mo yun, parents, lahat ng mga anakshis ko,
3: nasusubaybayan mo.
2: Hindi ko man sila i-chat or yeah. Kasi sabi ko nga, ayoko kasi na baka isipin nila, si Mama Jay, nag-chat lang naman yan kasi kailangan niya ng interview. Di ba yung mga ganun? Pero di ba, hindi alam ng mga tao sa likod ng camera, katulad si Darren. Si Darren, alam mo, napakabait ng batang yan.
0: Sobra.
2: Every time na mag-birthday ako, Tijay, happy birthday. As in, all caps pa yun, Tijay, yung ganun. Tapos, nung recent nag-birthday siya, happy birthday, ganyan. Tapos may one time na may panahon na ano, na sobrang broken-hearted ako. Sinamahan ako niya hanggang madaling araw magka-chat lang kami. Para lang hindi ako, ate okay ka
3: feel
2: na.
3: Feel alone.
2: Ate okay ka na.
0: Sobrang genuine
2: yes.
0: Ang mga friends.
2: So, di ba, bukod dun sa tamang tao rin dapat ang nakapalibot
0: sobra.
2: Sa'yo. Ang sarap makita, no, nakita kong ini-enjoy mo yung entablado at ang lahat ay sumasabay. Paglabas mo, sinisigawan ka na.
0: Thank you po.
3: Yes, sir.
0: Thank you po.
2: Pero ang baka bukas ay nasulat mo dahil?
0: Baka bukas is part of Panahon EP.
2: Mm-hmm.
0: And dami pinagdaanan din ng EP na to. Like, fun fact, dapat...
2: Yung EP namin, Idol K. Executive producer.
0: Iba pala yun.
3: Mali!
0: Yung EP na yun, that was supposed to be released last year.
3: Oh!
2: Diba, lahat in God's perfect timing.
0: Yes.
2: Kasi na, alam mo, tumatak sa akin yung, baka bukas ikaw naman yung piliin. Mm-hmm. Diba, sinabi mo yan sa isang video mo sa TikTok, sabi ko, ano ba tong nakshi ko na nanakir? Diba, o baka bukas ikaw naman ang piliin na, baka, andun ka ba sa Philippine Arena?
0: Oh. Yes! Nandun daw siya!
2: Oo. Siyempre, ayun on a video niya. Shout out sa mga ka-vibes natin na INC, siyempre. Event nila yung summer event
0: yeah,
2: niyan, diba?
0: Yeah, summer blast. Yeah.
2: Diba? Oo. Ayan. So yung, para ba talaga sa love ang Baka Bukas?
0: Baka Bukas is a song na pinagtagpi-tagpi siya ng iba't ibang klase ng pagmamahal.
3: Oh, stages of
2: so masaya, malungkot.
0: Kasi nung sinulat namin siya ni Patrick, ni Bal. Si Bal kasi yung co-writer ko dito.
2: Alam mo parang naiyak ako na sana all may Bal. Sorry.
0: Ano pala
3: yung ganda ng tawag?
0: Ayun.
2: Hindi yung Bal kasi character ng Love.
3: Oo nga.
0: Yeah. Yeah. So, nung sinulat namin siya, hindi din siya like isang bagsakan.
2: Mm-hmm.
0: Kumbaga, nasulat namin si verse nung una na kung alam mo lang ng iyong ngalan ang pinanggagalingan ng lahat ng kundi man. Na parang every song that I hear becomes a love song and I keep on remembering you.
2: Mm-hmm.
0: Doon, yes, that's a love song.
2: Mm-hmm.
0: I mean, that's a, you can translate that in a romantic way.
2: Mm-hmm.
0: And then si chorus na ibahin mo ako sa milyong mata nila pagbukas ng mata baka bukas ay ako na. That part, sobrang dami niyang pwedeng matamaan na klase ng pagmamahal na in a romantic way. Let me love you. That one.
2: Mm-hmm.
0: Career related naman na Lord, bigay mo sa akin to, promise. Ibahin mo ko, hindi ko yan sasayangin.
2: Mm-hmm.
0: Piliin nyo ako or piliin sana ako nung path na tinatahak ko kasi iba ako or it can be someone in your life that's so special na hindi nakikita yung worth mo. Mm-hmm. Na

0: Ay, shout out kay Ate Abby.
1: Diba, totoo, tama ako.
0: From the very beginning, hindi siya nawala.
1: Diba, and Sir Rock Manager Santos. Diba, and Sir Rock Santos.
0: Yes.
1: Na parang ibinibenta ka ng bonggam-bongga. Uy, guess nyo naman to, guess nyo naman to. Magaling to siya yung kumanta ng ganito. Jonathan Manalo.
0: Sir Jonathan, siya yung diba? Nag-discover sa akin. And yes. Hanggang ngayon, hindi din ako sinukuan nun. Sumugal yun sa akin. Sumugal yung buong ABS-CBN Music sa akin, Star Magic, 1MM. And I will always be grateful sa sa pagsugal nila.
1: Nakita ko nga sabi ko, wow, ni-repost ni Direk Loren yung Carrie. Yeah. Diba? Lalabas dun sa Facebook ko, wow, eto na to, eto na yun. Parang time niya naman ngayon.
0: Thank you po.
1: Diba? Kasi kung si Maki, parang, I remember si Maki din, Zoom ko in interview dati.
0: Pandemic baby din yun.
1: Yes. Alin yun tayo ng, yung sa UP, sa Kasada, yeah, ng BGC.
0: Saan?
1: Oo, yung ini-interview ko siya noon that time. Eh, di ba ang hiling ko mag-interview ng, I always accommodate everybody. Mm. Wala akong pinipili talaga kung sikat or hindi sikat.
0: Alam nyo, gusto ko lang din i-comment, si DJ Jaiho kasi, yun nga, as in, isa ka din kasi sa mga DJs na hindi niya paparamdam na bago ka.
2: Mm.
0: Or parang, oo, bago ka, pero congrats na kasi nandito ka.
1: Yes.
0: Living proof talaga siya. Kaya nung sinabi sa akin na, oh, mag-promo tayo, sabi ko, saan po mag-radio tayo yung ano, yung kaya na DJ Chaiho? Kasi as in, sabi ko na, kumbaga, ano ka din yung witness.
1: Yes.
0: Yun eh, witness talaga.
1: Tsaka hindi, naalala ko, parang sinabi niyo pa dati sa interview na, nung bago-bago talaga, nahala, legit na artista na ako. Kasi na-interview na ako ni Jaiho.
0: Yeah, totoo.
1: Yes. Nung Zoom na days, ang dami kong mga up and rising na naringgan nung gano'n. Parang kasing lag ko sinasabi sa mga mas younger generation ngayon na hindi mo titingnan na baguhan yan. Kasi the fact na nandyan siya sa harap mo, binibigyan kanya ng time niya.
0: Mm-hmm.
1: Parang ikaw lang din yan nung nagsastruggle ka rin abutin yung pangarap
0: mo.
1: So sino ka para hindi sila i-accommodate?
0: Exactly.
1: Tapos pag dumating yung time na sumikat, hahabulin mo sila. Diba? Parang hindi wala kayong relationship sa isa't isa kasi
0: nabuo.
1: Alam mo yung sinasabi sa Facebook na nung panahon na nagsisimula ka, ang pumapalakpak sa'yo ay isa lang. Pero nung panahon na sobrang kilala at sikat ka na, ang dami ng tao. Pero mas maganda yun na darating yung time na alam nyo yung pinag-uusapan nyo, may pinaghuhugutan kayo.
0: Totoo.
1: Kasi nga noon, hindi ka nag-isip kung sikat or hindi or kung ano man. Diba?
0: Totoo.
1: Kaya sabi ko nga, inantay ko tong panahon na to, hindi kita kinulit or what.
0: Wala nga eh.
1: Parang last na chikahan ba natin? Tama ba? Nagtabing ilog ka rin ba?
0: Hindi po. Pero parang manonood ata. Parang ganun.
1: Ano yung nasa DZMM ka na nagkatag...
0: Ah, theater din yun. Once on this island.
1: Yan. Di ba nag-DZMM promo tayo nun? Mm-hmm. Imagine mo, hindi pa ganito kalaman yung pinag-uusapan natin because nandun pa lang tayo sa ano eh. You are building yourself or you are building Angela Ken as the new household name for music.
0: Thank you. Ay, grabe. Diba? Thank you po.
1: And sobra, di ba? Sabi ko sa'yo, ang galing ng Panginoon eh.
0: Sobra po.
1: Kung noon sa Zoom lang, ngayon, papatugtugin na natin sa FMR.
0: Yes!
1: Mapapakinggan na siya sa radyo.
0: Sobra.
1: Hindi na lang sa mga streaming platform ang baka bukas. Invite mo ang mga nakikinig sa atin all over the world na i-request, i-comment nila sa aming Facebook page para araw-araw pasok sa countdown yung song mo. Go Nat, take it away.
0: Hi FMR, this is Angela Ken. Again, maraming salamat po for having me here. Sana po ay suportahan nyo ang musikang Pilipino, suportahan nyo po ang mga kababaihan din ng OPM, at isa po ako doon. You can stream my songs, my latest EP, my first ever EP, Panahon, is out now. All yours. It has 6 tracks. And isa po doon, si Baka Bukas. Pakinggan niyo po siya. At sana po, i-comment niyo siya palagi.
2: Yes.
0: I-mention niyo po palagi sa FMR. At sana sa mga actual gigs ko din po, magkita-kita po tayo.
1: Yeah. Love, set. Pag nag-concert na ka, babalik ka ha?
0: Opo naman! Kailan ba kasi yun? Yeah. Miss Gail! Miss Gail, kailan ba kasi yun, Miss Gail?
1: Ikaw na lang ata inaantay. Nang sagot mo na lang.
0: Ako po, ready naman ako.
1: Ayan. diba? Tsaka alam mo, yung sinasabi mong tulungan nyo ni Maki, laking bagay ha. Kasi mm-hmm. nag-concert siya sa Araneta tsaka sa New Frontier.
0: Mm-hmm.
1: Yung mga nagmamahal sa kanya, at tsaka yung dumami rin ang nagmamahal sa'yo nung napanood nila yung duet.
0: Yes.
1: Diba? Parang, sobra. Diba yun yung mga pagtatahi, ang tatahi,

0: alam ko yung mga milestone mo. Yes, 'di ba kung tatahin mo yung journey talaga, hindi mo lang katulad nito, hindi natin namamalayan na yun eh. Yun yung tahinon eh, kumbaga sa constellation
1: hilahan
0: of stars.
1: Paangat.
0: Yes.
1: Hilahan paangat talaga.
0: Totoo. And may alam kasi ako, yung iba gusto pa babae. Okay.
1: Ay nako naman, hindi na wala na tayo sa ano, sa panahong yun, dapat lahat tayo magtulungan na.
0: Hindi, yung iba kasi ayaw nila pag silang magaling yung iba or may something.
2: Nagaano?
0: Nagagalit sila. Gusto nila magaling sila kagad.
2: Crab mentality.
0: Ganun. Oh, ang ending mali-mali na maglagay ng
1: Hala.
2: Mali ka pala ngayon.
1: Mali.
0: Hindi, di ba sa opisina may ganon?
1: Yeah, hindi siya may iwasan.
0: Yes, di ba? Ayaw kunyari, ay, dahil dunong-dunungan ang ending, di kayo marunong maglagay ng tama sa hindi kayo makapag-log in, log out. Di ba yung mga ganon, te? Di ba? Oh, ayan.
1: Tawa naman.
0: Yung eksena, yung kayo yung nasa meeting, hindi nyo pala alam kung paano
1: gagawin. Aray mo!
0: Yes, yes. Oh. 4:02 muna ang oras natin at ang oras natin sa atin ang...
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. AC-

0: and a crew. Exclusive.
1: Exclusive.
2: Ang mga katanungang hindi madalas na pag-uusapan, dito ang lapagan sa Asal. Ang sa amin lang.
3: Asal.

0: 92.3 FMR, Ka-Vibes, ang lupet!
1: Nako, eto na mga Ka-Vibes. Sa lahat ng mga nakatutok sa atin, opo, pwede nyo na nga pong i-request, i-comment sa ating Facebook page ang baka bukas ni Angela Ken para ito po ay makapasok sa ating FMR Daily Top 10 Countdown dito sa Banana Crew. Siyempre, narinig nyo po yung asal, ang sa amin lang. Because itong batang ito ay, syempre narinig nyo, di ba? Words of wisdom's overload. Ang daming S noon. Words of wisdom's overload. Diba? Overload. So, yes. Kasi syempre, ngayon, excited ako na sagutin ni Angela ang mga matatalinhaga. Matatalinhagang mga katanungan na hindi naman natin madalas na pag-uusapan. Ika nga natin, di ba? Yung mga hindi natin masabi, lahat dinadaan ni Angela sa mga awitin niya. So may mga cards dito. Ang babasahin mo ay yung brown. Later mabasahin yung white. Okay. Ayan yung brown. What is your question, anak?
2: Oo, nagpatawad ka. Pero paano ka ba bumangon ulit?
0: Ay! Sakto!
1: Wait lang. Charot. Parang maganda to. Maganda.
2: Ay, naku sandali. Po!
1: Sandali. Dito dapat. Ito dapat yung ano niyan eh.
0: Napakasakto.
1: Darren, wag ka muna. Ito muna, Darren. Ha? Ayan. Ayan. Ito muna.
2: Ay, grabe!
1: Okay. Oh. Ulitin mo ang tanong.
2: Okay. Oo, nagpatawad ka. Pero paano ka ba bumangon ulit? Para sa akin, ang pagpapatawad kasi, dapat doon pa lang sa pagpapatawad. Wala ka nang hinihinging pabalik. Kasi desisyon mo yon para sa sarili mo, para sa relasyon na meron ka doon sa sa taong binigyan mo ng pagpapatawad.
1: Kapatawaran.
2: Ng kapatawaran. And kahit hindi na maging maayos yung relasyon, kaya ka bumangon from that forgiveness is because you found your peace. Na nakalaya ka kasi doon sa thought na ng hatred mo doon sa tao. And it's that feeling na ang sarap sa pakiramdam na nakatanggal na yung mga chains sa iyo, the pain, the insecurities, kasi pinatawad mo na siya eh. And isa 'yun sa mga steps para bumangon ka. Natanggapin mo yung nangyari, and the best thing na gagawin mo sa mga susunod na mga bukas, sa mga susunod na araw, is of course, the thought of simula ngayon, hindi na mangyayari sa akin yun. Simula ngayon, hindi na ako masasaktan sa paraang nangyari sa akin. Ganon. So it's a lesson learned. Mm. Yan siya.
1: Anong sabi ng baraha?
2: Sa likod po. Ayan, ang pagpapatawad ay hindi ang huling hakbang. Ito ang unang hakbang sa pagpapalaya. Ay, ang galing!
1: Sasagot mo, which is, ibig sabihin, the universe agreed.
2: Yes.
1: So, sinabi mo na, the fact na nagpatawad ka, parang, oh, yun na yun eh.
2: Yes.
1: It's a start of something para ikaw ay maging free, di ba?
2: Maging malaya. Yeah.
1: Maging malaya.
2: Sakto.
1: Nako, again, baka bukas by Angela Ken, pwede nyo na pong mapakinggan dito lang

0: 101.3 FMR Favorite Music Radio. Vibes.
1: Ang lupet!
2: Banana Crew Daily Top 10 Countdown sa 92.3 FM Radio Manila, Kabay!
3: Gusto mo bang mapakinggan ang idol mong singer? I-comment lang sa Facebook ng 92.3 FM Radio Manila ang kanta na gusto mong makasama sa countdown. Ito ang Banana Crew Daily Top 10 Hits!
4: 92.3 Banana Crew's number 10.

0: Bandana Crew Daily Top 10 Countdown sa 92.3 FM Radio Manila, Kabag!
1: Gusto mo bang mapakinggan ang idol mong singer? I-comment lang sa Facebook ng 92.3 FM Radio Manila ang kanta na gusto mong makasama sa countdown. Ito ang Bandana Crew Daily Top 10 Hits!
0: 92.3 Bandana Crew's number 5.

0: siya. Malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
1: Sa mga ka-vibes natong Dabawine o Dabawina sa Davao City o sa Davao del Norte. Tili lang durian ang pwedeng ipari sa merienda. Apil na usab ang tambalang Jiklong sa Home of the Stars. Banana Crew! Stress hangtod alas 6 sa gabi. At tangi ang mga malulupit na chikahan. Kauban ang imong paboritong artista o idolo sa 101.9 FM Radio Davao o sa 89.5 FM Radio Davao del Norte.
2: Ang kinis na niya?
3: In fairness, nag-glow up.
2: May

0: Banana Crew Daily Top 10 Countdown sa 92.3 FM Radio Manila. Kaba!
1: Gusto mo ba ang mapakinggan ng idol mong singer? I-comment lang sa Facebook ng 92.3 FM Radio Manila ang kanta na gusto mong makasama sa countdown. Ito ang Banana Crew Daily Top 10 Hits!
2: Banana Crew! Kasama si DJ Jaiho!
3: Magandang afternoon!
2: At DJ Chloe!
4: At ako naman ang pambansang darling mo sa radyo, DJ Chloe!
2: Banana Crew!
3: Tamo

0: 92.3 FMR Kavai.
1: Sa magandang hapon, ang lupit.
0: Malupit talaga.
1: Nakalimutan ko yung ang lupit. Pwede pala yung makalimutan ko yung ang lupit. Ano? Hindi, pero syempre, ang hindi ko makakalimutan ay ang pasalamatan ikaw. Ikaw na nakatutok at ikaw na pinihit ang volume ng radyo dahil gusto mong ma-inspire this afternoon on a Monday afternoon sa unang araw ng June. Eh talagang nabusog ang ating mga puso. It is food for the soul dahil napakaganda na naging chikahan natin. Diba? If I were to ask you, my partner, my sis Mars, anong masasabi mo na takeaway mo sa naging conversation natin with Angela Ken kanina bukod sa nabusog ka sa french fries?
0: Nako, nabusog talaga tayo sa ating merienda. Pero grabe, busog na busog ako sa mga lessons na talagang nakuha natin kay Angela kasi hindi lang siya para sa mga upcoming artists.
1: O kung i-relate mo sa career mo, like sa career mo na parang ano yung pinakamasabi mo na parang ano, I need to hear that story for me to be able to still continue on what I'm doing.
0: Siguro mas malapit nga sa akin yung story ni Angela Ken. I mean, hindi ko naman sinasabi na magiging successful ako na, I mean, syempre, i-claim natin.
1: You are, yes.
0: We are. Yes. But hindi ko siya, yun ang na-experience ko rin. I'm still stuck in a rut. Syempre, gusto natin mag-act. Syempre, ang goal talaga natin, mag-act on screen. Hindi lang sa theater, tsaka hindi lang sa ano, napapakinggan sa radyo, ganun. Meron pa tayong gusto. Pero syempre, we have to take it step by step. It's a process. At ang natuwa pa akong isa, hindi lang kasi siya para dun eh, para sa acting. Isipin mo kung isa kang business, hindi ka, business-minded na tao. Gusto mo magkaroon ng sarili mong business. Maging CEO ka rin ng isa mong company.
1: True.
0: Little, ano yung mga tawag nila doon? Yung mga small businesses.
1: Yes, ayan. Correct.
0: Kung gusto mo magsimula, tapos sobrang nanghihinayang ka, hindi mo alam kung anong dapat mag-push sa iyo, parang ang ganda rin na kung meron tayong mga ka-vibes na yun ang pinakikinggan. Especially ang ating mga vendors, di ba? Hindi nila alam na, tama ba? Ito ba ang gusto kong gawin? Siyempre, malay mo. Ito na pala ang sign mo na kailangan mong mag-abang. Siyempre, may process ang lahat ng bagay. At siyempre, kailangan mo i-align lahat ng mga ginagawa mo sa buhay para marating yung pangarap ninyo, di ba?
1: Tama! Nako, 5:15 ang oras natin. Mahaba-habang naging chikahan natin. On a Monday afternoon, siyempre naman, bukas po, meron na naman tayong espesyal na mga kasama. It's a, ano ha, nag-uumapaw sa mga nagsesiksihan at mga naggagandahang girls ang makakasama natin sa programa sa Home of the Stars Banana Crew. Dito lang syempre yan sa inyo pong favorite na pakinggan. Araw-araw kasama ang Kuela Makulit at nagpapagbigay ng more music at tambalang
0: Jai Klong with yung darling DJ Chloe.
1: Syempre naman at ang besh ng bayan, Jocelyn ng Kalsada, walang iba ko po si Jai Ho. Dito lang yan sa
0: 92.3 FMR, Kavibes ang lupet!
2: Banana Crew!
3: Sahod niya na! Ang lupet!
2: 92.3 FMR, Favorite Music Radio, Kavibes
3: ang lupet! Ang lupet!

0: 93 FMR Favorite Music Radio. Good vibes.
1: Ang lupet.
2: Sa mga ka-vibes natong Dabawin o Dabawin sa Davao City o sa Davao del Norte. Dili lang durian ang pwedeng ipari sa merienda. Apil na usab ang tambalang Jiklong sa Home of the Stars. Banana Crew. Stress hangtod alas 6 sa gabi. Tangi ang mga malulupit na chikahan, kauban ang imong paboritong artista o idolo sa 101.9 FM Radio Davao o sa 89.5 FM Radio Davao del Norte.

0: fights that's right.
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio. The Vibes.
2: Ang lupet!
1: Malupit ang vibes ang ibabato namin sa inyo ngayong linggo. Ang energy booster na gigising sa'yo. Good Vibes, Good Morning! Dramahang puno ng comedy. Favorite Vibe. Kwentong puno ng real talk. Love Me, Karen G. The home of the stars, Banana Crew. Hot issues na hindi madalas pag-usapan?
3: Too hot to handle yan.
1: Pusong marubog sa gabing mapanukso. Yan ang ating main event. Siksik, malupit.
2: Ang lupit.
1: Yan ang vibe ng weekdays mo sa 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music radio. Good Vibes. Sabado, Miss Makinig sa 92.3 FM Radio Manila tuwing Sabado. Mag-throwback ng all-time hits sa Vibe Rewind. Susundan niya ng all-Pinoy tugtugan sa OPM Vibe. Bibida rin ng mga student jack sa Campus Break. Pati mga indie bands at artists makikitambay sa Sessionistas. Malupit na non-stop sound trip pa ng 70s, 80s at 90s sa Soundtrack ng Buhay Mo. Sabado, Miss the Vibe ng tugtugan sa 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music radio, The Vibes!
2: Next, pawis na pawis sa Ang Lupet!
1: The Vibes! Narinig namin kayo! Kaya naman may bago! Introducing ang bagong X o Twitter account ng FM Radio Manila. I-search lang ang at 923 FM Radio MNL at i-follow ang ating account. Di ka na mapu-FOMO. May real-time updates na tayo mula sa 92.3 FM Radio Manila. Good Vibes! 92.3 FMR Favorite Music Radio. Good Vibes!
2: Ang lupet!
4: Isang maulang hapon mga karangkada, silipin natin ang traffic update mula G2 sa MMDA Metro Base. Ang nakita natin sa ating mga television screens ay ang traffic situation dyan sa may EDSA Corner Shaw Boulevard. Sa nakita nga natin ang northbound lane yun sa kanang screen. Bumper to bumper ang traffic ngayon, yung mga galing ng Makati, galing ng Mandaluyong at papasok ng Quezon City. Pag-angat nyo dyan sa may underpass ng Shaw ay bumper to bumper ang traffic habang papalapit kayo dyan sa may Ortigas flyover. At dito naman sa north sa southbound lane na nasa left side ng ating mga television screens, nakita natin na mabagal ang galaw ng mga sakyan habang papalapit dyan sa Mission Underpass at papasok ng Mandaluyong area. Ingat mga motorista, basa ang kalsada.
5: June 1, 2026, Lunes. Isang linggo na lang, back to school na ang mga estudyante. Kaya naman sinimulan na ang Brigada Eskwela bilang paghahanda sa pasukan. Kasama niyo pa rin kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Ako si Ninia Corpus.
4: Bawat komento o pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadaanan natin yan. Kaagapay niyo kami sa mga usaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DZMM, Radyo Patrol sa Istrenta at lahat ng FMR station sa buong Pilipinas. Gayon din sa Signal TV, Channel 31. Ako si Jack Batalyones. Ito ang
5: Arangkada Balita.
6: Senator Jinggoy Estrada sumuko na sa CIDG kaugnay ng non-bailable plunder arrest warrant. Sandigan Bayan naglabas din ng warrant laban sa apat pang akusado. PNP may lead na umano sa posibleng kinaroroonan ni Senator Ronald De La Rosa. Non-partisan group naglunsad ng bantay Senado na layong siguruhing magiging patas ang impeachment trial laban kay VP Sara Duterte. Bilang ng mga namatay sa pagguho ng itinatayong gusali sa Angeles City, Pampanga, umabot na sa 12. At puspusang paghahanda para sa nalalapit na pasukan, nagsimula na.
5: sumuko na si Senator Jinggoy Estrada matapos isyuhan ng warrant of arrest sa kasong plunder. Nanindigan ang senador na hindi siya magtatago sa Senado at haharapin ang mga kasong isinampa laban sa kanya ng Sandigan Bayan. Live mula sa Senado, may umaarangkadang balita si JM Pineda. JM.
0: Yes, Nina, tinawag ang kalokohan ni Senator Jinggoy Estrada ang mga reklamong kinakaharap niya at sa paratang sa kanya na kumubra siya ng mga pera o pondo mula sa mga flood control projects. Sabi ng senador, mismong ang Senate Legislative Budget Research and Monitoring Office ang nagsabi na wala siyang budget insertion sa national budget noong 2025. Kinilala pa nga daw ito ni dating Blue Ribbon Committee Chairman Fanpilo o Panfilo Ping Lacson. Patunay daw ito at sagot sa mga aligasyon laban sa kanya, kaya bakit daw siya kinasuhan ng ombudsman kahit may patunay na hindi siya damay sa mga pagsingit ng pondo. Iginiit pa ng senador na ilalaban niya ang katotohanan at lilinisin muli ang kanyang pangalan. Isa rin sa binunyag ni Estrada ay ang ilang beses na pag-alok sa kanya na iwanan ng majority block kapalit ng pagbasura sa kanyang kaso. Pero hindi daw niya tinanggap at pinanindigan na mananatili sa hanay ng mayorya. Binigyan din rin ito na hindi matitinag sa mga pananakot na natatanggap para bumitaw sa paniniwala niya. Hindi rin daw siya magpapakanlong sa Senado at handang umarap sa mga reklamong graft at plunder na binabato sa kanya. Hindi niya binanggit rin ni Senator Jinggoy Estrada yung dapat daw maging independent ang Senado at hindi daw nadadaan sa kulay o yung pamumulitika lamang para daw hindi maapektuhan yung buong higher chamber. At kanina nga rin ay dumating dito yung abogado naman ni attorney o si attorney Poa, yung abogado ni Vice President Sara Duterte para naman dun sa kanyang pagsagot sa impeachment process o impeachment trial. At sinabi nga rin ito, simple lang, handa silang humarap sa proseso na gagawin sa impeachment trial. Ninya.
5: Okay, so kumusta yung nangyari kanina? Nakita ko si Senator Jinggoy Estrada dyan yan sa Senado, no? Na may mga kasama na si IDG, tama ba? Pati si Senator Alan Peter Cayetano at pati si DILG Secretary Remulla, John Vic Remulla.
0: Tama ka dyan, Nina, kanina mga bandang alas dos nung mamataan dito si Senator Jinggoy Estrada at nagkaroon pa nga ng press con at doon niya nga sinabi yung kanyang mga hinanaing pati na rin yung paratang doon sa mga nag-aalok sa kanya at kasunuran nga niya na dumating din dito si DILG Secretary John Vic Remulla at kinausap nga si Senate President Alan Peter Cayetano regarding doon nga sa pagsuko nitong si Senator Estrada at kanina doon sa press con ay sinamahan ng mga miyembro ng mayorya, ilang miyembro ng mayorya itong si Senator Jinggoy Estrada doon sa kanyang press con sa pagharap sa media pero binasa lamang din kasi ni Senator Estrada yung kanyang statement at hindi na nagbigay ng pahayag. Mga bandang 3:30 nung umalis yung convoy, mga bandang 3:30 to 4 PM umalis yung convoy dito sa Senate at nakita pa natin kanina si Secretary John Vic Remulla na siya yung nag-aayos ng traffic kung paano nga ba yung mangyayari at namataan din natin kanina doon sila mga video na kumaway pa mismo si Senator Estrada mula doon sa sasakyan na kanyang kinalalagyan. Pero hindi natin makumpirma kung kasama ba si Senate President Alan Peter Cayetano doon sa sasakyan. Meron lang tayo ilang natanggap particular doon sa informasyon na yan, Ninya.
5: Oo, so kumusta naman yung demeanor kanina ni Senator Jinggoy? Mukha ba siyang handang harapin itong prosesong ito laban sa kanya?
0: Alam mo niya, hindi nga natitinag itong si Senator Jinggoy Estrada kahit na nung nakaraang linggo pa lamang ay talagang nagkakaroon na ng pagbato sa kanya ng mga aligasyon. Especially dun sa una niyang pinagpiansa nung nakaraang linggo ay ganun pa rin yung katayuan niya. Di siya natitinag at nabanggit nga rin niya kanina na hindi siya kumbaga matitinag dito sa mga akusasyon sa kanya o aligasyon sa kanya at sasagutin lahat niyan doon sa korte niya.
5: Alright, JM, last na. No? So ano mangyayari ngayon na sa kanyang pagsuko? Ibig sabihin ba na madedetain siya? Kasi non-bailable ang plunder. Tama ba, JM?
0: Yes, niya ganyan yung... Yes, di niya ganyan yung magiging proseso dahil nga non-bailable itong plunder, posibleng yun nga, kaya siya agad na sumuko dahil non-bailable ito, agad siyang ikukulo. Pero yung proseso, dahil nga papunta na sila kanina sa CIDG, ngayon nga nakarating na dun sa mismong area, inaalam pa natin kung ano pa yung mga impormasyon dun sa area at kung ano ba yung gagawin. Pero ang alam nga natin, may mga medical bookings pa at mugshots at ilan pang proseso doon mismo sa CIDG. At alam ko magre-return of warrant pa sa Sanigan Bayan at titignan natin kung gayong araw lahat yan gagawin. Ninya.
5: Okay, isa pa no, JM. Ibang-iba, ito nga nangyaring pagsuko ni Senator Jinggoy sa nangyaring pagtakbo ni Senator Bato. Diba? So ano ang reaksyon ng mga tao dyan, ng media at pati ikaw na rin bilang isang reporter dyan no, na nagmamasid. Parang itong si Senator Jinggoy ay ipinapakita niya na siya handa niyang harapin yung kanyang mga kaso. Taliwas doon sa nangyaring pagtakbo o pag-iwas ng si Senator Bato na ngayon hindi mahagilap, JM.
0: Actually, niya kanina, mas medyo may tension lang na nangyari dito sa Senado, pero mas mapayapa kumpara naman nung mga nakaraang linggo nung si Senator Bato o Ronald Bato de la Rosa, yung ahayian sana ng warrant of arrest ng NBI. Sa ngayon kasi ang nangyari, may mga impormasyon lang na nakarating, nasusuko nga daw si Senator Jinggoy Estrada, then nagkaroon ng press con na sinabi niya na hindi siya matitinag. At sinamahan pa siya mismo ng mga kapwa niya, Senador Samayoria. So ganun yung nangyari. Kumpara dun sa, sa naging insidente dun sa pagtangkang paghahain ng arrest warrant kay Senator Bato de la Rosa, nagkaroon pa ng takbuhan, nagkaroon pa ng pagkakanlong dito sa Senado. Tatlong araw pa nga yung ibang media na nagstay dito para lang mabantayan to si Senator Bato. At the end ay yun nga, nakawala rin at nakatakas din. So ibang-iba yung senaryo kanina, mas mabilis at mas kung titignan natin yung isura ni Senator Jinggoy, handa talaga siyang harapin itong mga kasong kinakaharap niya kumpara dun sa mga nangyari kay Senator Bato de la Rosa. Pero nauna na nga rin kasing iginiit yan ni Senate President Alan Peter Cayetano na iba, magkaiba talaga yung sitwasyon nitong kaso ni Senator Jinggoy at Senator Bato. Kasi kay Senator Bato, hindi daw talaga nila kinikilala yung arrest warrant na mula sa ICC. Dahil nga daw kailangan pa ng local court na maglabas pa ng arrest warrant para kilalanin yon at ma-serve dito kay Senator Bato. Pero kay Senator Jinggoy ay Sandigan Bayan na ngayon naglabas, kaya naman agad nila itong in-address at sinamahan pa mismo ng mga miyembro ng senators dito sa mayorya.
5: Kung sa bagay, ano, JM, di naman ito ang first time para kay Senator Jinggoy. Maraming salamat, JM Pineda.
4: At kaugnay ng balitang yan sa CIDG, dumiretso si Senator Jinggoy Estrada matapos lumabas ang kanyang warrant of arrest sa kasong plunder. At live mula sa Camp Crame, may umarangkadang balita si Christian Bascones. Christian, ano latest dyan?
7: Yes, Jack, no, kahit malamig ang panahon dahil sa panakanak ang ulan, pero naging mainit ang araw na ito matapos pumutok ang balita na may warrant of arrest na itong si Senator Jinggoy Estrada dahil sa kinakaharap na plunder case. Kanina nga, mga pasado alas 4 ng hapon nang dumating ang convoy na lulan si Senator Estrada dito sa Campo Crame na dumiretso sa CIDG headquarters. Naging mahigpit ang seguridad dito kasi may mga kasama tayong mga media kanina na nakipagbunuan para makapanayam sana itong senador at makuha ang kanyang pahayag matapos ang nangyaring pag-aresto. Ito rin ang nilinaw kanina sa mga nakuha nating detalyeng bahagya kanina sa press conference na pinangunahan ni Secretary of Interior and Local Government John Vicremulla, kung saan nilinaw niya na hindi sumuko itong si Senator Jinggoy Estrada bagamat siya ay inaresto, binasahan ng Miranda Rights at sinunod ang tamang proseso. Sinabi ni itong si Secretary Remulla na nagkaroon pa sila ng bahagyang diskusyon rin pati ni si Senate President Alan Peter Cayetano, kung saan muli na namang iminungkahi ng Senate President na huwag arestuhin sa loob ng Senate premises itong senador. Pero hindi o pumalag itong si Secretary Remulla at sinabing natuto na raw sila sa nangyari noong pagtakas nitong si Senator Ronald Bato de la Rosa kung saan nagkaroon ng pahintulot mula sa mismong Senate President. Nirerespeto daw nila itong Senate Protective Custody, pero ngayon sa tamang proseso lang sila dadaan, kaya't diniretso na nila ang pag-aresto sa naturang senador na humaharap sa kasong plunder. Kanina rin naging mahigpit kung saan hindi pinapasok yung ilang mga miyembro ng media ng mga pulis dahil mayroong isang bahagi ng salamin ng pintuan ng CIDG ang nabasag dahil nga sa kumbaga pinilit nating kuhanin ang itong pahayag o ang side naman ni Senator Estrada. Samantala, Jack, nga kakatapos lang nitong press conference ni Secretary John Vic Remulla at kinumpirma kanina rin ng Sandigan Bayan 5th Division Clerk of Court na sa Quezon City Jail sa Payatas ikukulong itong senador. Matatanda na nakapiit din sa nasabing kulungan si dating Senator Bong Revilla na nahaharap din sa kasong may kaugnayan sa manumalang flood control projects. At kanina rin kinumpirma nitong si Secretary John Vic Remulla na nandito rin ngayon sa CIDG itong si former DPW Secretary Manuel Bonoan dahil sa kaparehong kaso. Pero ito daw si Bonoan ay sumuko sa mga otoridad. Jack?
8: Christian, ganito, no? Linawi lang natin, ano yung tamang term? Sumuko ba siya or inaresto?
7: Nilinaw kanina ni Secretary John Vic Remulla sa press conference dahil maraming nagsasabi o unang pumutok na nabalita ay sumuko itong si Senator Jinggo Estrada, pero sabi pa niya binasahan ng Miranda Rights itong senador, ibig sabihin siya ay inaresto at hindi sumuko. Jack.
8: Okay, isa pa, Christian, kanina kasi sa video sa Senado bago umalis ay kasama niya si Senator Marcoleta and I think si Camille Villar, Senator Camille Villar, pati si Senate President Alan Peter Cayetano, nandyan din ba sila sa CIDG at sinamahan itong si Senator Jinggoy Estrada?
7: Wala tayong nakitang mga kasama ni Senator Jinggoy Estrada na dumating dito, pero yung mga staff ng ni Senator Jinggoy Estrada ay dumating matapos mga ilang oras lang, no, noong dumating dito si Senator Estrada. Dumating na rin yung mga kasamahan niya sa na nagtatrabaho sa kanya sa Senado, pero wala tayong nakitang mga kasamahan niya sa majority block ngayon sa Senado. Jack.
8: Okay, maraming salamat, Christian Bascones. Timing ng investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee sa issue ng flood control, kinesyon na.
5: Marami pang maiinit na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita.
1: 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
2: Ang lupet!
1: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
9: Ang galing-galing mo!
10: Smart 2!
9: Smart Dishwashing Paste ko!
10: Smart 2!
9: Pritong ulam na masebo, plato, kaldero!
10: Smart!
9: Tanggaling for everyday!
1: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
10: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to!
9: Tanggaling-galing mo!
10: Smart Dishwashing Paste!
1: Heavy duty linis bawat pahit.
11: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
12: ACS!
13: Ang kinis na niya?
14: In fairness, nag-glow up!
15: May

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: 92.3 FMR.
3: Favorite music radio.
2: Ka-vibes.
4: Ang lupet!
5: Nadagdagan pa ang bilang ng mga Pilipinong naniniwala na dapat harapin ni Vice President Sara Duterte ang impeachment trial sa Senado. Sa pinakahuling tugon ng masa survey ng Okta Research, lumalabas na mula sa 69% noong Marso, umakyat sa 74% nitong Abril ang bilang ng mga Pilipinong naniniwala na dapat harapin ng Vice Presidente ang impeachment trial. 21% ang nagsabi na hindi sila sang-ayon na humarap ang Vice sa impeachment, habang 4% ay undecided. Handa na ang House Prosecution Team sa impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Kabilang na dyan ang mga mock trial na kanilang isinasagawa. Alamin natin ang iba pang detalye tungkol dyan. At makakausap natin si Bicol Saro Party List, Representative Terry Ridon. Magandang gabi po, Congressman Ridon, at welcome back sa Arangkada Balita.
6: Magandang hapon. Maraming salamat sa pag-imbita.
5: Okay. Kanina nagbigay na no ng kanyang sagot si Vice President Sara Duterte sa impeachment case. Ano na ang susunod niyo na hakbang o ano na ang gagawin ng prosecution team sa update na ito? Kanina kasi, 'di ba, nagkaroon ng press con ang kanyang spokesperson na si Michael Poa.
6: Well, babasahin lang namin yung kabuuan po ng kanya pong sagot, pero as expected, yung pong mga sagot po natin na pangalawang pangulo ay wala ho masyadong pinakaiba doon sa kanya pong naging tugon sa kanya pong answer sa camera, no? So sasagot po kami within the next 5 days. So hopefully by next week po ay meron na po kami sagot doon po sa answer ng ating pong pangalawang pangulo.
5: Opo. Kong Terry, nakita nyo naman yung Senate walkout last week at merong nakikita ng marami na may power struggle dyan sa Senado. Meron bang nakikita kang senyalis ito na magiging magulo at magiging highly politicized itong impeachment trial? O are you still expecting a fair and evidence-based trial?
6: Well, hindi naman ho. Matas naman ho ang pagtitiwala na natin na pagkaho nag-reconvene na po yung Senate Impeachment Court. Despite yung pong mausapin po na kinakara po ng mga senador mula nung nakaraan hanggang sa kasalukuyan, ay titingnan pa rin po nila yung pong kabuuan po ng ebidensya at magbabatay batay sa ebidensya, dokumento at konsensya po nila.
5: Tatanggapin o bubuksan na po kaya sa Senate ang mga bank at tax records ni VP Sara, at gano'ng katibay at importante ang mga ito?
6: Well, yung pong DIR records, no, pagpapasyahan namin up until pre-trial kung relevant pa ho ba yan nabuksan sa Senate impeachment trial. Pero yung pong bank accounts ng ating pong pangalawang pangulo, malamang isa po yan doon sa mga ipapasabpina ng prosecution. Lalo't higit ay ito po yung mag-confirm, no, nung pong galawan po ng pera sa mga AMLC documents po na meron po tayo.
5: At bilang bahagi po ng prosecution, anong pinaka tingin niyo na critical na ebidensya na dapat tutukan ng mga senator judges para hindi kayo ma-technical ng defense?
6: Sa iba't ibang galaw naman ho, meron ho talagang mga pinakamahalagang ebidensya dyan, ano? So halimbawa, doon po sa threats against the president, makikita ho talaga natin na yung pong video documentation ng pagbabanta laban sa Pangulo, yung pong pinakamatibay na ebidensya. Sa bahagi naman po ng unexplained wealth, yung pinakamatibay pong ebidensya dyan, yung pong syempre AMLC reports, coupled with yung pong opening of the bank accounts of the Duterte Carpio couple, no? So yan po yung mga pinantabayanan po nating mga ebidensya at dokumento pagpasok po ng paglilitis.
5: At ano po ang stand ninyo sa hirit ni Senator Bato na payagan siyang bumoto virtually or online? Sa tingin mo, ito ba ay legal at katanggap-tanggap gayong isang sa isang historic impeachment trial or impeachment court? O baka maging delikadong president or president?
6: In fairness po kay Senate President Alan Peter Cayetano, nag-clarify po siya naiusapin po ng virtual proceedings and voting ay hindi daw po nag-a-apply sa impeachment court proceedings. No? Ang pagbabago lang daw po ito ay doon po sa proceedings outside of the impeachment. So we will take it as his commitment that ito pong virtual voting does not will not interfere with yung pong normal proceedings po ng Senate impeachment proceedings po natin.
5: Opo, kasi baka ma-delay na naman, no? Baka sabihin ng iba, delaying tactic na naman ito. At kahit na sinabi na forthwith ay inumpisan, tapos may mga ganitong klase, no, na pagdedepatihan pa, baka tumagal na naman po itong impeachment trial.
6: Sorry po, so hopefully naman ho, naglabas na po yung Senado ng Senate Impeachment Court ng kanila pong trial calendar. So within this month, magkakaroon na po ng after the reply, our reply, yung pong pre-trial submissions at pre-trial conference. At maintain pa rin naman ho yung July 6 na pagsisimula ko mismo ng paglilitis.
5: Mm-hmm. At ano po ang masasabi ninyo na base dito sa latest Okta survey, 3 sa bawat 4 na Pinoy ang naniniwala na dapat humarap si Vice President Sara Duterte sa impeachment?
6: Well, mahalaga po talaga yon dahil siyempre, pagpapakita po ito, na talagang nakataya po yung mga kababayan natin dito sa usapin po ng pagpapanagot. No? So whether or not they support or don't support the Vice President, tingin ko mahalagang proseso para sa mga kababayan po natin. Ito po ang pinagdadaanan po nating impeachment trial.
5: Mm-hmm. And kanina po nakita nga natin na however way you look it, whether inaresto o sumuko ba si Senator Jinggoy Estrada na nakaharap sa kasong plunder, paano kaya ito makakaapekto sa impeachment trial ni VP Sara? Baka pag siya ay nakaditena or nakadetain, ay humingi rin siya na payagan na bumoto virtually.
6: Well, we will leave it po to, siyempre, to the Senate, no, to make that determination. Pero very focused pa rin naman kami doon po sa objective of getting at least 16 votes, no, to convict the Vice President. Kasi totoo naman po, irrespective of the composition and the current status of the members of the Senate, kailangan pa rin po talaga to convict the Vice President would be 16 votes. No? So we will just let the processes run its course po. On matters that are not related to the impeachment.
5: All right, good luck po. Maraming salamat. Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon.
6: Maraming salamat.
4: Samantala, nakatutok ang House Prosecution Panel sa posibilidad na humiling ng dismissal ang kampo ni Vice President Sara Duterte sa pagpapatuloy ng impeachment proceedings. Pero giit ng lead prosecutor, walang basihan sa Senate impeachment rules ang ganitong hakbang. Yan ang umarangkadang balita ni Mari Ocampo.
7: So today, as everybody knows,
8: inihahanda na ng prosecution panel ang kanilang tugon sa sagot ni VP Sara Duterte sa impeachment. Ayon kay House Committee on Justice Chairperson at Lead Prosecutor Congressman Jervy Luis Tro, kailangang maisumite sa loob ng 5 araw na non-extendable period ang kanilang reply. Matapos ito, inaasahan nilang susunod ang pre-trial conference at trial proper. Kasabay ng paghahandang ito, nilinaw niyang handa ang House prosecutors na harapin at tutulan ang anumang motion na maaaring ihain ng depensa para maibasura ang impeachment case bago pa man marinig ang ebidensya.
7: Definitely, if there will be move or request towards the dismissal of the impeachment complaint, i-oppose namin yun. I said it earlier that the Senate rules on impeachment does not speak about dismissal.
8: Matatanda ang nagpasaklolo si VP Sara sa Korte Suprema para pigilan ang kanyang trial. Napagdesisyonan ng mga hukom na unconstitutional ang naunang impeachment sa bisi.
7: We are here only to represent the interest of the Filipino people, and I believe that this should happen because this is a mandate of transparency and accountability in the Constitution.
8: Ayon kay Luistro, patuloy ang paghahanda ng prosecution panel sa pamamagitan ng workshops, strategy sessions at mock trials. Nakatalaga na rin ang mga lead prosecutor sa bawat artikulo ng impeachment para matiyak ang maayos na presentasyon ng ebidensya kapag nagsimula na ang trial proper. Sa ngayon, naghihintay pa ang prosecution panel ng opisyal na abiso mula sa impeachment court kaugnay ng schedule ng pre-trial conference at trial proper. Bagamat may mga ulat na target itong masimulan sa susunod na linggo. Ako si Mari Ocampo ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
4: No-show ang mga majority senator sa sesyon sa Senado ngayong hapon. Ano ang naging epekto nito sa pagpasa ng batas ng Senado? Alamin natin yan mula sa umarangkadang balita ni Angela Babad Live. Angela.
9: Jack, sa mga oras nga na ito ay patuloy pa rin naghihintay ang nasa 11 miyembro ng Senate Minority Bloc dahil hindi pa rin nga nagsisimula ang sesyon. Ito nga ay dahil wala pang quorum. Dapat nga ay kaninang alas 5 ito nagsimula. Para kasi maideklara ang pagkakaroon ng quorum, kailangan ng kalahati ng bilang ng mga senador. So 12 plus 1, so 13 senators ang kailangan para makapag-hold ng quorum. At kaugnay nga nito, kanina ay nagbigay ng maikling pahayag si Senator Meg Zubiri at Senator Francis Pangilinan. At kanilang ang sinabi na handa silang maghintay para lamang matuloy ang sesyon. Dahil nga no, ilang panukala rin kasi yung dapat nakatakdang talakayin ngayon sa plenaryo. Kasama na dyan yung amendment sana ng Senate Bill No. 1511 o ang panukalang magpapatibay sana sa proteksyon ng mga pasyente laban sa hospital detention ang dahil sa kakulangan ng pagbabayad ng hospital bills. Andyan rin sana yung interpolation period ng Senate Bill No. 1584 na layunin namang amyendahan ng Indigenous Peoples Rights Act of 1997. Jack, patuloy nga tayong naghihintay no, sa mga oras na ito kung matutuloy ba yung sesyon o hindi. Dahil base na rin sa rules of the Senate, tanging Senate President lamang o Senate President pro tempore lamang ang maaaring magsimula, mag-open at mag-adjourn ng quorum. Ito nga ay unless may pinagbotohan na presiding officer. Pero hindi nga mangyayari ang botohan na yon kung again walang quorum. So sa mga oras na ito, Jack, patuloy tayong naghihintay sa updates kung magkakaroon nga ba ng sesyon ngayon yung araw o wala. Jack?
4: Angela, tanong lang, no? Kasi tinanong ko kanina kay Christian na kung kasama ba si Senator, Senate President Alan Peter Cayetano sa Krame, pati na rin sila Senator Marcoleta at Senator Camille Villar na nakita ko kasama ni Jinggoy kanina habang papalabas ng Senate premises. Nandyan ba sila ngayon? Kasi wala daw sila sa Camp Krame.
9: Jack, sa mga oras na ito, no, hindi rin natin makumpirma yan. Kanina, ang huling confirmation lang natin ay kasama nga ni Senator Jinggoy, si Senate President Alan Peter Cayetano, papunta nga sa Krame, no? Pero sa mga oras na ito, wala tayong clear confirmation kung nasaan yung ibang majority members. And at the same time, kasi kanina lamang din, share ko lang, no, na kanina, nagkaroon ng paghihigpit talaga ng security sa loob ng Senado. So, hindi natin masilip yung mga opisina ng mga senadora, mostly, particularly majority members sa 5th and 6th floor, hindi tayo basta-basta makapag-ipot at makumpirma yung kanilang attendance kung nasaan nga sila as of the moment. Pero as far as we know kanina, nung hinatid natin si Senator Jinggoy sa labas ng building, ay nandoon nga yung ilang senador. Kasabay niyang lumabas, no? Sila Senator Aimee Marcos, sila Senator Camille Villar, si Senate President Alan Peter Cayetano at iba pang majority members. Jack?
4: And itong sinasabi mong paghihigpit, yung I think nakarestrict kayo sa second floor lang at hindi kayo pwede pumunta doon sa ibang floors, hindi ito yung normal na procedure dyan sa Senate, tama?
9: Jack, tama yan, no? Simula nung nangyari yung Senate shooting incident noong May 13, nagkaroon na ng paghihigpit. Pero during yung pagitan ng mga araw na yun, mula May 13 hanggang ngayon na June 1, ay hindi naman ganun nakahigpit na i-explore pa natin or naiikot pa natin yung 5th and 6th floors. Pero kanina, noong nakausap natin yung ilang miyembro ng USAA, ay talagang vehemently, no, talagang sinasabi nila na kailangan bumaba ng mga miyembro ng media at hindi pwedeng tumambay doon sa 6th floor. Na-attempt din natin kasi kanina natanungin sana kung bakit na-cancel yung pagbisita sana ni Vietnam President dito sa Senado. Pero hindi natin napuntahan yung opisina na ating pupuntahan dahil nga bawal doon sa 5th floor, or sa 6th floor rather, Jack.
4: Huling tanong na lang, yung hindi natuloy kanina, yung dapat parang courtesy call ng officials nga ng Vietnam government, ay may connection ba sa nangyayari dyan na gulo? May binigay ba silang explanation bakit hindi ito natuloy?
9: Jack, wala nga naging official no na what they call this explanation or kumbaga memo tungkol nga doon sa nangyaring pag hindi pagtuloy ng Vietnam President dito sa Senado. Pero ayon sa ilang report, haka-haka, ugong na balibalita, ay ito nga ay dahil magkakaroon at nagkaroon kanina ng pag-aresto or pagsuko nga ni Senator Jinggoy Estrada sa CIDG dito mismo sa loob ng Senado. So yun lang ay haka-haka lamang yun, Jack. Walang confirmed, wala ding statement na official galing sa Senado, pero yun ang nangyari kanina ng hapon, Jack.
4: Okay, maraming salamat, Angela Babad. Mamaya, hingin namin update kung sakaling tumuloy na yung session. Maraming salamat, Angela.
5: Tinawag ni Tingog Party List Representative Jude Asidre na diversionary tactic at questionable ang timing ng imbestigasyon sa flood control ng Senate Blue Ribbon Subcommittee bago ang pagsisimula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Yan ang umaarangkadang balita ni J.M. Pineda.
10: Bulacan, 1st District.
11: Sa Webes, June 4, nakatakdang simulan muli ng Senado ang imbestigasyon ng mga anomalya sa flood control projects matapos ang pagbuo ng Blue Ribbon Subcommittee na pamumunuan umano ni Senator Rodante Marculeta. Sabi ni Senate President Alan Peter Cayetano, magulo ang mga naging pahayag at pagbusisi sa mga flood control projects kaya dapat bantayan ng publiko ang imbestigasyon ng Senado. Pero para kay Tingog Party List Representative Jude Asidre, questionable ang biglang pagmamadali ng mga senador sa mayorya sa pagbubukas ng imbestigasyon sa flood control projects.
12: Bakit kaya pinipilit nila na gawin to sa panahon ito ngayon, di ba? Alam naman natin kung ano at saan nakatuon ang atensyon ng taong bayan at ngayon kailangan nilang buksan ulit kung saan ayaw naman nilang pirmahan yung partial report na tinapos ni Senator Lacson. Why the sudden shift? Why the sudden urgency?
11: Baka daw kasi diversion tactics ito, lalo pat na sa Senado na ang bola para sa impeachment trial. Tinawag niya rin itong pampagulo.
12: Ginagawa ba to para to undermine the impeachment process? Kung hindi mo man mapipigilan yung impeachment trial from proceeding, baka iniisip nila pwedeng, sige, guluhin na lang natin, di ba? So I think that is very, those are valid questions that needs to be answered.
11: Trabaho na rin umano ng ombudsman ang mag-imbestiga sa korupsyon sa flood control projects. Sila rin daw ang nag-umpisa na magkaso sa mga sangkot sa malawakang korupsyon. Kasaba na nga dyan ang ilang mga senador. Kaya tanong ni Asidre sa mga kapwa niya mambabatas.
12: Kasi kung sa Senado rin lang naman, may senador din kasi na kasama sa mga inaakusahan. Kaparehong kung kami, hindi rin naman siguro matutuwa ang taong bayan na kami rin ang mag-iimbestiga sa mga kasamahan namin sa House, and precisely the reason bakit the House decided to defer the role of the investigation sa ombudsman.
11: Tutol rin ang mambabatas sa isinusulong ng ilang mga senador na online voting o teleconferencing. Critical daw kasi ang pagboto, lalo na sa impeachment trial. Sa uling survey ng Okta Research, tumaas ang numero ng mga Pilipino na gustong umarap si VP Sara Duterte sa mga akusasyon sa kanya sa Senado. Mula sa 69% noong March, umakyat ito ng 74% ngayong Abril. Ako si JM Pineda ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
4: Sumuko na si Senator Jinggoy Estrada kasunod ng inalabas na arrest warrant ng Sandigan Bayan sa kaso niyang plunder. Alamin niya natin pa ang mga posibleng mangyari kasunod niyan. Makausap natin sa linya ng telepono si Attorney Mel Santa Maria, dating dean ng FEU Institute of Law. Magandang gabi po, Attorney Mel, at welcome back sa Arangkada Balita.
13: Magandang gabi po sa inyong lahat.
4: Yan, sa unang-una, Attorney Mel, no, ito dahil nga na, kinasuhan ng plunder ito si Senator Jinggoy Estrada, nakuha natin yung balita na suspendido din nga ang kanyang sahod dyan sa Senado. Pero base sa rules ba, pwede rin mismo masuspinde sa pagiging senador itong si Senator Jinggoy?
13: Hindi naman, sapagkat ang limitasyon lang dyan ay hindi siya makaka- boto, hindi siya makakapag-participate, hindi siya makakapag-debate, wala siyang magagawang substantial ngayon sa legislatura, pati na rin sa impeachment process. Siya lang, matagal lang sinabi na at Parte Suprema sa Halosos case, sa Trillanes case, at saka kay De Lima case, na kung isang senador o pampublikong tao ay hindi tumataas ang antas o nagkakaroon ng excuse, pareho lang siya ng pangkaraniwang kasong taong nakasuhan. So wala siyang pribilehyo, kaya hindi siya makakapag-participate.
4: So pati yan, Attorney Mel, yung sa, tama ba yung rinig ko, pati yung sa impeachment trial, hindi siya makapag-participate at bumoto? Attorney?
13: Hindi na rin.
4: Attorney, medyo hindi lang maganda yung signal. Ulitin ko lang po yung tanong. Tama po ba yung rinig ko, pati sa bakilahok sa impeachment trial at pagboto sa impeachment process ay hindi rin siya makasali, itong si Senator Jinggoy?
13: Hindi siya makakasali. Wala na talagang aktibong partisipasyon ang magagawa niya. Ngayon, yung mga normal na chairman pa rin siya. Kung saan man siya chairman na committee, okay lang, walang problema yon. Kaya lang yung active participation, sabi ng Korte Suprema, hindi na mangyayari, pinagbabawal na sa kanya. Pero kahit sa impeachment process, wala na rin.
4: Kaya ako tinanong to, Attorney Mel, pero kasi diba, meron doon, pag hindi ka sumipot dun sa impeachment trial at nagkaroon ng botohan, pag wala ka doon ay boto yun for acquittal, tama po ba? So paano mangyari po sa boto po ni Senator Jinggoy?
13: Well, tandaan natin, ang acquittal, ang conviction ay 16 votes. Dapat makakuha ka ng 16 votes for acquittal. Less than 16, 15 lang. Acquittal na yon. Yung pala, yung 16, yun ang conviction. Less than 16, 15, yun ang acquittal. So, ibig sabihin, kahit na wala si Senator Jinggoy Estrada dyan sa impeachment proceeding, basta't hindi nakakuha ng 16 votes, hindi makukonvict si Sara Duterte. So, siguro, in terms of the votation, the number of votes sa impeachment, baka wala pang masyadong epekto dahil nga kung yung natitirang 11 intact, hindi talaga makakapag-convict.
4: Oo, ang inaano ko po kasi kung constant na po ba, attorney, yung 16 na boto na yan, kasi paano kunyari lang, wag naman sana mangyari, pero karamihan sa mga senador, nakaharap nga sa maraming kaso, paano kunyari, maging kunyari 18 na lang sila, dahil nga meron na may arrest warrant sa ICC or sa Sandigan Bayan, kunyari lang may scenario na 18 na lang inatira, talagang 2/3 pa rin ng 24 ang bibilangin, hindi 2/3 ng natirang 18.
13: Oo, 2/3 kasi yun ang mandato ng ating constitution. Iba ang quorum at iba ang boto ng pagkukonvict at pagka-acquit. Kaya nga talagang nagiging komplikado ngayon, ano? Nagiging komplikado because sa pagkukonvict at pagka-acquit, dapat lahat sila boboto ngayon. Pero sa quorum, sa quorum, 13 lang pwede mag-quorum. Pero kung titignan mo yung 13, kung magko-quorum sila sa impeachment, 13 cannot convict, but they can acquit. Diba? Kasi 16 yung 16 yung kailangan sa conviction So yon. So in short, yung architecture ng ating impeachment votation, talagang may lihis na favor sa mga respondents sa inaakusa, no? Sapagkat nga sabi nga ng ating konstitusyon, yun nga, no? Binoto sila ng madlak, kaya tinataasan ng antas ng pagtatanggal. So, yun lang ang nakalagay sa ating konstitusyon, dapat 2/3 votes.
4: Okay, huling tanong na lang, Attorney Mel, ano ang reaction nyo? Dahil kanina nga, yung reporter namin sa Senado, sabi hindi sila makapagbuo ng sesyon. Kasi wala naman ngayon ay yung majority. Kung last week nag-walkout ang minority, ngayon wala yung majority. Ano po masasabi nyo? Di ba parang tayong taong bayan naman yung kawawa doon? Kasi wala na maipasang batas dahil doon sa power struggle doon sa Senado.
13: Tama. Yan yung power struggle sa Senado. Kasi ang effective bilang ngayon, 11-11, tabla. Talaga wala ka makukuha doon. Wala ka mapapasang resolution doon. Kasi kung lahat yan natin, kailangan mong majority ulit. Ano? So kung 11-11, nasa gitna ang mga buto, ano, talagang hindi gagalaw. Gridlock na talaga. Kaya dapat kaya ito yung pinakamahalaga, yung role ng Senate President. Normally kasi, ang Senate President, basta nagkakaroon na ng tensyon, he transformed himself to a mediator. Ibig sabihin na siya na ang gumagawa ng compromise in the executive session niya para mahupa yung tension at kinakausap niya lahat-lahat. Pero ngayon, ang nangyayari ngayon, pati ating Senate President talagang palaban eh. So, yan ang nangyayari. Gridlock. Kaya madaming nagsasabi ng Senado ngayon talagang parang wala nang pakinabang dahil nga wala silang magagawa.
4: Okay, sige. Sure. Ako. Maraming salamat, Attorney Mel Santamaria. Mamaya, antabayanin nga natin yung mga ganap dyan sa Senado. Maraming salamat at magandang gabi.
13: Maraming salamat sa iyo.
5: Nanawagan si dating Senator Aquilino Coco Pimentel III na pag-isipan na ni Senate President Alan Peter Cayetano ang pagbibitiw sa pamumuno sa Senado. Ito'y upang maibalik ang kaayusan at pagkakaisa sa mataas na kapulungan. Ayon kay Pimentel, dapat ipaubaya ni Cayetano ang pwesto sa isang better unifier dahil lumalalim anya ang hidwaan sa pagitan ng mayorya at minorya at naaapektuhan na ang mga trabaho sa Senado. Binigyang diin din niya na dapat irespeto ng mayorya ang karapatan at partisipasyon ng minorya sa mga komite at iba pang proseso ng kapulungan. Inisa-isa ni Palace Press Officer Claire Castro ang mga dahilan kung bakit nasabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nangangamba siya kung sakaling maupo bilang susunod na presidente si Vice President Sara Duterte. Yan ang umaarangkadang balita ni Christian Bascones.
14: Kung sa isang pelikula ng love story na nauuwi sa hiwalayan ng mga

0: Pilipinas sa West Philippine Sea. Nandiyan po ang Pangulo na aksyon, aksyon, hindi bakasyon. Pangatlo, hindi po siya ang Pangulo o isang liderato na naninira at nagbabanta sa buhay. Pinapahalagaan niya po ang buhay ng bawat Pilipino at wala po siyang kilalang assassin.
1: Ayon kay Castro, sa administrasyong Marcos Jr. lamang nagsimula ang pagpapanagot sa mga sangkot sa maanumanyang flood control projects. Kaya nangangamba ang palasyo na may mabago sa mga polisiyang nasimulan nila sakaling maging presidente si VP Sara dahil magkaiba na umano ang pananaw at polisiya ng dating magkatambal. Bagamat mainit ang usaping politika sa pagitan ng administrasyon at mga Duterte, ani Castro, hindi ito dahilan para hindi batiin si VP Sara sa kanyang kaarawan na salungat sa hindi pagbati ng bisa sa Pangulo noong Pasko.
0: So naganda po tayo ng isang mensahe para kay VP Sara. Happy birthday, VP Sara.
1: Ako si Christian Bascones ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
2: Dinagsa ng mga estudyante at magulang ang pagsisimula ng Brigada Eskwela sa Batasan Hills National High School sa Quezon City ngayong Lunes. May umaarangkadang balita si Justin Ignacio.
3: Ganito ang eksena sa labas ng Batasan Hills National High School sa Quezon City kaninang umaga. Dagsa ng mga estudyante at magulang. Ngayong araw ng Lunes, June 1, ang unang araw ng Brigada Eskwela. Ayon sa principal ng Batasan Hills National High School, Abril pa lang ay sinisimula na nila ang paghahanda para sa Brigada Eskwela. 105 classrooms ang kakailanganing matiyak na malinis. Isa sa mga bagay na binigyang pansin nila, ang kanilang internet connectivity.
4: Dahil nga kami ay meron kaming blended modality kasi yun yung tinutukan namin na hindi pwedeng bumigay ang aming connectivity.
3: Makikilahok sa kaayusan ng paaralan ang iba't ibang stakeholders gaya ng Parent Teachers Association, Student Council, ang TUPAD at iba pang public at private groups.
5: Una-una yung paglilinis talaga. Nagkaroon po kami ng coordination for the admin at saka ng ating mga parents from other grade level na yun na nga, itong opening natin ng brigada, sama-sama kami.
3: Ayon kay Palisok, isa pa sa mga inaabangan ng paaralan ngayong school year ay ang unang pagsalang ng bagong academic calendar. Mula sa apat na grading period, magiging 3 terms na lang ito simula ngayong school year. Sa isang term, mayroong 3 blocks.
4: Yung opening block na yun ay yung first week, nandoon na po lahat, gagamitin na yung lahat ng orientation. Then pagdating ng instructional block, no disruption of classes na yon. Then magkakaroon ng end of block. So naman napapasok yung kanilang yung may aral program pa, papasok doon at saka yung wellness break ng bata.
3: Ayon kay Palisok, mukhang mas magiging tutok ang mga estudyante sa bagong sistema na ito. Taon-taon ding inaasahan ng paaralan ang pagtaas ng bilang ng kanilang mga estudyante. Sa ngayon, humigit kumulang 14,000 ang bilang ng mag-aaral dito. Ako, si Justin Ignacio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
6: Alamin na natin ang latest sa showbiz mula sa ating beshi ng bayan, Jai Ho.
7: At heto na nga ang latest na umaarangkadang showbiz balita. Isa sa mga masasabing may ibubuga pagdating sa acting ang dating child star na si Jane Oineza. Kasalukuyan siyang napapanood sa series na Love is Never Gone. Kilalanin natin ang karakter niya dito lang sa Joy Hot Exclusives.
8: Sa tuwing may bagong proyekto ang aktresa si Jane Oineza, talaga namang nagmamarka at palaging pinapupurihan ang kanyang pagganap. Ano naman ang aabangan sa kanya sa series na Love is Never Gone?
9: You will love to hate Lara Jean kasi siya ay minsan kakampi mo, minsan kaaway mo, hindi ka sure kung ano makukuha mo sa kanya.
8: Bata pa lang, artista na si Jane Oineza. Sa pagpili at sa tuwing tumatanggap siya ng project na kanyang gagawin, may mga requirements nga ba si Jane? May proseso nga ba sa pagpili bago niya ito gawin at tanggapin?
9: Una, syempre tinatanong ko kung ano din yung responsibility.

0: ko for the project kasi kailangan nga mabigyan ko ng justice. But at the same time, gusto ko rin at challenge yung sarili ko sa mga projects na nagagampanan ko.
1: Samantala, sa series na Love is Never Gone kung saan bida si Joshua Garcia, madami ang mga muling nabuhay na fans na kung tawagin ay Joe Shane mula sa Pinoy Big Brother All In na season kung saan sila unang nagkasama.
0: Yung mga Joe Shane, ang mga keepers and na-happy naman ako kasi ang tagal din nila itong inantay. Ang tagal din nila, ang lagi ko nakikita na nagre-request sila ng project or ng reunion sa amin. Kasi ang huli namin yung nasan ka nang kailangan kita pa. Maraming salamat po sa lahat ng mga tumutok na at nanonood ng Love is Never Gone on Prime. Every Friday po, meron po tayong mga new episodes. So sana po tutukan nyo pa dahil mas umi-intense, mas maraming mga nare-reveal. At abangan nyo po, Love is Never Gone.
1: At yan na muna ang latest sa mundo ng showbiz. Ako nga po ang resident karangkada ninyo pagdating sa mga hottest and exclusive ganap sa mga paborito nyong artista. Ang nag-iisang beshi ng bayan para sa Joy Hot Exclusives. Balik sa inyo.
2: Maraming salamat, Jai Ho! Monday na Monday.
3: Yeah, welcome back. Gusto mo ba yung pagsalubong sa'yo na santambak na story na naman, di ba?
2: Parang,
3: di mo ba na-miss yan nung wala ka?
2: Hindi.
3: Pares tayo, hindi ko rin na-miss.
2: Hindi ko na-miss ang mga ganyang balita.
3: Pero na-miss ka ng Arangkada pa.
2: Pero na-miss ko kayo. Of course.
3: Diba? Yung mga ganyang story, hindi nakaka-miss yan. Yung
2: mga ganyang story, nakakapanlumo.
3: Nakakapanlumo.
2: Oo. At sana nga po, ay magkaayos-ayos naman sila dyan sa Senado. Nawawa naman yung taong bayan.
3: Oo, nagbabayad tayo ng buwis natin. Pero hindi sila makapagtrabaho.
2: Oo, puro awayan at mga tampuhan at drama. Ayan. At yan ang mga umarangkadang balita ngayong araw. Ako si Nina Corpus.
3: At ako naman si Jack Batallones. Para hindi mauli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na
2: Arangkada Balita.
4: One plus one, edi two na. Tungod kay Gikan sa Tuna Capital of the Philippines.

0: you. Look at you, look at you.
1: K.O.
2: SB19 wins.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka vibes.
1: Ang lupet.
2: Kontrobersyal na mga isyu at mga hot headlines.
0: Ka

0: natin.
1: Ang sabi nila, two's company and three's a complication. Pero minsan, lalabas dito ang totoo. Get ready ka vibes sa umaapoy na usapan, magbabagang kwentuhan at nag-iinit na damdamin dito sa Too Hot to Handle.
0: Let the show begin.
1: Kasama sila DJ Kim Churva at DJ Ivy. Too Hot to Handle.
2: Ang lupet!

0: Radio, Ka-Vibes ang lupet! Isang magandang evening sa lahat ng mga ka-vibes natin all over the world, all over the Philippines, all over the world of the Philippines! Welcome po sa ating programang mas mainit pa sa hottest issues at mas wild pa sa plot twist. Ito ang programang...
1: Too Hot to Handle.
0: At syempre naman, kasama nyo nang muli simula 6:30 PM up until 9 PM ang chinitang chikadora Kim Churvaa. Yes, ako po muna ang inyong makakasama for tonight, but don't you worry mga ka-vibes, kung ang hanap mo ba ay mga malulupitang tugtugan, we got you. At syempre, kung ang hanap mo ay siya, ay, grabe naman yan, siya pa rin ang hanap mo, di ba pwede mag-move on ka naman? Grabe ka na sinaktan yan eh, di ba? Move on din pag may time. At syempre naman, alam ko na yung pinakainiintay ninyo, kung ang hanap niyo yung mga issues, talagang relatable kayo, every night, eto na nga po yun. Siyempre, hindi tayo pwede papayag nang walang issue. Kaya naman, shoutout muna sa lahat ng mga may issue dyan. Grabe naman yung may issue talaga. Pero syempre, shoutout na rin sa lahat ng mga ka-vibes natin, sa mga chuper, sa mga pasahero. Ayan, naway kayo po ay driving safe and kalmado lang sa daan. And of course, ha, dahil nga po ay maulan ang ating panahon ngayon. Wow, taray, weather forecast for me. Hindi, syempre, iba yung pag-iingat sa ating mga ka-vibes. And syempre, alam ko naman na yung iba, uwing-uwi na, medyo kalmahan lang natin. Dahil nga madulas ang daan, mag-iingat ka, huwag naman tatakbo-takbo din. Yung tipong, wala ka nga sa gitna ng daan, pero bigla ka naman nadulas sa gilid. Diba? Imbes na tulungan ka, matatawanan ka pa din. And, eto na nga, sige na nga, daming halas yung DJ Kim. So na nga namin malaman yung issue for tonight. O dahil ma-issue ka, eto na yon. Excited yon. O eto na, ang ating sizzling question of the night. Kumapit ka, kaya mo bang i-handle kung may retokada kang partner? Grabe, ma-issue nga talaga yung ating sizzling question of the night. Ano ba problema nyo, ba? Diba? Kung may enhancement man sa isang tao, ingit ba kayo? Charas. Emila. Grabe yun. Kimi lang ha. But anyways, always mga ka-vibes, kung meron kayong, kumbaga nakaka-relate kayo sa ating issue, hindi pa natin alam to, pero alam nyo na parang nagkaka-idea na kayo, abay, pwede na kayo mag-follow, mag-subscribe, at mag-comment dahil nakapost na po ang ating PubMatter, yung post natin dyan sa 92.3 FMR. 92.3 FM Radio Manila Facebook, YouTube, TikTok, and Instagram. Idamay nyo na rin po ang ating ex or dating Twitter, 923 FM Radio MNL. At makisagot na sa ating, ba't pumipiyok? Nagdadalaga yun. At makisagot na sa ating question of the night, na kaya mo bang i-handle kung may retokada kang partner? Disclaimer lang po ano, sa lahat ng mga ka-vibes nating nakikinig ngayon. If every month po, kailangan nyo ng consultation at syempre may effect ito, matinding effect ito, na trigger man kayo, disclaimer lang, pwede po kayo mag-seek ng inyong professional help, lalo na po sa mga professionals. Again, mga ka-vibes, pwede po kayong bumoto sa ating options. Nandiyan na po yan sa ating ex or dating Twitter. And as of this moment, back to music muna tayo mga ka-vibes. Syempre, yan naman yung pinaka-inaabangan ninyo. Lalo na malamig ang panahon, ba? Diba? Madulas ang daan, mag-iingat pa rin po lahat ng mga nagmamaneho out there, and sana po makapunta po kayo at makauwi kayo ng ligtas sa inyong mga tahanan. And again, magbabalik pa rin po ang programang Too Hot to Handle. Kasama niyo pa rin ang chinitang chikadora Kim Churvaa. Dito lang yan sa 92.3 FMR, favorite music radio, Ka-Vibes, ang lupet. Ang oras, 6:48.
2: Ang lupet!
1: Too Hot to Handle.
2: 92.3 FMR.
1: FMR.
2: Favorite music radio, Ka-Vibes,
3: ang lupet!

0: your favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
3: Ang sabi nila, two's company and three's a complication. Pero minsan, lalabas dito ang totoo. Get ready ka vibes sa umaapoy na usapan, magbabagang kwentuhan at nag-iinit na damdamin dito sa Too Hot to Handle.
4: Let the show begin.
3: Kasama sila DJ Kim Churva at DJ Ivy. Too Hot to Handle.
2: 92.3 FMR.
5: FMR.
2: Favorite music radio. Good vibes.
1: Ang lupet!
6: Ang kinis na niya.
7: In fairness, nag-glow up.

0: favorite 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Ang kinis na niya.
3: In fairness, nag-glow up.

FMR, Favorite Me Music Radio, Ka-Vibes ang lupit! Napakalupit mo talaga, Ka-Vibes! Mantakin nyo yun! 7:21 na ng gabi at di mo pa rin talaga namamalayan na wala pang hapunan! Lupet ka, Vibes? Eh, kasi naman si Mami umalis eh. So, pag wala si Mami, ano na gagawin nga ngay? O, yan tayo eh, no? But anyways, mga ka-Vibes, huwag niyo kalimutan maghapunan. Naku, lalo na eh, malamig ang panahon ngayon. Basta, make sure nyo lang yung panahon yung malamig, ha? Hindi yung kasama ninyo. Uy, grabe yan! Nalalamig na pala siya. But anyways, highways, mga ka-Vibes, huwag kayong mag-alala dahil sa malamig na panahon, sagot na namin ang pampaini. At dahil talagang may init na issue ang ating bit-bit ngayong gabi, i-bit-bit talaga. Kumbaga parang dinadala ito ng sambayan ng Pilipino. Wow! Grabe naman yun, the word na yan. But anyways, highways, mga ka-Vibes, simula nga 6:30, nag-start na tayo para sa programang Too Hot to Handle. Kasama ang chinitang chika Dora, Kim Churva. At eto na nga, mga sisi kuwa. Ang ating mga sisi ng ka-Vibes out there. Hot headlines muna tayo. Nawalan ng gana. Matapos malamang retokado o retokada pala ang nililigawan niya. Aray ko po, ba't naman ganun? Headlines pa lang, talagang kukulo na yung ano mo eh, yung sikmura mo. Talagang mag-iinit na ang iyong ulo. Pero syempre, alamin na nga natin ang issue nito ni Shanea at Dan. Okay, si Shanea at Dan, baguhang maniligaw itong si Dan ni Shanea at sobrang proud si Dan kay Shanea dahil nga maganda, maalaga sa sarili, at confident ito. Pero biglang nagbago ang tingin niya nang malaman niyang, halos lahat pala ng ina-admire niya kay Shanea ay retoke lang pala. Ilong, jawline, lips, dibdib. Pati ilang filtered post online, hindi na raw totoo sa original na itsura niya dati. Doon nagulat itong si Dan dahil para sa kanya, bakit hindi raw ito inamin kaagad ni Shanea? Hinihintay pa raw niyang malaman ito sa iba. Pero para naman kay Shanea, bakit parang kasalanan ng pagpapaganda? At bakit parang responsibilidad pa niyang sabihin ang mga change or ang mga changes na ginawa sa kanyang sarili? Lumaki raw si Shanea na puno ng insecurities. Madalas, siya ay nabubuli dahil nga sa itsura niya noon. Kaya noong nagkapera siya, siya noon may pera, di ba? Pinili niyang ayusin ang mga bagay na matagal nang sumisira sa confidence niya. Pero para naman kay Dan, sana nagsabi siya para hindi na siya nag-expect pa. At lalo na pakiramdam niya, may mga bagay palang hindi totoo kay Shanea. Mas gusto niya raw kasi ng natural. And hindi niya lang matanggap na lahat talaga nang nakita niya online ay kasinungalingan lang pala. And that's our issue for tonight. Shanea and Dan. Alam niyo mga ka-Vibes, for sure, samot siya rin komento na talaga ang gusto niyong i-share sa atin. Kaya naman, ano ba ang hot take niyo? Kayo ba kung kayo ay nasa sitwasyon ni Dan? Same ba kayo ng magiging reaction? Or kayo ba ay yung nasa sitwasyon ni Shanea? Again, let us know. Mag-comment po kayo dahil live na live po tayo sa ating social media accounts sa Facebook, sa YouTube, sa TikTok. And of course, huwag niyo na rin kalimutan i-follow ang Instagram namin, 92.3 FM Radio Manila. And

0: pwede rin po kayong bumoto para sa ating options, options, options. Naka-up na po yan para sa ating ex or dating Twitter. Ang ating sizzling question of the night na, kaya mo bang i-handle kung may retokada kang partner? Again, let us know mga ka-vibes. Meron ditong options, options, option. Una, yes, no issue. Pangalawa, no, no, no, no, no. Natural is better. And option number 3, maybe, depends sa reason. Kaya naman, alamin na natin at pag-usapan pa natin online ang ating issue for tonight. Magbabalik pa rin po ang programang Too Hot to Handle. Kasama pa rin ang chinitang chika Dora Kim Churva. Dito lang yan sa 92.3 FMR. Favorite music radio, ka-vibes, ang lupet! Ang oras, 7:27.
1: Ang lupet!
2: 92.3 FMR. Favorite music radio, ka-vibes,
1: ang lupet!

0: FMR, favorite music radio, Kavibes on the bed! Oras natin, Kavibes, 7:41. Baka nakakalimutan mo na kasi. Ayan, napapasarap na ang kwentuhan, chismisan. Siyempre, matapos yung mapakinggan ng ating issue for tonight. Ayan, ha, 7:41 na. Baka hindi ka pa nag-update sa misis mo, sa girlfriend mo, sa boyfriend mo, at sa mga mahal mo sa buhay. O edi, update mo na sila. Baka kusan pa tayo mapunta dito. Sige, ikaw din. Baka wala ka ng uwian. Ganun talaga. But anyways, highways, napapakinggan nyo pa rin ang programang Too Hot to Handle. Kasama, of course, ang chinitang chikadora Kim Churvaan. At eto na nga, issue ni Shania at Dan. Shania at Dan, kayo talaga. Ba't kasi ganito umabot pa? Pinaabot niya pa sa ganito sitwasyon. Yes. Pero kasi ito, si Dan, eh, nabigla. Paano yung bigla? Ganon, na-shock siya. Kasi syempre, online, mukhang online sila nag-meet or online nakita ni Dan itong post ni Shania na syempre, kapag sa post, sa picture, makikita natin, sobrang ganda. Yun, yun yung mga nagustuhan niya. Yung mga nagustuhan qualities ni Dan kay Shania ay maganda, maalaga daw sa sarili and very confident. As in, confident. From the word itself, confident. And then, later on, sa kanilang relationship, aba, may napagtanto itong si Dan. Nalaman niya, bigla, na! Eto pa lang si Shania. Ay, retokada. Alam mo, disclaimer lang po, again and again, wala namang masama eh, di ba? Kung nagpa-enhance ang isang tao, okay? Just to ano lang ha, share lang din. Kasi, syempre baka, alam mo yun, may mga connotation na nahuhusgahan ka agad ang isang tao na nagpa-enhance ng kanyang physical features sa kanilang sarili. Malay mo kasi, galing siya sa traumatic experience, 'di ba? Nabully na siya. Na ito yung mga features na talagang gusto niyang i-enhance nang sa gayon ay magkaroon pa siya ng confident at alam niya kung paano humarap sa ibang tao. And hindi nga tayo nagkamali dahil kaya pala nagparetoke itong si Shania. It's because lumaki siya sa insecurities na bit-bit niya at dahil nga nabubully siya, naisip niya na mag-iipon talaga siya para ma-enhance yung physical or yung area sa kanyang face na maayos, mapaayos. Yun yung goal niya para kapag humarap siya sa ibang tao, hindi niya na ganun, hindi na siya matatakot to humarap sa ibang tao. Again, iba-iba talaga yung reason eh kung bakit nagpapa-enhance ang isang tao. And mind you ha, mga ka-vibes, sa mga nakikinig ngayon, wag naman po agad isipin natin na porket nagpa-enhance ang isang tao, parang grabe ang sama-sama na niya, ang dumi-dumi na niya, diba? Hindi ah, ganun kasi minsan talaga yung naiisip natin, ay hindi na siya natural, ano niya, peke na yan. Eh sa tingin nyo ba, ano ba ang mas peke? Yung kaibigan nyo na pina-plastic kayo? O dito sa mga taong, okay, nagpa-enhance naman siya, pero mabuti naman at busilak ang puso. Diba? Imagine, doon tayo laging titingin. At the end of the day, doon ka talaga titingin eh, sa kung ano ba ang intention ng isang tao. Is it, ano ba, nasira ba, nayurakan ba ang pagkatao mo na nagpa-enhance siya? Hindi naman, diba? But also, okay, hindi naman, disclaimer lang din, again and again, I have this, napanood ko sa isang interview, well-known artist siya, actress siya, here in the Philippines, okay? Yung kanya lang na pagsisihan, eh, nasobrahan siya, okay? To the point, naging obsession, okay, paayos siya ng paayos, paayos ng paayos, but then, hindi niya na-realize na, ay, sumusobra na pala siya. To the point na wala na kasing taong nag-stop sa kanya. Kumbaga, walang nagre-remind sa kanya, oh, girl, stop ka na ha, maganda na yan, okay na yan. Kasi siya, yun yung sana pala meron siya. So now, okay, so since nandun na rin tayo sa pinag-uusapan natin, okay, about enhancement and all, if you think naman na okay na yung once, twice, okay na yan. You have to stop it, diba? And kung wala naman masyadong major revision na kailangan gawin, then you don't have to do it. But then again, it's your body, it's your rule. I'm just reminding you girls, boys, and everyone, ng mga ka-vibes natin nakikinig. Ayan, iba-iba, again, iba-iba naman din tayo na pinanggagalingan. It's your choice. But then again, mabalik tayo sa usaping relationship. Bakit ka ba pumasok sa isang relationship? Si Dan, iniisip niya na para siyang tinraidor. Kasi nga, hindi daw nasabi sa kanya ni Shania. Siguro yun lang din yung isa sa issue na nakikita natin. At napapansin ko rin ilan sa mga komento ng ating mga ka-vibes, okay? Yun lang yun eh, yung hindi naging totoo. Kumbaga, nagsimula yung kanilang relationship. It's because of online. Eh, yun, na para siyang na-clickbait. Na talagang to the point na, ay, akala niya, eto na siya. Diba? Parang, wala naman sinabi sa kanya na, oh, eto ako, oh, ganyan. Walang transparency agad na nangyari between their relationship. Yung kumbaga yung honesty na sinasabi natin sa isang relasyon na kailangan yan para magtiwala sa yung isang partner mo na wala. So, kaya ngayon, siguro, naiintindihan rin naman natin kung ano yung nararamdaman ni Dan. Yung iba kasi talaga, nadya-judge agad na, ay, si Dan, grabe naman yan, mapanghusga, porket ba nag-enhance siya, eh ano, hindi niya na pwedeng mahalin, eh dapat tumitingin siya sa personality and all. Pero without thinking na meron din palang fault itong si Shania na hindi niya nga agad nasabi in the first place na eto siya ganito ganyan. But then again mga ka-vibes, ikaw ba for sure meron ka pa rin opinion na gustong i-share sa ating question of the night na kaya mo bang i-handle kung ikaw ay may retokadang partner? Ayan. Mas pag-usapan pa natin yan. Tumawag kayo sa ating numerong 0954-406-1967. Again, 0954-406-1967. At of course, magbabalik pa rin po ang programang Too Hot to Handle. But before anything else, shoutout muna natin lahat ng mga nanonood sa ating live. Sina Josh Kyle, Edip, John Vincent Sagrado, Whale Ilagan, Coach Everyday, William Mortel, si Gerard Misiano, Alteza Herrera, Sino Cruz, and of course, shoutout po sa lahat ng mga Sparkle team out there, kina Cass, kina Heart, kina Coach JB, kina Hana, ayan, kina Christian, shoutout po sa inyong lahat. Good evening and happy listening po sa ating programa Too Hot to Handle. Magbabalik pa rin po ang Chinitan, Chikadora, Kim Churva. Dito lang yan sa 92.3 FMR, favorite music radio, Ka-Vibes, ang lupet. Ang oras natin, 7:48.
1: Ang lupet! Uutang ka na naman? Ang lupet!
2: 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Ka-Vibes.
1: Ang lupet!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Ang kinis na niya.
3: In fairness, nag-glow up.

0: Music Radio, Kavibes ang lupet! Ang oras natin, 8:25 ng gabi. And of course, napapakinggan nyo pa rin ang programang Too Hot to Handle! Kasama pa rin ang chinitang chika Dora Kim Churba. At eto na nga mga ka-vibes. Eto na ang pagkakataon nyo para tumawag, i-share ang inyong mga opinion. Ano ba yan? Mga chismis pa ninyo? Ala, sige. I-share nyo na yan sa atin. Ang ating numero ay 0954-406-1967. Again, 0954-406-1967. Tumawag na kayo. Makipag-chikahan na kayo kay Kim. Huwag nyo nang kim-kimin yung mga tinatago ninyo. Wow! Akala mo naman talaga. Parang ang dami talaga. But anyways, sige na nga, tawagan na natin. Sagutin na natin agad ang tawag ng ating ka-vibes na talaga namang kanina pa inaabangan. O sumagot ka na ha sa ating question of the night na, kaya mo bang i-handle kung may retokada kang partner? Ayan na! Hala, sige, tawag. Ayan na, sagutin na natin. Hello, good evening.
1: Hello, we.
0: Hello, JV representing FMR Squad.
1: Yes, I know, right?
0: I know right talaga. Eh, ikaw, eto na, may tanong ako sa'yo. JV, ikaw ba, kapag umibig sa isang tao, ano ba ang tinitignan mo? Physical, nakaanyuan ba? O doon sa personality ng isang tao?
1: Ay nako, syempre kapag nagre-retoke tayo, yun na nga, mahirap ang choice,
0: diba? Sa tanong ko, ha?
1: Kasi madali itong mag-pipisikalan kasi diba, pag dahilan kasi
0: parang gusto mo pisikalin ka dyan. ako pinapatawa mo ako sa gabi ito, JB, ha? O ano nga?
1: At yun nga, dapat feel confident tayo. Gaya niya, no? Yung, ano yun, ulit yung, ano?
0: Si Shanaya yung nagpa-ano, nagpa-enhance, nagpa-retoke.
1: Yun nga, dapat decision kada, mag-decision kung papayagan mag-retoke.
0: Alam mo, JB, halika dito. Kikis na lang kita, ha?
1: Yes.
0: Yan ang gusto mo eh, no? So, ibig sabihin, okay, sige. Mga ka-vibes, ang pinupunto kasi ni JV dito, wala naman sigurong problema sa isang tao kung nagpa-enhance. Kumbaga, nakakadagdag confidence siya.
1: Yes.
0: Okay, tama. Ang galing ko talaga. Yes. Nahulaan kita, no? Telepathy lang yan. Walang hula dito. Ako nang hula dito. Mapikabu. Ganun. Charis. Oy, JB, baka meron ka nalang gustong i-shoutout sa mga oras na ito.
1: Ayun nga, papati dito sa Bukidnon. Medyo staycation na. Palapit na ako pa uwi. At binabati silangat ng mga FMO squad, sina Harry Lema, Lawrence Manipor, si Will Ilagan, si Ati Wella, Ati Lay, aka Coach Everyday, Paolo Salamea, William Mortel, pati si DJ Jaiho and DJ Sigel.
0: Ayun, oh. Maraming salamat, JV. Baka naman may request song ka na lang dyan.
1: Yes!
0: Anong request song
1: sana
0: mo po?
1: Sana Maulit-ulit by Regine Velasquez, Alcacid.
0: Okay. Alright, no problem. Hi. Maraming salamat, JV! Ayan! Grabe si JV, ang taas ng energy ni JV, no? But anyways, highways mga ka-vibes, magbabalik pa rin ang programang Too Hot to Handle. Dito lang yan sa 92.3 FMR, Favorite Music Radio, Ka-Vibes, Alupet, ang oras, 8:30 na. Oh my goodness gracious! Ingat po sa lahat ng mga bumabiyahe.
2: Ang lupet!
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World-Class Quality.
4: ACS Too Hot to Handle. 92.3 FMR, Favorite Music Radio, Ka-Vibes,
2: ang lupet! Mga pinalangga naton nga ka-vibes halin sa City of Smiles. Hindi na kamo magkabala ka kay sigurado nga pirmi patayon ang kalipay kag kalingawan nga ihatag sang

0: natin.
1: Ang sabi nila, two's company and three's a complication. Pero minsan, lalabas dito ang totoo. Get ready ka vibes sa umaapoy na usapan, magbabagang kwentuhan at nag-iinit na damdamin dito sa Too Hot to Handle.
2: Let the show begin.
1: Kasama sila DJ KM Churva at DJ Ivy. Too Hot to Handle.
3: Ang lupet!
0: Ang lupet! 92.3 FM R, your favorite music radio, Kavibes, ang lupet! Oras natin 8:47 ng gabi, and of course, maraming salamat sa lahat po ng mga tumutok sa ating programang Too Hot to Handle. Huwag kayong mag-alala dahil bukas makakasama na natin ang aking sisi na si DJ ID. At tuloy-tuloy pa rin ang may init na issue tomorrow yan. Pero syempre ngayon, hindi namin pwedeng pakawalan kayo ka-vibes. Dahil kung ngayon, medyo pinagpawisan lang yung leke-leke ninyo. Ngayon ako parang buong katawan ninyo pagpapawisan.
4: Kala ko pati singit eh. Hindi, kasi nga, sa sobrang hard worker ng mga ka-vibes natin, na buong araw, di ba talaga nasa gitna ng kalsada na kanina tirik na tirik ang araw, tapos ngayon biglang umuulan.
0: Correct.
4: Di ba talagang alam mo yung pawis talaga nanunuot siya hanggang natuyo na. Bakit ka natatawa?
0: Hindi, di ba? Tatawa naman talaga.
4: Kaya paalala sa mga ka-vibes natin na huwag kakalimutan ang mag-shower.
0: Ayun, totoo.
4: Para si jowa mo talaga namang papapakinggan dahil 'di ba amoy baby.
0: Totoo.
4: Ganon.
0: Masarap kaya yun 'di ba? Pagyayakapin ka, amoy baby ka 'di ba?
4: Kaysa amoy pawisan ka 'di ba?
0: Ay wala na tulugan na.
4: Pero syempre hindi tayo matutulog tonight nang agad-agad.
0: Around
4: 12 midnight kaya samahan niyo ako sa programang Main Event kasama nag-iisang baby niyo sa Radyo DJ Main. Kanina narinig ko yung topic mo sa Too Hot. Parang about ano?
0: Retoke. Correct.
4: Eh, paano naman, ano, DJ ID? Kung ikaw, DJ ID! Kung nakikinig ka, DJ ID.
0: Shoutout
4: sa'yo. DJ Kim Churba, paano yan? Kunwari, meron kang partner. Yung partner mo, dahil gusto niya magpa-enhance, kulang ang kanyang, sabihin na natin, kulang kunwari ang kanyang ipon. Sa'yo humingi ng tulong. Tutulungan mo ba ito sa gusto niya?
0: Oo naman. Ako, very open ako dyan ha. Minsan nga napag-uusapan namin yan ng partner ko na talagang, uy, paano kaya pag ako? Di ba parang may ganon?
4: Eh, paano kung puro gusto lang niya?
0: Ay, mahirap.
4: Paano naman yung gusto mo? Tapos pag ikaw naman ang naglambing sa kanya, hindi kanya matulungan?
0: Ay, ibang usapan na yan. Kasi di ba sa relationship, give and take yan.
4: Totoo.
0: Ngayon, kapag ikaw na lang ng ikaw, edi ikaw na lang sa relasyon na to.
4: Diba? Totoo yan.
0: Totoo yun.
4: Pero syempre, ka-vibe. So, hindi natin malalaman yan kung hindi nyo aantabayanan yan sa main confession. Alamin natin ano bang nangyari dito sa ating letter sender. Tama bang kapag mahal mo ang isang tao, dapat palagi siyang pagbigyan sa kanyang mga gusto? Eh, paano kung sobra-sobra na? Diba? Kaya samahan ninyo akong alamin yan sa programang Main Event. Susunod na yan, ka-vibes. Kaya wala nang lipatan. Walang bibitaw. Dito ka lang sa napakalupit.
0: Of course. Na pinakikinggan sa buong radio station sa balat ng lupa.
4: Tara!
0: Wow! All over the world yan and all over the Philippines. Maraming salamat, DJ Main. Pagkaabangan natin yan, ka-vibes.
4: True.
0: Ang main event, 9 PM up until 12 midnight. And for now, it's time to say goodnight. Goodbye muna. Si DJ Kim Churva, bukas ulit magkarinigan tayo 6:30 PM up until 9 PM sa programang Too Hot to Handle. Dito lang yan sa 92.3 FMR.
4: Favorite music radio. Ka-vibes, ang lupet!
0: Ang oras!
4: 8:51 na ka-vibes! Uy, maulan na, mag-ingat ang lahat!
3: Ang lupet!
5: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, world-class quality.
6: ACS
1: 92.3 FMR.
6: Favorite music radio.
1: Ka-vibes!
3: Ang lupet!
1: Too Hot!

0: your favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR.
3: FMR.
2: Favorite music radio. Kabibes!
1: Ang lupet!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka vibes.
1: Ang lupet. Ang lupet.
2: Ka vibes.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Kavibes. Ang lupet. Oras natin ngayon, Kavibes, it's 9:14. Maulang Lunes na gabi sa lahat. Uy, paalala po sa mga nagmamaneho, dahan-dahan lang. Tapos yung mga ganitong panahon, no? Ang sarap na may kayakap. Yun nga lang, wala kang kayakap. Yun yung realidad doon. Pero itutok mo na lang yan hanggang 12 midnight at least hindi mo mararamdaman na lonely ka tonight. Hindi ka nag-iisa dahil ako ang makakasama mo. Ang nag-iisang baby rin yung pagdating sa radyo. Walang iba yan, DJ Main. At ito ang programang Main Event. Maayong gabi sa lahat ng nakikinig sa atin ngayon dito sa 102.3 Bacolod, 102.3 Baguio, 97.5 Jensen at yung mga gamit ng mga mobile phones nila Luzon, Visayas at Mindanao. Maayong gabi sa inyong tanan. Alam nyo, ang ganda ng topic natin tonight. Ang daming makaka-relate nito. Ito nga ang ating question of the night. Kapag mahal mo ba ang isang tao, dapat ba palagi siyang pagbigyan sa kanyang mga gusto? Pero magdidepende pa rin kasi yan, di ba? Aminin mo kung anong sitwasyon and ano yung gusto. Pero in general kasi dyan ka vibes, kapag laging pinagbibigyan mo ang partner mo sa lahat ng gusto niya, eh possible dyan na masira ang relationship nyo. Pati ikaw mauubos, di ba? Whether ano man yan, financially man yan, di ba? Emotional man yan. Eh pag ikaw ay nasagad, ay nako talaga, masakit yan. Pero may ibang sagad na ano, hindi masakit, oo. Yan ay pag tinutok mo hanggang 12 midnight ang pakikinig sa programang Main Event. At maliban dyan, tandaan nyo ang relationship, dapat 50-50. Hindi puro ikaw ang tagabigay. Ano ka, diba? Ano ka, ATM machine? Pero depende yan kung anong gusto, diba? Oo, at hindi lahat ng gusto ng isang tao ay tama. Kaya dapat di natin tinotolerate, diba? Sabi nga nila eh, you deserve what you tolerate. Kaya dapat alam mo yung boundaries mo, alam mo yung limitation ninyo. At kapag alam mo yan, nandun yung respeto sa relationship nyo. Eh walang susobra, diba? Walang makakasama, diba? Eh di happy-happy kayo sa relationship. Eh ang tanong, may relasyon ka ba? Eh kung wala kang relasyon, basta makinig ka at least, di ba? Matututo tayo tonight. Kaya samahan ninyo kung alamin ang mainit-init na confession ng ating letter sender. Perfect ngayong tag-ulan, di ba? Talagang pampainit sa gabi niyong napakalamig. Dito lang yan sa programang Main Event kasama ang nag-iisang baby ninyo sa radyo, DJ Main. Hatid sa inyo ng 92.3 FMR Favorite Music Radio Kavibes. Ang lupet. Oras natin ngayon, Kavibes, 9:17. Nakatuto ka na ba?
1: I got you. Event.
2: Uy, nakangiti siya. Ang lupet!

0: vibes that's right.
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio. The vibes.
2: Ang lupet!
1: Pusong marupok. Gabing mapanukso. Oras na para pagbigyan ang nagpupumiglas mong feelings.
3: Fine.
1: Usap tayo.

0: 5. Uy, sabihin mo na daw yung totoo kung hindi mo siya mahal. Oo, naghihintay na lang siya kesa niloloko mo siya ng paulit-ulit. Nako, minus 10 ka talaga sa langit niyan. Diba, pag hindi naman sa'yo sa relationship, umexit na, hindi nagloloko pa. Diba? Oo, bigla ka napapakamot, diba? Nako, alam ni Lord yung ginagawa mo, kaya magbago ka na. Habang maaga pa. Ang tulad mo, ganun din kaya ang letter sender natin. Magiging totoo kaya siya tonight sa kanyang nararamdaman? Uy, interesting. Very intriguing. Ganun na nga. At para bigyan kayo ng patikim sa magiging confession natin for tonight, ito nga sabi ng ating letter sender. Doon ko napatunayan, DJ Main, na baka hindi na talaga biro yung nararamdaman ko. Ano yung biro na yan? Dahil habang nakayakap siya sa akin, naramdaman ko yung paghapang ng mga daliri niya. Why? Sana all! Saka ko nabitawan ng isang salitang hindi ko inaasahang masasabi sa kanya. Ano kaya yung hindi niya sinasadya, no? Ang title niya ng dahil sa init ng pag-ibig ng partner ko, pati trabaho ko, nanganib. Bakit naman kasi pati trabaho? Bakit hindi nyo sineset aside? Dapat ano, hiwalay ang relationship sa career, di ba? Pero ano kaya yan, no? Ano yung mga daliri na gumapang? Oo, at yung mga salitang hindi ko inaasahang mabibitawan ko. At hindi na daw talaga biro yung nararamdaman niya. In love na kaya siya? Ano ba to? Ang gulo-gulo. Siyempre, malalaman natin yan, ang kabuuan ng confession ng ating letter sender, kung aabangan at pakikinggan ninyo yan, ka-vibes. Kaya pakatutukan nyo yan at tayo'y magkakaroon ng live stream sa ating Facebook page, sa ating YouTube at ang ating TikTok na 92.3 FM Radio Manila. Alam ko gustong-gusto mo makita ang kagandahan ko. Ay, kunwari ka pa eh. Huwag ka na maya. Ano ka ba? Okay lang yan. Libreng-libre yan. Wala kang babayaran kesa yung panay ano ka, di ba? Panay subscribe ka tas nag-end of the month. Kailangan mo ulit magbayad. Sa amin, wala. Libreng-libre lang yan. Pero ka-vice, kung ikaw ay nagmamaneho, eh, tumutok ka na lang, makinig ka na lang, eyes on the road. Pero make sure mo lang ang tenga mo. Dapat nandito sa programang Main Event. Hatid sa inyo ng 92.3 FMR, Favorite Music Radio, ka-vibes. Ang lupet! Kasama nag-iisang baby ninyo, Seracho! Walang iba yan! DJ Main! Ang oras natin ngayon, ka-vibes, it's 9:48. Oras na para mag-move on ka na. Nakatuto ka na ba?
1: Shh, I got you. Main Event.
2: Uy! Kinikilig! Ang lupet!

0: Music Radio.
1: Ang lupit!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR.
3: FMR.
2: Favorite Music Radio. Good vibes!
1: Ang lupit!

0: 6th Street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come home.
1: Anglo Pet!
2: Good vibes!
3: Bigla ka na naman nag-relax! Inunahan mo pa mag-relax yung letter sender, yung totoo. Tapos umuulan-ulan pa, no? Yung feeling mo na sa MTV ka, gumagawa ka ng music, ano? Oo, music video, di ba? Ang sakit ng kantang photograph, no? Hanggang litrato na lang talaga ang inyong kahapon. Aray ko, DJ Main. Pero bago ka masaktan, ito muna, oo. Ito muna, alamin natin tonight sino ang nag-confess at ano ang kanyang kinonfess. Pero bago yan, oras natin ngayon, 10:17. At ikaw ay nakatunin pa rin sa programang Main Event kasama nag-iisang baby ninyo sa radyo. Walang iba yan, DJ Main. Ito na mga oras na ito. Ito na, dito na natin mararamdaman yung totoong tinitibok at sinisigaw ng iyong puso. Kaya samahan ninyo akong alamin sino ang nag-confess at ano ang kanyang kinonfess. Kaya oras na para ilahad ang name na dapat mabunyag. Kaya tara na ka-vibes sa ating main confession.
4: May mga lihim ka bang gustong sabihin? O mga sikretong gusto mong aminin? Halika't ating pag-usapan.

0: Dear Teaching Main, itago mo na lamang ako sa pangalang Karen. 30 years old at isa po akong call center agent dito sa May Ortigas. Matagal ko nang pinapakinggan ang programa mo, DJ Main. Lalo na kapag night shift ako. Kapag natapos na yung duty ko at naghihintay ng oras para makapag-out. Ikaw talaga yung kasama ko sa puyat. And work from home din kasi ako, DJ Main, kaya sobrang kontrolado ko yung ginagawa ko. Hindi ko nga akalaing darating din yung panahon na ako naman yung susulat sa inyo. Dahil sa totoo lang, may isa akong bagay na kinahihiyang ikuwento kahit sa mga kaibigan ko. May boyfriend po ako ngayon. Tawagin na lamang natin siyang Paolo. 32 years old. Isa naman po siyang security guard. Wala pa kaming isang taong magkarelasyon. Pero dahil pareho kaming may trabaho at pareho kaming gustong sulitin yung oras namin sa isa't isa, nagdesisyon kaming mag-live-in dalawa. Noong mga unang buwan, parang nasa pelikula ako. Pag-uwi ko galing duty, nandoon siya para salubungin ako. Kapag pagod naman ako, siya yung naghahain ng pagkain. At dahil pareho kaming sobrang attached sa isa't isa, halos wala kaming oras na hindi magkatabi. Minsan nga, DJ Main, kahit nanonood lang kami, bigla na lang kaming nauuwi sa pagpapainit. At aminado kong sulit ang bawat saglit. Nung una, natutuwa pa ako dahil pakiramdam ko, ganun talaga mag-express ng pagmamahal. Pero habang tumatagal kasi, may napapansin ako sa sarili ko. Parang dumating na ako sa puntong mabilis nang mapagod. Minsan, pagkagising ko pa lamang, parang gusto ko na lang matulog ulit. Minsan naman, tinatamad akong gumawa ng mga gawaing bahay. At may mga araw na kahit day off ko, gusto ko lang humilata maghapon. Akala ko dahil lang sa puyat sa trabaho. Pero nang pagmasdan ko, parang may isa pang dahilan. At yun ang pagpapainit namin ni Paolo. DJ Main, may mga pagkakataon kasi na gusto ko lang magpahinga, pero nahihiya akong tumanggi. Baka kasi maisip ni Paolo, hindi ko na siya gusto. O baka akalain niyang nagsasawa na ako sa kanya. At yun ang pinakaayaw kong mangyari. Pero nung isang gabi, DJ Main, doon ko napatunayan na baka hindi na talaga biro yung nararamdaman ko. Dahil habang nakayakap siya sa akin, naramdaman ko yung paghapang ng mga daliri niya. Saka ko nabitawan ng isang salitang hindi ko inaasahang masasabi ko sa kanya. Ang lupet!
1: Kabay!
0: Talagang biti naman talaga, 'di ba? Itong si Karen eh, no. Binitin tayo. Oo, hindi man lang ginandahan yung bandang ending, no, na binigyan tayo ng hint, no. Bigla na lang bitaw talaga. Ewan ko ba, Karen, bakit ganyan ang iyong nararamdaman? Nako, baka nga nagsasawa ka na. Kaya medyo confusing ka, hindi mo alam kung ano ba talaga yung totoo mong nararamdaman. Kasi totoo naman eh, pagbago kayo sa relasyon, tas binuhos nyo agad sa first stage pa lang, darating kayo sa punto na magsasawaan kayo. Diba, lalo na kayo, bigla kayo nagdesisyon mag-live-in. At ano kaya yung nasabi nito ni Karen? na hindi niya inaasahang mabibitawan niya dito kay Paolo. At ano kaya ang magiging reaksyon ni Paolo? Ka-vibes, unang yugto pa lang ng confession ni Karen yan. Abangan natin ang mga susunod na mangyayari. Abangan natin ang yung mga salitang kanyang binitawan dito kay Paolo. Kaya itutok nyo lang yan dito sa programang Main Event. Hatid sa inyo ng 92.3 FMR. Favorite Music Radio, Ka-vibes, ang lupet. Oras natin ngayong Ka-vibes, it's 10:23.

0: basta-basta para pagbigyan ang nagpupumiglas mong feelings. Fine. Usap tayo.
1: Okay.

0: vibes. Yun yung pinakamasakit na salitang maririnig mo na alam mo yung hindi ka pa ready, yung magpapaalam na sa'yo, last goodbye na daw dahil ayaw niya na daw sa'yo. May iba na siyang minamahal. Pero okay na yun, no? Kesa yung ginoghost ka. Kasi pag ginoghost ka, parang lagi ka pang mag-iisip eh, saan ako nagkamali? Ano bang nagawa ko? Kesa dun sa taong nagpapaalam. At least alam mo, di ba? Eto kaya, itong letter sender natin. Ano kaya yung mga salitang nabitawan niya? May nangyayari kaya sa kanila? O tatanggihan niya si Paolo? Kaya naman sa mga ka-vibes natin dyan, balikan na natin ang confession, Karen.
1: May mga lihim ka bang gustong sabihin? O mga sikretong gusto mong aminin? Halika't ating pag-usapan sa Main Ka-Confession.

DJ Main. Noong mga oras na yon, ramdam ko na kung ano yung gusto ni Paolo. Pero dahil sa sobrang pagod nga ako, mahina ko siyang sinabihan ng Paolo, pagod ako, pwedeng bukas na lang? Akala ko maiintindihan niya ako, pero hindi nagtagal. Napansin kong parang nagtampo siya. Nakonsensya naman ako kaya pinagbigyan ko na. Sa totoo lang, DJ Main, mahal ko siya. Ayokong maisip niya na iniiwasan ko siya. O baka akalain niyang nabawasan na yung pagmamahal ko sa kanya. Pero habang tumatagal kasi, pakiramdam ko hindi niya talaga naiintindihan yung pagod ko. Dahil sa tuwing tumatanggi ako, parang nagbabago yung mood niya. At doon, nakokontrol niya ako. Nagsimula kaming magkaroon ng hindi pagkakaunawaan noong isang gabi. Dahil muli na naman akong tumanggi. Pero sa mga oras na iyon kasi, nasa trabaho ako. At dahil nga work from home, kontrolado ko yung oras ko. Pero hindi ang init ng katawan ni Paolo. Doon na talaga nagsimula ang away naming dalawa. Dahil oras yun ang aking trabaho, tapos dagdag pa yung pagod ko na hindi nakikita ni Paolo. Nang hindi ko siya mapagbigyan doon na naman siya nagtampo, pilit kong pinapaintindi sa kanya na nasa trabaho ako at hindi pwedeng gawin yung gusto niya. Pero mukhang hindi niya ako kayang intindihin. Kaya ang nangyari, ako na naman ang nag-adjust. Oo, DJ Main. Ginawa namin ni Paolo hindi lang isang beses, kundi limang beses. Sobrang naapektuhan yung trabaho ko. Ilang missed calls, ilang clients ang hindi ko nasagot. Dahil nga hindi ko nagawa ng tama ang aking trabaho, nagkaroon ako ng memo. Humingi naman siya sa akin ng sorry. Pero anong magagawa nun kapag wala na akong trabaho, DJ Main? Ayoko naman na dumating sa punto na mapagod ako, lalo na pagstuluyang bumitaw ako. Hindi ko na talaga alam kung paano ko ba ipapaliwanag sa partner ko na maintindihan niya ako at hindi niya isipin na hindi ko na siya mahal. Umaasa ako sa payo mo, DJ Main, dahil ayokong dumating sa punto na ang bagay na dating ikinasasaya siya pa ang maging dahilan ng mga pagkawasak namin. Hanggang dito na lamang po ang aking confession. Maraming salamat po. From Karen of Ortigas.

0: 101.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes!
1: Ang lupet!
2: Umaga pa lang nakatutok na sila sa palengke abala, nagbabagsakan na mga ka-vibes sa tindahan, pati kabahayan, walang lipatan.

0: favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR.
3: FMR.
2: Favorite music radio. Good vibes.
1: Ang lupet!

0: Rasta para pagbigyan ang nagpupumiglas mong feelings. Fine. Usap tayo.
1: Okay.
0: Kasama ang baby ng bayan.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes
1: Ang lupet!
0: Pusong marupok Gabing mapanukso Oras na para pagbigyan ang nagpupumiglas mong feelings
2: Fine
0: Usap tayo

92.3 FMR Favorite Music Radio Kavibes. Ang lupet. Oras natin ngayon 11:18 at ikaw ay nakatutok pa rin sa programang Main Event kasama ang nag-iisang baby ninyo sa radyo. Walang iba yan, DJ Main. Eto nga Kavibes, tayo nagkaroon ng ating pa-poll question sa ating ex o dating Twitter na 92.3 FM Radio MNL. Ang ating tanong dyan, kapag mahal mo ba ang isang tao, dapat ba palagi siyang pagbigyan sa kanyang mga gusto? Ito ang sigaw ng mga ka-vibes natin dyan. 50% sa no, baka masanay. 50% sa yes, mahal ko eh. At 0% sa maybe, if minsan lang. Depende kasi yan kung anong gusto. Pwedeng material yan, di ba? Pwedeng, ayan, time. O pwedeng pagkalabit gabi-gabi. Eh, paano kung pagod yung ano, partner mo? Di ba, dapat ang pagtatali ko yung loving-loving. Dapat, ano yun eh, consensual. Di ba, parehas kayong agree. Di ba, kailangan mo rin intindihin na may time na hindi naman robot yung partner mo. Kailangan mo intindihin din siya. Di ba? Tulad ng nangyari dito sa ating letter sender, na talaga namang pati ang kanyang trabaho, eh, napapabayaan na dahil sa pangangalabit ni Paulo sa kanya. Di ba, kawawa naman itong ating letter sender na si Karen. Kaya ngayon, naguguluhan tuloy siya. Hindi niya alam paano niya i-real talk itong kanyang partner na hindi ma-offend, na hindi ma-misinterpret, na napapagod lang siya. Hindi dahil wala na siyang feelings dito o nagsasawa na siya. Pero ayan nga ka-vibes, yan ang ating pa-poll question sa aring ex o aring o dating Twitter. At para naman sa ating magiging main advice sa ating letter sender, samahan ninyo kung ibigay yan. Susunod na yan. But for now, back on more music muna tayo ngayong oras ng 11:20 ng gabi habang maulan-ulan. Dito lang yan sa 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes, ang lupet.

0: Good vibes, that's right.
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Good vibes.
2: Ang lupet!
1: Pusong marupok. Gabing mapanukso. Oras na para pagbigyan ang nagpupumiglas mong feelings. Fine. Usap tayo.
3: Okay.
1: Kasama ang baby ng bayan sa main event. Main event.
4: May mga lihim ka bang gustong sabihin? O mga sikretong gusto mong aminin? Halika't ating pag-usapan sa main confessions.
3: Vibes. 92.3 FMR Favorite Music Radio. Kavibes, ang lupet. Huling oras na ng programang Main Event. Kavibes, kaya naman maraming salamat sa mga sumama simula kaninang alas 9 up to now. At para i-recap lang kayo sa naging confession natin, ito ay galing kay Karen ng Ortigas. Ang kanyang pinoproblema ngayon, hindi niya alam kung paano humindi sa pangangalabit ng kanyang nobyong si Paolo. Dahil nga ayaw niyang makasakit, ayaw niyang ma-misinterpret ito ni Paolo kahit hindi na labag sa kanyang kalooban, ginagawa na lang niya. Pero syempre as tao, hindi naman siya robot, napapagod siya. Kaya ngayon, ang tanong niya, ano daw ba ang dapat niyang gawin? Paano niya ipapaliwanag dito sa partner niya na maintindihan siya ng hindi iisipin na hindi na niya ito mahal? Kaya naman, to Karen at ikaw na nakaka-relate sa naging confession ng ating letter sender. Tandaan ninyo, sa isang relasyon, hindi lang pagmamahal ang importante. Kasama dyan dapat ang respeto, pag-unawa, at yung kakayahan nating makinig kapag may pinagdadaanan yung partner natin. Normal lang talaga na may mga araw na syempre pagod ka, 'di ba? Lalo na kung ikaw ay nagtatrabaho talaga. Normal lang din na minsan gusto mo lang magpahinga, matulog, o alam niyo 'yon, yung maging huminga muna, kasi syempre sa araw-araw na nagdadaan sa atin, may mga personal problem din tayo, 'di ba? May family problem, may problem sa trabaho. So kailangan din natin paminsan-minsan mag-temper sa buhay, 'di ba? Mag-reflect sa mga bagay-bagay. At hindi naman ibig sabihin noon na mahal mo na yung partner mo ng kakaunti lang kapag ikaw ay nag-tempers. At hindi rin ibig sabihin na may problema na agad sa relasyon ninyo kapag humindi ka. Ang nakakalungkot lang dito, Karen, sa iyong kwento o dito sa iyong confession, parang dumating ka na dun sa punto na natatakot kang tumanggi dahil baka magtampo siya. Parang ang hirap ng feeling na gano'n na as babae, na parang gagawin kong makipagtalik just for the sake of wala lang kaming pag-awayan ng partner ko. Paano naman ako? Paano kung hindi rin ako masaya? Diba nung time na nun, dahil pilit nga lang, hindi mo rin may enjoy. Diba? At kapag natatakot ka nang sabihin yung totoong nararamdaman mo, para lang mapanatili na wala kayong pag-aaway, unti-unti kang napapagod. Hindi lang katawan mo, kundi pati puso mo. Yun yung nakakatakot, na doon ka na umabot sa puntong iyon. Na sana umpisa pa lang, alam mo yun, maging transparent ka sa partner mo. And yung pagmamahal kasi, ka-vibes, hindi yan nasusukat sa kung gaano kadalas pagbigyan yung partner ninyo. Mas nasusukat ito kung gaano ninyo nirerespeto yung pangangailangan ng isa't isa at ng partner ninyo. And si Paolo, Karen, I'm sure mahal ka niya. sigurado ako dyan, oo. Pero kailangan niya rin kasing maintindihan na totoo yung pagod mo. At di niya maiintindihan yan kung hindi ka mag-open up sa kanya. Kung hindi mo sasabihin yung totoo mong nararamdaman. Diba? Paintindi mo sa kanya na may trabaho ka, nakakapagod, may stress ka, which is totoo din. At ang isang taong mahal ka at nagmamahal, hindi lang iniisip kung ano yung gusto niya. Iniisip din niya kung ano yung kailangan ng taong mahal niya. At kung mahal ka niyan, maiintindihan ka niyan. Pero, yun nga eh. Ang problema kasi sa lalaki, hindi natin sila pwedeng bigyan ng igigess nila. Ang mga lalaki, gusto nila ng straightforward. Sabihin mo sa kanila kung ano yung gusto mo, ano yung ayaw mo. Hindi yung parang nagma-mind games tayo dahil mahina sila sa ganon. Uy, totoo yan, di ba? Di ba, mga kalalakihan? Mas okay na yung ano ka, yung kinoconfront mo, di ba? Direct na. Kaya huwag kang matakot ka rin. And subukan mo siya kausapin doon sa oras na kalmado siya, kalmado kayo pareho. And huwag pag may tampuhan na kayo o may gusto siyang mangyari. Diba? Ipaintindi mo sa kanya. Sabihin mo sa kanya na hindi ka umiiwas, hindi ka rin nagsasawa. At hindi nababawasan ang pagmamahal mo. Diba? Yun yung tinatawag na assurance. Diba? Ibigay mo na sa kanya yan. Ang kailangan mo lang kamo eh yung maintindihan kanya na may limitasyon din ang katawan at isip mo. At rights mo yan dahil katawan mo yan, pagmamay-ari mo yan. Hindi porket kayo magkarelasyon, eh pagmamay-ari ka na niya. Diba? Yung salitang, hindi mo na ngayon. Hindi naman ibig sabihin nun na, hindi mo na siya mahal eh. Diba? Yung salitang, pagod kasi ako love. Eh, hindi naman pagtanggi sa relasyon din yan. Isa lang itong tapat na pagsasabi ng nararamdaman mo. Kesa oo ka ng oo tapos deep inside, di ba? Na parang sasabog ka na. At kung talagang mahal ka ni Paolo, matututo siyang intindihin. Lalo na yung mga pagkakataong kailangan mong magpahinga. Dahil hindi ka naman robot. Dahil ang tunay na partner, hindi lang kasama sa masasayang sandali ka rin. Siya rin yung marunong maghintay, umunawa, at rumispeto kapag hindi ka okay. At para naman kay Paolo, oo, kung nakikinig ka man, o katulad ni Paolo na mahilig mga labet, iniintindi lang yung sarili nilang pleasure, di ba? Kung sakaling nakikinig ka ngayon, Paolo, sana maintindihan niya na ang lambing ay mas masarap kapag kusang binibigay, 'di ba? Hindi sa pilitan. Hindi kapag napipilitan lang yung partner mo. Kapag may respeto, mas tumitibay yung relasyon. Kapag may pag-unawa, mas tumatagal ang relasyon. And Karen, alagaan mo rin yung sarili mo. Kasi kapag ikaw ubos ka na, ay mahihirapan kang ibigay kahit ang pinakamagandang parte ng pagmamahal mo dito sa iyong karelasyon. Hindi selfish ang magpahinga. Hindi masama ang magtakda ng limitasyon at hindi mo kailangang isakripiso yung trabaho mo, 'di ba, yung health mo at yung peace of mind ng isip mo para lang mapatunayan mo na mahal mo ang isang tao. Dahil yung healthy na relationship, hindi dapat isa lang ang laging nag-a-adjust. Dalawa kayo dyan. Diba? Dapat pareho kayong natututong magbigay, makinig at umintindi. At doon mas nasusukat ang lalim ng pagmamahal. Hindi sa dami ng beses na pinagbigyan mo yung partner mo kakakalabit niya, 'di ba? Kundi sa dami ng beses na pinili niyang respetuhin ang isa't isa kahit magkaiba kayo ng pangangailangan. 'Di ba? Yung kaya niyang i-respect yung bawat nose mo kasi yung mga simpleng bagay na 'yan, kung inyong papalagpasin, hindi niyo namamalayan, lumalaki 'yan at 'yan yung mas nagiging big problem sa isang relationship. Kaya matuto tayong mag-voice out, 'di ba? Hindi naman pag nag-no ka, hindi mo na mahal yung partner mo. Kailangan mo lang ipaintindi sa kanila, 'di ba? Tulad nating mga babae, gusto natin 'yan, yung assurance, naririnig natin 'yan. Ganon din yung mga lalaki kasi tao pa rin naman 'yan, may feelings pa rin 'yan. So I think tamang communication at hindi lang basta-basta communication. Dapat marunong makinig, marunong umunawa at marunong mag-adjust. Tandaan ninyo ka vibes, love is not proven by how much you take, but by how much you understand. Ka vibes. Doon mo yan. Masusukat kapag kaya kanyang intindihin, hindi yung pang sarili lang niya. Diba ka vibes? Ganun yon. Kailangan lang nito ng ano, ng lambing ni Paolo kung paano mo sasabihin and yung right timing din ng pag-o-open up sa kanya, Karen. Oo, wag dun sa time na, alam mo yun, hindi kayo okay. Dapat dun sa time na kalmado kayong parehas. Diba? Paintindi mo, kung totoong mahal ka niyan, maiintindihan ka. Kapag hindi kanya naiintindihan, yun na yun. Yun na yung sign. Isa siyang malaking red flag. Diba? Pero syempre, huwag mo muna husgahan unless nagawa mo na. Kaya yan ang una mong gawin, kausapin siya ng mahinahon, ipaunawa sa kanya yung totoo mong nararamdaman. And then pag mag-set kayo, di ba? Mag-set kayo ng ano bang magandang araw, oras, di ba? Kailan ba yung off mo? Di ba? Yung mga ganong ano, ganong pag-uusap. At kailangan na kailangan yan sa isang relationship. Ayan, maraming maraming salamat kay Karen ng Ortigas at yung mga bumabaybay na mga masisipag nating driver. Mapa-EDSA man yan, mapa-Paranaque man yan, sukat yung mga papunta ng airport. Oo, yung mga ano naman natin, mga bus terminals natin, mga truck drivers natin na papunta ng mga iba't ibang klase. Oo, di ba? Iba't ibang klase. Oo, ng lugar. Di ba? Yung matagal-tagal pa ang babayahihin. Naku, kung ikaw ay inaantok-antok, itabi mo muna. Mag-unat-unat. At uminom ng mainit na kape. Ganon, pampagising. Di ba? Para magising ka sa katotohanan na hindi ka na talaga niya mahal at di na sa babalik. Aray, DJ Main. O, di ba? Nagising ka? Ayan, shoutout din sa mga taga Katbalogan Fire Volunteer na naka-tune in sa atin. Maraming maraming salamat po sa inyo ka-vibes. At gusto ko rin pasalamatan UDC, Herticulture by Caldana, Vanity Lounge, Imprint Customs, FKM, Shifa Tire, Speed Metal Oil, Zebra Helmets, at pwedeng-pwede nyo akong i-follow sa lahat ng social media accounts ko. Pare-parehas yan na Main Eugenio. At dito sa favorite mo, Facebook page, YouTube, Instagram, TikTok, at ang ating X. Pare-parehas na 92.3 FM Radio Manila. Maraming maraming salamat ka vibes sa lahat ng mga sumama sa atin simula 9 PM up till now 11:47 ng gabi. Maraming maraming salamat po sa inyo. Lunes pa lang yan. Siyempre, ilang gabi pa tayo magkakapiling at magkakasama-sama. At maiinit na confession ang ating sasalubungin pagdating ng hating gabi para sa mga pokmaru na talaga namang bumibigay pag this oras ng gabi. At dapat inaantabayanan nyo ang Main Confession dahil marami kayong mapupulot na aral sa bawat istorya ng ating ka-vibes. At ikaw, kung gusto mo magpadala, pwedeng-pwede rin yan. Ipadala mo na yan sa ating Facebook page, 92.3 FM Radio Manila. O hindi naman sa Viber natin. It's 0954-406-1967. Ayan, ang ating numero, 0954-406-1967. At hihintay niya ni DJ Main. Maraming maraming salamat ka vibes. Nakikinig ka man sa radyo, sa inyong tahanan, mga security guards, convenience stores, mga kahera natin, ang ating mga utility, call center agent, ang ating mga kapulisan, mga ospital, at mga wet markets natin. Maraming maraming maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat tayo ay magkarinigan tomorrow night. Mapapakinggan ninyo ang programang Main Event 9pm to 12 midnight Lunes hanggang Biyernes. Hatid sa inyo ng 92.3 FMR Favorite Music Radio, The Vibes, ang lupit! Kasama ang nag-iisang baby ninyo sa radyo, walang iba yan, DJ Main! Sabi nga ni DJ Main, worth it na ang pagpupuyat mo. Alam mo kung bakit? Dahil meron ang magsasabi sa'yo ng good night, baby!

0: favorite music radio.
1: Ang Fat!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR! FMR! Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!
3: Bibigaan tawa at saya every morning!

0: Shirley. Ay, Shirley.
1: Pagising, DJ Mamma Mia at Joko Loko.
2: Dog-dong-dong, pakitong
3: people. Perfect!
2: Mama!
3: Really?
1: Yes! Good vibes, good morning!
3: Ang lupet!
4: Good vibes! MR, favorite music radio, Kavibes! Oh, yeah. At kasama mo na at ang bubulahaw sa iyong umaga ang iyong favorite na pagising, ang programang Good Vibes, Good Morning! Kasama mo na ang iyong kulit tandem sa umaga, ang mama mo kumakaripas ng tawa pero ang araw maaray! Basi mama mia. At syempre maya-maya lang, diba, kakasama natin yan ang DJ na pwede mo nga kulitin, na pwede mo nga kurutin, na wag na wag mo lang haharutin. DJ Joko Loko is his name. Oh yeah, Kavibes. Ngayon ay Martes. Wow, parang gusto ko na magpuksaan, ha. Oo, tara, puksaan na lang tayo, ano. Ngayon ay Martes, June 2, 2026, pangalawang araw po ng buwan ng Hunyo. Ano, kamusta na ang kalahati ng taon ng buhay mo, Kavibes? May nangyayari ba? May nangyayari ba? Diyos ko po! Diba? Ayan na naman tayo sa, naku po, matatapos na naman ng taon. Ano ba nangyari? Ano bang nagawa ko makabuluhan sa aking buhay? Abay, habang iniisip mo yan, ano, okay lang yan, magkapi-kapi ka na muna, magpandesal ka na muna, sumubo ka na muna ng mainit-init at malutong-lutong na pandesal. Diba? Masarap yan eh, yung habang nag-iisip ka tungkol sa buhay mo, pahigup-higup ka pa ng mainit-init na kape. O, diba? Tapos hindi mo mamalaman kung papasok ka ba ngayon. Para may mangyari maganda sa buhay mo, huwag ka nang tamarin na pumasok ka na at bumangon ka na, hindi ba? At eto na nga, pag-iisipin ko kayo lalo, dahil eto na ang ating katanungan para sa ating
5: 92.3 FM Radio Manila. Question of the day.
4: Question of the day, eto na nga! Ano ang isasagot mo sa taong nangangamusta o nangungumusta sa'yo? Nangungumusta na naman? Ano ba naman yan? Parang din na natapos yung pangungumusta na yan, ha? Kayo talaga. Sa akin naman, ano, ang isasagot ko lang, edi okay lang, edi ikaw, kamusta ka ba? Siyempre, ibabalik ko rin yung tanong para naman na umandar yung aming usapan. E baka naman kasi sabihin niya, okay lang, yun na, tinapos ko na kaagad. O, gusto ko lang din na mamaramdaman niya na bukod sa pangangamusta niya sa akin, may nangangamusta din sa kanya, ba? Diba? Para, ano lang, quits lang, parang puksaan lang yan. Aha! Huwag lang mangungutang talaga sa akin, sinasabi ko sa inyo. Auto-restrict kayo sa akin. Sa messenger, ha? Ikaw ba ka, Vibes? Ano sinasagot mo sa taong nangangamusta sa'yo, ha? Kahit wala naman sinasabi na mangungutang, baka naman nangangamusta lang talaga at gustong malaman kung ano nang latest sa buhay mo. Diba? Ikaw mag-comment ka na sa ating Facebook page sa 92.3 FM Radio Manila dahil posted na po yan at maya-maya pwede namin kayo masyaw route habang binabasa natin ang inyong kasagutan. Siyempre, sa pagbabalik yan ng inyong favorite pabagising sa morning, ang programang Good Vibes Good Morning! At makakasama nyo pa rin. Ang inyong kulit tandem sa umaga, ang mama mo kumakaripas sa tawa pero ang araw maaray ba si mama Mia. At maya-maya rin si DJ Joko Loko para sa bet na bet kasi ang lupet 92.3 FMR favorite music radio Kavibes. Ang oras 4:22 na ng umaga.
1: Good vibes. Good morning.
3: Ang lupet!
6: Busot na naman ang mukha.
3: Ang lupet!
7: J-Lo! Ya tu sa, no hay más na. Mr. Worldwide! Dale, get on the flow, dale.

0: 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Good vibes.
1: Ang lupet.
2: Buntis ka na naman.
1: Ang lupet. Ang oras sa FM Radio 4:30. Ang lupet.

0: with 92.3 FMR Favorite Music Radio. Good vibes.
1: Ang lupet.

0: Rebecca Shirley.
1: Pagising DJ Mamma Mia at Joko Lomo. Good vibes, good morning.
2: Ang lupet.
3: Hindi pa rin makawangon. Na para pa talagang may lubid ang higaan na at sila ay hinihila pabalik nito.
4: Grabe naman yan.
3: Ay, grabe talaga.
4: Bakit naman kayo inaantok? Ano ba ginawa nyo kasi?
3: Ano ba kasi ginawa nyo kagabi? Ano ba yan? Ano?
4: Baka naman ha.
3: Ah, ayan ha, ayan.
4: Ito lang kasi ha, coming from me ha. Gusto ko lang ha, sabihin sa inyo na kapag ka gusto...
3: Eto na nga, eto mapapabangon ka talaga ka vibes ha. Kung ikaw tinatamad bumangon lalo sa mga motorista natin at pati mga chuper, mga driver, abay, mapapabangon ka talaga dito. Baka nga mapapadya ka ng husto sa iyong pedala. Dahil magkakaroon daw po ng price rollback ano sa pagdating sa presyo po na naman ng petrolyo. Inanunsyo po yan ng Department of Energy kahapon, Lunes, June 2. At epektibo po ano ang presyo na ito ngayon din. 6 o'clock ng umaga ha mga ka-vibes.
4: Sabi dito, may alas 6 to.
3: Oo, alas 6 to. Tapos ito nga mga presyo ano pagdating sa gasolina po, 4.76 pesos per liter po ang ibababa na presyo. Ang diesel naman ay 9.26 pesos per liter ang posibleng mabawas ano sa kasalukuyang presyo. At kerosene naman 10.86 pesos per liter.
4: Oy, malaki ha yung mga bawas ha.
3: Totoo, medyo malaki ang mga bawas ngayon. May mga nagko-comment, big time na ba yan? Kaya di ko sinabing big time, may baka mamaya may mga ano din sa akin. Pero kahit pa paano, may nabawas.
4: Malaki na yun. Oo. Oo. Kumpara sa papiso-piso o dalawang
3: totoo
4: piso.
3: Totoo yan. Ano. Kasi di ba nung nitong mga nakakaraang dalawang magkasunod na linggo, sunod-sunod yung pagtaas yung price hike. At least kahit pa paano, di ba, matikman naman ulit natin ang pagbaba ulit ng presyo. Okay na yun, pasalamat na rin tayo kahit pa paano.
4: Totoo, kaysa price hike. Oh, price yun na hike. Ano mo, diba? At least, ayan, maganda yung, ano, yung balita na yan sa mga chuper natin ng mga kabibs at syempre sa mga talaga namang madalas napapagamit ng gasolina at saka diesel.
3: Oo, talaga naman. Nakikita namin, ha, medyo pumapadyak-padyak ka na naman. Nagbabala ka na naman ng mga mapupuntahan at porket nag-rollback lang, ha? Ikaw talaga kabibs.
4: Ang dami mo naman pang ano, pupuntahan. Pero maganda yan. Dapat meron ka talagang pinupuntahan oras na pagka talaga naman yung tipong sa trabaho na ano ka na parang
3: pagod.
4: What's happening to me? This is what you call burned out. May mga ganun. Halimbawa nakaranas ng mga ganun. Pwede kang, yan, since bumaba yung gasolina, pwede kang mamasyal.
3: Road then, trip, ganyan.
4: Ano lang ba, pantanggal lang ganun.
3: O, pantanggal lang stress, o kaya naman na para mawala lang yung isip mo saglit sa mga ginagawa mo o mga pinagkakaabalahan mo. Magtagaytay ka, maglaunyon ka. Ang dami diba? Pwedeng mapuntahan. It's more fun in the Philippines talaga.
4: Tama, ang dami pwedeng punta ng magagandang lugar dito sa ating bansa. Correct. Bago ka pumunta sa ibang bansa.
3: Totoo yan. Mas mura pa, ano, kaya lang yung gasolina talaga. Medyo ano-ano pa. Pero okay na rin.
4: Gusto makatipid, lakarin mo na lang.
3: Gusto magbike ka, di ba? Makisali ka doon sa mga riders.
4: Oo.
3: Ay naku mga ka-vibes, ang oras natin ay 4:50 ng umaga. Abay, sana naging maganda ang balita sa'yo dahil pagagandain pa namin na ang umaga mo. Makakasama mo pa rin hanggang alas 8 ng umaga ang iyong kulit tandem. Ang mama mo kumakaripa sa tawa pero ang araw maariba. Ako si Mama Mia.
4: Kasama na siyempre ang DJ na pwede mong kulitin. Pwede mong kulitin, huwag mo lang harutin. Joko Loco's mind. Hey, baby!
3: Para pa rin po yan sa iyong favorite mapagising ang programang Good Vibes.
4: Good morning!
3: Dito pa rin sa Bet na Bet kasi ang Lupet 92.3 FMR.
4: Favorite music radio.
3: Good Vibes! Sa oras!
4: Oras natin, 4:51. Perfect!
3: Para grope?
4: Tama!
3: Really?
4: Yeah!
1: Good vibes! Good morning!
2: Ang Lupet!

0: 101.3 FMR. FMR. Favorite Music Radio. Ka vibes.
1: Ang lupet. Chismis na naman. Ang lupet. Ang oras sa FM Radio. Alas 5 in punto. Ang lupet.
0: Gumising ng busog sa tamang vibes dahil it's Sinog O'Clock na! Ang energy booster na gigising sa'yo 4 a.m. to 8 a.m. kasama si Joko Loco at Mama Mia. Good vibes! Good morning! Dramahang puno ng comedy 8 a.m. to 12 noon kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Alex. Favorite vibe! Yan ang Sinog O'Clock sa 92.3 FM Radio Manila. Ka-vibes!
1: Ang lupet!

0: favorite music radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR!
3: FMR!
2: Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!
4: Bibiga ang tawa at saya every morning!

0: babang ganun, tapos naipo na yung tubig sa may kubaw. So, ayun, di ba, medyo mahirap lang talaga. Kung nga lalamig yung panahon na, edi okay. Medyo magiging makulimlim. Pero kung yung medyo babaha naman, parang ibang usapan na ho yun.
1: Okay, tama naman yun. Kaya naman, kabibs, sabay, kung ano man yan, ha? Kung, sa mga kabibs na nakakaranas ng ganun, naranasan yun, parang, uy, parang, bakit ganun? Bakit ganito ulit? May ganun.
0: Tama.
1: So, kayo, kabibs, ang gagawin nyo lang din naman kung dumating sa punto na abutin ka ng ulan sa mga binaba, low-lying areas.
0: Yan. Wow, low-lying areas.
1: Yung mga binaba, so, paano ba? Text mo lang, boss mo.
0: Boss.
1: Ano yan? Di talaga kaya, oh.
0: Oo, alam nga, mag-swimming po ko dito.
1: Nandito po ako, nakalubog po yung ano.
0: Totoo. Gusto mo lang picture yung maliwala. Sige, bibicture ako para sa'yo. Yung mga ganun maayos sa pakiusapan.
1: Guys, dito tayo ngayon. Nila ko yung motor ko, lubog po.
0: Ay, nako. Sana nga, no, hindi muna umulan today at magtuloy-tuloy na talaga yung good weather dahil pasasayay pa natin lalo ang inyong morning dahil dito ang hotdog talaga. Kasama nyo pa rin ang programang Good Vibes.
1: Good morning!
0: Kami pa rin na kulit adi mo sa umaga. Ang mama mo kumakaripas ng tawa pero ang araw maariba si mama mia.
1: Kasama na siyempre ang DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kurutin, wag lang harutin. Joko Loco is my name, baby!
0: Baby, dito pa rin yan sa Bet na Bet kasi ang Lupet at 92.3 FMR.
1: Favorite Music Radio, Kabibs!
0: Sa oras!
1: Alas 5:24, perfect!
0: Sa grobe?
1: Tama.
0: Really?
2: Good vibes! Good morning!
3: Ang Lupet!

0: paborito niyong pampapampagising. DJ Mamma Mia at Joko Loco.
1: Gong gong gong, tari gong kiko.
2: Sa kafe!
1: Tropic!
2: Mama!
1: Really?
2: Really?
1: Yes!
0: Good vibes! Good morning!
2: Ang lupet!
3: Gising ka na ba?
4: Si Shirley ngayon ay pinupulupitan ng katamaran.
3: Katamaran.
4: Naatakan ng tamaritis.
3: Uy, mahirap yan ha. Huwag mong hayaan na atakihin ka niyan. Atakihin mo rin.
4: Atakihin mo din at labanan mo.
3: Tama!
2: Labanan natin ang tukso.
4: Familiar.
3: Familiar?
4: Yung tukso? Yung tukso!
3: Ay nako, eto na nga. Eto familiar talaga to, ano, mga ka-vibes. Dahil ibibigay na namin sa inyo ang ikalawang kamada ng inyong mga kapalaran at panghuli ring kamada, ha? Para sa original na lalo!
0: Ang iyong kapalaran, iyon ang malalaman sa Hulala!
4: Ito na huling kamada para sa mga Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius at Pisces!
3: Makinig at
4: makinig! Lamig!
3: Ay, Libra, malilito ka kung sinong susundin mo sa opisina ninyo. Yung nanggigipit ba sa'yo nakatrabaho o ang boss mo? Ba't naman ganun? Simple lang yan. Kung sinong nakatataas sa'yo, yun ang sundin mo.
4: Oo naman.
3: At sino ba nagpapasahod sa'yo? Bakit susundin mo yung katrabaho mo na ano? Na nanggigipit sa'yo?
4: Oh, ginigipit ka ng katrabaho mo, nandyan yung HR.
3: Ay, naku. Oo nga naman, di ba? O, Scorpio!
4: Scorpio! Uy, wait lang. Si Boss Billy. Boss Billy pala na nakikinig.
3: Uy, Sir Billy!
4: Good morning!
3: Sir Billy!
4: Ay, nasa ano sila ngayon? Nasa airport, yan. Shoutout sa Grab driver nila na si Boss Reynaldo.
3: Uy!
4: Besacruz and family. Tama, si Reynaldo. Ikaw yun, di ba?
3: Reynaldo?
4: Yung poging taga ano? Sabi sa'yo, ikaw yun eh. Nasa kaya ko na to, Sir
3: Reynaldo.
4: Si
3: Reynaldo Besacruz.
4: O, pag mga Reynaldo, mga pogi, tinitilian.
3: Si Reynaldo. Pogi talaga.
4: Oh, dabi ko sa'yo.
3: Tignan mo.
4: Sino nga yung football player?
3: Ronaldo
4: pala yun. Ronaldo.
3: Ronaldo.
4: Bakit panong ka?
3: Bumapalakpak yung tenga ni Sir Reynaldo.
4: Ay, shout out. Naku, sumakay pa naman sa'yo si Boss Billy. Ang laki pa naman magbigay ng tip niyan.
3: Oo, naman.
4: Grabe. Good morning. Kasama nito Sir Mark. Shoutout ha.
3: Si Sir Mark.
4: Ewan ko kasama si Sir Mark. Oo, alam ko kasi sila dalawa ni Anne. Sir Billy and Sir Mark. Good morning.
3: Ayan, shoutout po sa inyo. Sir Billy, Sir Mark de la Cruz at si Sir Reynaldo Besacruz. Ayan ha. Magandang umaga. Abay, sana hindi magpantingan yung mga tenga habang pinakikinggan ito.
4: Oo. Ano ba yung showjack mo, Sir Reynaldo? Kasi ito na si Mama Mia. Nagbibigay na ng ano.
3: O, Scorpio. May masasaktan ka na namang damdami na dahil sa pagpapakatotoo mo. Abay, sana magbati pa kayo.
4: Oy, sana naman.
3: Uy, bunganga mo kasi. Ingatan mo.
4: Bunganga niya.
3: Ikaw to eh.
4: Ay, ako ba to?
3: Sagittarius.
4: Sagittarius.
3: Katatanggap mo lang ng sweldo pero sahod na naman ang inaabangan mo. Abay, gawin mo na lang motivation ito para hindi ka tamarin sa trabaho.
4: Oo naman. Siyempre nakaka... Diba? Yun na ba? Gaganahan ka talaga pag naano mo na.
3: Gaganahan ka.
4: Ayos to ah.
3: Kapag iniisip mo na may reward na paparating sa'yo, di ba? Yun na yun eh. O, Capricorn. Capricorn, magiging emotional ka sa araw na to kasi ito ang magiging trip mo. Yun lang.
4: Ang
3: Aquarius. Oh, nakakaiyak, di ba? Aquarius, sa ayaw mo man o sa gusto, uulanin ka sa araw na ito. At Pisces, bukas ka na lang.
4: Ay, Pisces, ang galing.
3: Pisces.
4: Bakit ganun na timing pa naman sa kanya, Pisces?
3: Eh, ano yun?
4: Abang-abang pa naman siya kanina.
3: Nawalan ng signal yung mga tala.
4: Naku po.
3: Oo, parang, shh, guha ganun na siya kahapon.
4: Mababawi bukas. O, kalma ka lang. At least yan na, narinig niya na inyong...
3: Hulalalala. Ayan ang kabuuan ng inyong mga kapalaran. Tandaan ng mga bituin na gabay lamang. Pero kung mapapahama ka pa rin, abay labas sa po kami dyan. At ito kami ni DJ Joko Loco. Ako naman si DJ Mamma Mia. Ikis mo na lang sa Vaga!
4: Iyan naman! Gawad! Magandang morning! Uy, everybody!
3: Everybody, put your hands up in the air! Alam mo, magano mag-re-rave ano?
4: Alam mo, merong rave party to.
3: Rave party? Color run! Mga
4: Ayan, good morning. Uy, sa mga nagda-drive kasi yung mga jeepney driver, yeah. Tasuloy niya kasi rin na yung mga nasa garab. Tapos mga bus driver, si Arbs, yan, nakikinig sa atin. Maganda-maganda umaga. Sobrang sila, yun ang papagana. Aantok yung sila pagkain, tahimik tayo.
3: Totoo.
4: Kaya naman, Mama Mia, ang tanong, kaya mo ba manahimik? Kalmado, ganun.
3: Ayoko nga. Never. Hindi nyo ako mapapatahimik at wala akong patatahimikin.
4: Kaya mo ba yung pag-programa sa programa ni Cathy J?
3: Hala, baka magkasakit ako.
4: Yung ganun ka, ano ka, lumalay, magsalita.
3: Nancy po.
4: Sige, asya mo ka naman.
3: Natatawa ako.
4: Kasama niyo. Ayan yung ano eh, yan eh, kung mapapasin, iba-iba talaga yung ano ng DJ, merong maingay,
3: oo,
4: parang kami.
3: Totoo naman.
4: Meron naman na talaga naman, alam mo yung parang dinuduyang kasagada ng totoo. Boses niya. May mga
3: sapat
4: eh.
3: Sa bawat pangangailangan ninyo sa bawat oras.
4: Oo, buti pa yun, sapat.
3: Sapat, eh ikaw.
4: So, ay hindi pala,
3: hindi
4: iba pa yun.
3: Hindi na ka naging tapat. Pinagpalit ka pa.
4: Ay grabe naman yun sa hugot eh.
3: Ay naku mga kabab, sa 5:51 na lang umaga, abay kung ano man ang hugot mo sa buhay, ang mahalaga hindi ka huhugutin ng hirap ng buhay. Yun lang talaga yun.
4: Naman talaga.
3: Oo, labanan mo, ang tukso, labanan mo ang katamaran ngayon. Isipin mo, anong petsa na ba ngayon? Ados, ay naku, malayo pa sweldo.
4: Malayo pa, o, diba?
3: Malayo pa sweldo.
4: Imbis na labanan mo yung ano, sige, kampihan mo na lang.
3: Sige, kampihan mo na lang. Next week mo na kampihan pag malapit na sweldo. Mga bastos!
4: Ay,
3: naku. Abay, syempre, susunod na ang pinakaabangan ng sambayan ng Pilipino, ang buksaan sa agahan, kaya tuto ka lang ka-vibes. Dahil hanggang alas 8 mo pa makakasama ang iyong favorite pampagising sa morning, ang programang Good Vibes!
4: Good morning!
3: At ito pa rin, ang kulitado mo sa umaga, ang mama mo kumakaripas ng tawa, pero ang aura maariba, si mama Mia!
4: Kasama rin siya, Brian DJ, na pwede pong kulitin, pwede mong kurutin, huwag mo lang ha-ha-routin, Joko Loco is my name, baby!
3: Ito pa rin ang bet na bet, kasi ang bet, 92.3 FMR!
4: Favorite Music Radio,
3: Good Vibes! Sa oras!
4: 1 minuto na lamang, alas 6 na, perfect!
3: Para grobe!
4: Tama!
3: Really?
0: Good vibes. Good morning.
5: Ang lupet.

0: 101.3 FMR. FMR. Favorite Music Radio. Good vibes.
1: Ang lupet. Gusot na naman ang mukha. Ang lupet. Ang oras sa FM Radio. Alas 6 in punto. Ang lupet. Hey!

0: 92.3 FMR.
1: Favorite Music Radio.
0: Ka-vibes.
2: Ang lupet!
0: Gumising ng busog sa tamang vibes dahil it's Sinog O'Clock na! Ang energy booster na gigising sa'yo 4 a.m. to 8 a.m. kasama si Joko Loco at Mama Mia. Good vibes! Good morning! Dramahang puno ng comedy 8 a.m. to 12 noon kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Alex. Favorite vibe! Yan ang Silog O'Clock sa 92.3 FM Radio Manila. Ka-vibes!
2: Ang lupet!

0: FM, our favorite music radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR, favorite music radio. Good vibes.
1: Ang Lupet!
3: Bibiga ang tawa at saya every morning.

0: 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Good vibes.
1: Ang lupet. Gutom ka na naman? Ang lupet.

0: Shirley.
1: Sa mga paborito niyong pampapagising, DJ Mamma Mia at Joko Loco.
2: Dogtong, dogtong, taritong, people.
3: Perfect!
2: Perfect! Mama!
3: Really?
2: Really?
3: Yes!
1: Good vibes, good morning!
2: Ang lupet!
4: Good vibes! Alam niyo mga nakaganito sa live, ano yung eh? Ano, kasi live tayo ngayon ha mga ka-vibes sa ating Facebook page at YouTube channel. Sa
0: YouTube
4: po,
0: channel?
4: YouTube channel. Oh. Siyempre payaman tayo ng payaman, di ba? Kaya dahil pasosyal din yung pasosyal yung pagkakabanggit.
0: YouTube channel.
4: Oo, 92.3 FM Radio Manila. Di ba yung mga naka-live na yung nakaganito lang, nakapost yung nakaganyan?
0: Nakaganyan?
4: Oo, nakaganyan. Tapos nakaganyan, nakangiti na gano'n. Alam ba? Ba ginagawa yun? Nalilito lang ako ah. Parang ano ba yun? Recall ba yun? Ganun ba yun?
0: Pero
4: anyways, highways, bago pa tayo maligaw at saan pa tayo mapunta at dalhin ng tadhana, abay, eto pa rin ang 92.3 FMR!
0: Favorite Music Radio, Ka-Vibes!
4: Kasama nyo pa rin ang inyong favorite pang pagising sa morning, ang program
0: Good Vibes! Good morning!
4: At ang kulitante mo sa umaga, ang mama mo kumakariba sa tawa pero ang araw ba arriba si Mamma Mia!
0: Kasama rin syempre ang DJ na pwede mo kulitin, pwede mo kurutin, huwag walang haharutin! Joko Loco is my name, baby!
4: Ka-vibes! Ang oras natin ay 6:35 ng umaga at sa oras na ito ay narito na tayo sa parte ng ating programa at pagsasama-sama kung saan sasagutin natin ng walang kwentang tatanungan ng ating ka-vibes ng wala rin kwentang kasagutan para quicks lang.
0: Tama.
4: Dito yan sa Puksaan sa Agahan!
1: Puksaan sa Agahan! Puksaan sa Agahan!
0: Buksaan sa agahan na, ka-vibes! Abay, eto na! Sa dami na nagpadala, ay isa lang ang aming napuna!
4: Wow. Ay, isa lang napuna!
0: Dahil ang tanong niya ay kakaiba, wow!
4: Oo nga naman! Siguro may pinagdaraanan siya, di ba? Pero out of 10,000, right?
0: Yeah.
4: 10,000?
0: To be exact, 10,251.
4: Yeah. Wow! I love it! Nakala ko 10,923. Siya mo ay si Gian ng Baclaran.
0: Si Gian.
4: Alam naming Martes pa, pero kasi wala, napukaw ang atensyon namin eh, di ba? Ni Gian ng Baclaran.

0: Ano, hindi talaga kayo nakikinig ng radyo pag hindi nyo napapakinggan yun.
1: Oh. Sino kumanta nun?
0: Hindi ko rin alam. Masalam ko lang yung kanta.
1: Basta tawanan mo. Ang ganda ng mensahe.
2: Tumawa ka.
1: Oh, tawanan. Kung ikaw ay masaya,
0: tumawa. Iba yun?
2: Iba naman yun.
0: Pero sige na nga. Bakit nga ba? Sige, mamaya na lang natin talakayin kung naman, bakit.
1: Oh. Puksain na muna natin.
0: Puksain
1: to.
0: Na muna natin. Basta sa'yo iiyakan.
1: Iiyakan.
0: Tapos sa akin tatawanan. Oh.
1: Dalawa lang pagpipilian. So, sige.
0: Ano kaya to? Gia na Baklaran, okay ka lang. Bags mo. Idulog natin kay DJ Kati Gito kung gusto mo.
1: Baka, kamusta ka, Gian?
0: Kamusta ka?
1: Oh, baka.
0: Kamusta ka?
1: Baka.
0: Gia.
1: Kamusta ka?
0: Aking ma. At ano ba yun, Diyos?
1: Ay, lumalabas sa edad.
0: Eto na nga. Sige na, palakpakan na muna para kay Gia na Baklaran. Gian. Eto ang iyong katanungan.

0: kailangan ang iyong buhay. Problema ay tawanan, sasaya ka pa ng tunay. Huwag mong masyadong dibdibin, minsan tumawa ka pa rin. Kahit may tinga pa kakakain, ilabas mo lang ang iyong ngipin.
1: Hey!
2: Hey!
1: Hey!
0: Short! But sweet! Oh yeah!
1: That's it, pansit!
0: That's it, pansit! This is it, pansit! Ikaw naman, joko loko!
1: Kung si ano mama ay pinawanan, ako yeah. Naman ay iyakan. Ito ang tandog sa aming puksaan mula kay Gian all the way from Baklalan. Tatawa. Iyakan. Makinig ka, Gian. Okay ka pala? Okay ka lang.

0: Oh, break it down, yo. Diba, short but sweet?
1: Yeah.
0: Oh,
1: yeah.
0: May sima ng aming mga kasagutan na Gia ng Baklaran. Pero nararamdaman ko naman na kahit walang kwenta ang katanungan mo, binigyan namin ng sagot na makabuluhan, hindi ba?
1: Oo naman!
0: Diba? Oh, ano?
1: Tama kanyang kaibigan!
0: Kaibigan! Usap kayo!
1: Ayun yun eh. Diba yung simpleng tanong kasi pwede mo nga kasi tatawanin, iiyakan, depende yung sitwasyon niya siguro. Diba? Yung, alam mo, minsan sa mga bagay na mga sobrang pagmabigat na o kaya naman minsan hindi mo na alam kung anong solusyon doon. Wala, magdadasal ka lang, iiyak ka lang. Tapos pagkatapos nun, may kasamang dasal yun. Gagana yung pakiramdam mo.
0: Oo,
1: diba?
0: May mga face talaga kapag dumadaan tayo sa problema, ano, na minsan kailangan mo talagang iyakan muna eh. Kailangan mong pagdaanan muna yung stage ng buhay mo na iiyak ka talaga. Saka kapag naka-move on ka na at kahit pa paano natatanggap mo na ng konting yung sitwasyon, minsan matatawanan mo na lang din.
1: Oo, diba? Tsaka yung pag-iyak, hindi yan yung nangangahulugan na mahina ka. Diba? Hindi yun ganun eh. Baka yung iba ang pangintindigan na, wala, umiyak.
0: Alam mo, may mga tao na akala nila, no, malakas sila dahil hindi sila umiiyak. Pero, alam mo, minsan, kailangan mo rin ipakita yan. Hindi mo nga, kung malakas ka talaga, eh bakit hindi mo mapakita yung iba't ibang klase ng emosyon na meron ka?
1: Oo, wala ka pala eh.
0: Oo, diba? Bakit natatakot ka na ipakita yung ganitong klase ng side mo? O ganitong
1: kasi baka
0: side
1: iniisip
0: mo,
1: niya
0: diba?
1: Baka sabihin ito, weak lang ako pa yan. Kaya may ganun. Pero hindi, ang

0: noon pag umiyak ka, hindi man yung emotion mo sobrang ano na, na gusto mong na, ayaw mo man pero kung saan nang lumalabas yung luha sa iyo, pero pagkatapos noon gagaan na yung pakiramdam mo.
1: Oo, hindi mo
0: makakapag-isip ka ng maayos. Diba? Samahan, basta sasamahan mo ng dasal, ganun lang.
1: Hindi mo mapipigilan kasi minsan yan, eh, 'di ba? Minsan nga parang kapag nasa gitna ka ng kasiyahan, nasa party ka.
0: Kakampi pala kita eh.
1: Ha?
0: Kakampi pala kita.
1: Teka lang, wait lang. Okay. Oo, mag-antay ka diyan. Mamaya babalik ka kita, sinasabi ko sa iyo. Oo, may oras ka din.
0: Alam pa rin sa gitna din
1: siya. Diba, minsan nga, kahit nasa gitna ka ng kasiyahan, na may mga tao talaga na parang, bakit ganun? Parang ang, parang may buta sa puso ko. Parang hindi ko maintindihan. Parang hindi siya napupunuan na ng kahit na ano. Tapos bigla na lang maluluhan. Parang, sis, okay ka lang. Diba? Bakit bigla ka na lang umiiyak dyan? Tayo'y nag-ano, nom-nom dito. Nagkakasiyahan.
0: Yung pala, may, ano, may pinagdadaan ng mabigat. Naghahanap lang pala ng kaibigan o kaya naman yung output ba na pwedeng alam mo yun? Kasi kung sosoloin mo yung bigat ng problema nga naman, diba, parang ano, pero kung naisi-share mo, naiiyak mo sa kaibigan mo, huwag ka mahiya. Kung meron ka kaibigan naman na dapat ano,
1: huwag
0: ka naman
1: siguro. Mahihiya. Totoo yan. Diba? At syempre, diba, kapag lumipas naman ang panahon at naka-move on ka na nga dyan, kagaya na nabanggit ko kanina, minsan tatawanan mo na lang din yan. Diba nga, minsan mga sinasabi ng mga matatanda, diba na...
0: Sino yan?
1: Kailangan mo banggit ang paka? Gusto mo talaga? Mag-shout out ako ng matanda.
0: Uy, sige nga. Maririnig. Sir!
1: Hoy! Hoy, wala ka pinabanggit
0: ang pangalan! Nakikita ko yung mata niya. Hindi niya binibita ko yung pangalan. Pero...
1: Abay, syempre, di ba, kapag sinasabi nga, di ba, ng mga mas nakakatanda, ayan, ha, mas nakakatanda sa atin, na ganun talaga, ineng, o toto, di ba? O pagdating ng araw, may aral yan na ibibigay sa'yo, at tatawanan mo na lang yan, o kaya naman kapag dumaan ulit ang pagkakataon na ikaw ay susubukin ulit ng panahon, at least alam mo na kung ano ang gagawin mo.
0: Tama.
1: Baka sa puntong yon tumatawa ka na lang. Mag-isa ka pa.
0: Totoo naman. Diba? Ay, pahit tas iniikot yung buhok. Huwag naman, ganun.
1: Hindi naman ganun. Pero ganun talaga ang buhay. May iba't iba tayong season eh. Season para umiyak, season para tumawa, season para magsaya, maging malungkot, season na para maging seasoning.
0: Wow, season. No.
1: Season para maging seasoning. Maging pampasarap, season para maging masarap. Ganun.
0: Diba? Ang maganda yun, no? Season para maging masarap.
1: Oo. Diba? Hindi natin na pwedeng angkinin lahat ng... faces na kasiyahan lang, 'di ba? Kailangan may matutunan din tayo sa bawat
0: situation. Para balanse lang ba? O may mga ganun naman.
1: Oo, 'di ba? Ano, ikaw lang masaya dito, hindi ka man lang makakaramdam ng kalungkutan.
0: 'Di ba? Sikmura ang kita diyan.
1: Ito si Wayne Ilagan, sabi niya, ang tunay na lalaki ay umiiyak kapag nasasaktan.
0: Ang tunay na lalaki nagsusot ng pink.
1: Ay totoo naman. Kahit Sir Aris Galo. 'Di ba?
0: Ganun pink na talaga.
1: Dati, pink.
0: Yung iba kasi pag nagsusot, ang ganda kaya. Ako gusto ko mag-pink talaga na.
1: Oo.
0: Ng shoes, ng ano, lahat.
1: Hindi kasi maganda naman yung kulay na gano'n, di ba? Kulay na pink, magaan siya sa mata. Di ba? Tapos parang kahit sabi nila pang babae lang.
0: Maghanap ng pink. Pride month ngayon, di ba?
1: Oo.
0: O makikiisa natin sa mga
1: ayan,
0: ano natin.
1: Sa ating mga ka-vibes na miyembro ng LGBTQIA+.
0: Ay, wait lang. Ang pink ba? Nag-symbolize na ng ano?
1: Hindi naman, hindi rainbow.
0: Na rainbow.
1: Saka marami silang flag.
0: Okay. So mag-rainbow tayo.
1: Pag-usapan din natin yan sa mga susunod na araw.
0: Naman, di ba?
1: Ito si Julius, sabi niya, isa lang ang buhay natin. So choose to be happy. Don't worry, be happy.
0: Don't worry, be happy. Ano na nga yung sagot mo, tatawanan? Bakit matatawanan?
1: Nga, sabi ko nga tatawanan.
0: Dahil
1: balang araw, alam mo yun, may mga
0: lahat na lang matatapos yung problema. Tapos tagdadaan, tatawanan mo na lang.
1: Hindi kang tatagal lahat ng problema. Balang araw, mananawa din yan sa'yo, sinasabi.
0: Ano na yung sagot mo, mama? Ulit-ulit.
1: Yun nga yun. Ikaw kasi nililig mo. Diba sabi ko nga, may kanya-kanya tayo season hanggang sa ikaw na yung maging seasoning. Siya, ikaw baka vibes, anong kasagutan mo dito? Anong hirit mo, di ba? Ano ang pulso ng masa? Aba, i-comment mo na yan sa ating Facebook Live at sa ating YouTube channel dahil live din po tayo dyan. At mali po, ma-shoutout ka namin.
0: Naman.
1: Si Willie Lagan, sumakasagot na.
0: Si Sir Reynaldo ka sa sasakayan niya, nagda-drive ngayon.
1: Totoo. Si Rodel Oliver, ayan o. Nakikinig, Julius Luna, JM Paul, FMR Squad. Si William Mortel, Lawrence Manipor Salilerma, John Vincent Sagrado, Jessa Akitanya. Maraming salamat po ha sa pakikinig ninyong lahat. At ka-vibes. Abay, tuloy-tuloy lang ang pakikinig. Hindi ka mauumay, promise. promise.
0: Oh, parang si Ate ano, Evelyn Ko and Kuya Gaspar dyan sa Teresa Martires Adelinas of the Vision. Di sila nang umay. Everyday nakikinig sila. Maraming salamat.
1: Totoo. Maraming salamat. At hanggang alas 8, mapapakinggan nyo pa rin kami makakakulitan. Ang inyong favorite mong pagising sa morning, ang programang Good Vibes.
0: Good morning!
1: Kasama pa rin ang kulit tandem mo sa umaga. Ang mama mo kumakaripas ng tawa pero ang araw maariba. Si mama Mia.
0: Kasama rin siyempre ang DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kurutin, wag mo lang haharutin. Joko Loco is my name, baby!
1: Dito lang yan sa Bet na Bet kasi
0: ang lupet
1: at 92.3 FMR.
0: Favorite music radio, Good Vibes!
1: Sa oras!
0: Araw 6:47 na, perfect!
1: Back, Robin?
0: Mama,
1: really?
0: Yeah!
2: Good vibes! Good morning!
3: Ang lupet!

0: 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Good vibes.
1: Ang lupet. Uy, kachat niya. Ang lupet. Ang oras sa FM Radio 6:55. Ang lupet!
2: Mariani Tolentino nga pala. Lagi masakit ang ulo ko at namamanhid ang katawan. Nasanay na lang akong magtiis pero pwede palang makaiwas sa ganitong pakiramdam. With proper diet, healthy lifestyle at sa tulong ng Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: 92.3 FMR.
4: Favorite Music Radio.
0: Good Vibes.
1: Ang lupet!
5: Ito ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan mula sa FM Radio at PRTV Newsroom. Ito ang FM Radio Newsbreak. FM Radio Newsbreak.
6: Magandang umaga mga ka-vibes, narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FMR Newsbreak. Iginiit ni Interior Secretary John Vic Rimulya na may kapangyarihan ang ehekutibong sangay na arestuhin ang mga miyembro ng lehislatura kapag may umiiral na warrant of arrest sa kabila ng prinsipyo ng separation of powers. Ginawa ni Rimulya ang pahayag matapos ang naging mainit na talakayan ni Senate President Alan Peter Cayetano habang ipinapatupad ang warrant of arrest o warrant of arrest ng Sandigan Bayan laban naman kay Senator Jinggoy Estrada sa kasong plunder. Ayon kay Secretary Rimulya, nananatiling tungkulin ng mga otoridad ang pagpapatupad ng mga kautusan ng hukuman. Anya, magbibigay sila ng paunawa at paggalang sa Senado, ngunit kung may dapat arestuhin ay sasagawa pa rin ito. Kinukoy rin ang kalihim ang naging pagtakas ni Senator Bato de la Rosa noong May 14 bilang isa sa mga nagbunsod sa mas mahigpit na pagpapatupad ng mga warrant laban naman sa mga mambabatas na may kinakaharap na kaso.
0: FM Radio Newsbreak. FM Radio Newsbreak.
6: Samantala sa iba pang mga balita, mas pinalalim ng Pilipinas at Vietnam ang kanilang ugnayan sa antas ng Enhanced Strategic Partnership, isang hakbang na naglalayong palawakin pa ang kooperasyon ng dalawang bansa sa larangan ng seguridad, ekonomiya, teknolohiya at ugnayang pangmamamayan. Sa meeting ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Vietnam President Tho Lam sa palasyo, nasaksihan din ang paglagda sa apat na kasunduan na sumasaklaw sa depensa, digital transformation, turismo at edukasyon. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., hindi lamang palalakasin ng bagong partnership ang ugnayan na dalawang bansa kundi mag-aambag din ito sa kapayapaan at paglago sa rehiyon ng ASEAN. Kinalakay rin ng dalawang pinuno ang pagpapalawak ng kalakalan o kalakalan at kooperasyon sa agrikultura habang hangad nila na higit pang mapapataas ang bilateral trade sa pagitan ng Pilipinas at Vietnam.
0: FM Radio Newsbreak.
3: FM Radio Newsbreak.
6: At sa ating panghuling balita, naghain si Leyte 1st District Representative Martin Romualdez ng House Bill Number 2777 na naglalayong lumikha ng mas maraming permanenteng trabaho o posisyon para sa mga health workers at magtakda ng pamantayan sa dami ng mga kawani sa mga pampublikong ospital sa buong bansa. Layunin din ng panukala na matiyak ang sapat na pondo para sa mga paggamutan ng pamahalaan upang mapabuti ang serbisyong pangkalusugan. Kapag naipasa bilang batas, inaasahang magbibigay ito na mas matatag na hanapbuhay at mas maayos na benepisyo para sa mga health workers. Habang mapapabilis at mapapaganda naman ang paghahatid ng serbisyong medikal para sa mga pasyente.
0: FM Radio Newsbreak.
3: FM Radio Newsbreak.
6: At yan mga ka-vibes ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FMR Newsbreak. Ako po si Cherubim Ganaden. Magandang umaga.
0: Inyong narinig ang FM Radio Newsbreak dito sa FM Radio. Favorite Music Radio.
1: 92.3 FMR.
0: FMR.
1: Favorite Music Radio.
4: Good vibes.
1: Ang lupet!
0: Gumising and busog sa tamang vibes dahil it's Sigog O'Clock na! Ang energy booster na gigising sa'yo 4 a.m. to 8 a.m. kasama si Choco Loco at Mama Mia. Good vibes! Good morning! Dramahang puno ng comedy 8 a.m. to 12 noon kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Alex. Favorite vibe! Yan ang Silog O'Clock!
7: sa 92.3 FM Radio Manila. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
8: Naglalambing siya, oh. Ang lupet! Ang oras sa FM Radio. 7:00 in punto. Ang lupet!

0: favorite music radio.
1: Ang Fat!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR! FMR! Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!
3: Bibiga ang tawa at saya every morning!

0: Shirley.
1: Pagising DJ Mamma Mia at Joko Loco.
2: Dog, tari kong people.
3: Perfect!
4: Perfect!
3: Mama!
4: Really?
3: Yes!
1: Good vibes! Good morning!
3: Yeah! Ang lupet!
4: Good vibes!
5: Buksan mo! Papasukin ako! Papasukin!
0: Papasukin mo na! Naambon!
5: Papasukin mo na yan! Late na yan! Sinasabi ko sa inyo, may sasahurin pa ba yan?
0: Ay!
5: Buti pa iba, no? Kahit anim na buwan hindi magtrabaho, may sasahurin.
0: Ay, yung pagmaganda talaga yung ano mo. Oh, sarap mag-anon. Pero anyway, dahil nga...
5: Anyway, sideways.
0: Wala tayo sa ganun sitwasyon. Kailangan natin magsipag sa bawat araw na...
5: Totoo yan! Diba? Pero eto na nga, dahil labanggit natin ang buksan mo at binuksan mo. Binuksan mo ang puso.
0: Sinakpan.
5: Sinakpan ba yun? Eto
0: gusto
5: na ang...
0: Gusto mo ba?
5: Eto na ang ating dog. Pakidoki.
0: Dere-derecho. Sana yan. Hey! Walang busina. Dere-derecho. Nag-counterflow. Eto na nga. Aling dugtungan mo ka ba? Binuksan ko ang...
5: Binuksan mo ang ano,
0: binuksan
5: DJ?
0: Binuksan ko, papasok.
5: Ayun ako, papasok.
0: Wala man din, wala.
5: Ikaw pa, DJ Joko Loco.
0: Binuksan ko ang ano, ang puso ko sa pagtanggap ng mga kamalian, mga dapat.
5: Ang bait naman nito, boring.
0: Boring!
5: Ang bait masyado.
0: Oh, okay. Ikaw ba, Mamma Mia?
5: Pero totoo naman yan sa buhay niya, no? Ako naman, binuksan ko ang sarili ko sa mga pagkakataon.
0: Ah, kaya pala yung pagkakataon na pupuntahan mo mamaya.
5: Ang mga racket. Binuksan ko ang sarili ko sa mga racket. Kuya, syempre, kailangan nating kayod.
0: Tama, hindi lang dapat sabi nga nila kung kinakabus ka ngayon sa nakukuha mo na sahod, mag-ano ka, gumawa ka ng paraan para rumakit.
5: Tama.
0: Pero make sure na hindi mo sasagasaan yung pinag-ano mo.
5: Totoo yan!
0: O, ganun yun. Kasi sabi sa pag-aaral, mas maganda kung ano, kung meron ka pang extra pinagkukuha.
5: Sinabi niya
0: aside
5: yan?
0: From, yeah, oo.
5: Sabi ni jokoloko.ph
0: JL.ph
5: JL.ph
0: Yan yung source. Ano tayo?
5: Source Sogon. Source Mariose.
0: Source the one.
5: Ay, source ko po.
0: Ito na ang mga kasagutan.
5: Ang mga kasagutan ng ating ka-vibe sa binuksan ko. Oy, ito si Willie Lagan. Binuksan ko ang pinto, papasukin ako, bulaklak para sa'yo. Ano bang gusto mong gawin ko para mahalin mo?
0: Nasa.
5: Si mahalin nyo na to, nagmamakaawa na
0: Si Will kasi nakita ko yan, active din yan sa social media. No?
5: Totoo naman.
0: Tapos banda-banda.
5: Yes. Nasa ang dako ka man, naroon din si Willie Lagan.
0: Ang lupit na, kinanta niya, isubo ang ulo na ang hipon. Ganun.
5: Ito naman si Stai Salvador. Sabi niya, binuksan ko ang lumang kahon na puno ng mga alaala kasabay ng alikabok na sumasayaw sa hangin.
0: Wow, nakita mo ba sumasayaw sila?
5: Taray, muling bumabalik ang mga ngiti at kwentong nakalipas. Taray, parang alam mo papunta na sa papunta sa isang
0: parang,
5: larawang.
0: Parang alam mo yung parang galing sa isang lyrics.
5: Na. Oo, diba? Parang... ito naman, si Sari Lerma. Sabi niya, binuksan ko ang radyo para mapakinggan ng mga FMR DJs.
0: Lalo
5: na si DJ Sigel.
0: Si Sari!
5: Sigel! Ano ba to? Kailan ba ulit ang meet-up ninyo ni Sari Lerma?
0: Grabe na yung pagkahumaling sa iyo.
5: Diba? Ito naman si Sally MC.
0: Sally? Lerma? Sally MC?
5: Sally. Kung may Sari, may Sally.
0: Okay, diba? Sally siya.
5: Ito, binuksan ko ang wallet ko. Naku po, kakasahod lang, paubos na naman.
0: Buti sa'yo, paubos pa lang. Sa'yo, paubos na.
5: Ubus na talaga, diba? At least, nakakasurvive ka. Ito naman, sino pa ba ito? Si...
0: 5, 4, 3
5: Si Coats Everyday, binuksan ko ang aircon. Sobra init kahit umulan.
0: Diba?
5: Yan.
0: Talaga sobrang init sa inyo. But...
5: Uy, ganun din sa amin, ha? Ganun medyo mainit. Parang lalo pang uminit nung pagkatapos nung buhos ng ulan. Kasi maiksi lang siya
0: Maiksi lang? Ang iksi, 3 inches lang. Ay, ano ba?
5: 5 minutes walang
0: Malaysia. 5 minutes walang, 5 minutes walang Malaysia. tapos?
5: Si William Bortel.
0: Ano sabi?
5: Binuksan ko yung bintana sa amin kasi sobrang mainit pa rin.
0: Ay, mainit pa rin. Baka nasa pugon ka.
5: Niluluto. Ay, naku ka-vibes. Sagot lang ng sagot ha. Bilang gusto nyo namang sumagot-sagot, di ba?
0: Oo, pala sagot ka naman eh.
5: Abi, babasahin pa natin yan. Sa pagbabalik, syempre ng inyong favorite pang pagising sa morning, ang programang Good Vibes!
0: Good morning!
5: Makakasama nyo pa rin. Nakulit tandem nyo sa umaga. Ang mama mo kumakaripas ang tawa pero ang aura maariba. Si mama Mia.
0: Kasama rin syempre ang DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kurutin, huwag mo lang haharutin. Joko Loco is my name, baby!
5: Hindi, dito lang yan sa bet na bet kasi ang Lupet at 92.3 FMR.
0: Favorite music radio, Ka-Vibes!
5: Ang oras?
0: Oras natin, 7:21. Perfect!
5: Para grobe?
0: Tama!
5: Really?
0: Yeah!
1: Good vibes! Good morning!
3: Ang Lupet!

0: 90.3 FMR Favorite Music Radio. Good vibes.
1: Ang lupet!

0: Like a Shirley.
1: Pag-ising DJ Mamma Mia at Joko Loco.
2: Dog-dog-dog, tari-dong-dong.
3: Perfect!
2: Really?
3: Really?
1: Yes! Good vibes, good morning!
0: Ang lupet!
3: Kabisado mo na rin ba, DJ Joko Loco?
0: Kabisado ko na.
3: Kabisadong kabisado mo na kung kailan.
0: Kabisado ko ng
3: kung
0: ano.
3: Kung kailan.
0: Tama.
3: Kailan
0: mo hamapa. Luma, no? Luma pa din yung kailan.
3: Huy!
0: Ay, di ba?
3: May maraming ano, no?
0: Ah, daming version. Yung gusto ko, yung nabutan ko na yung MYMP version na.
3: Ah, sige. Ako din, gusto ko na lang din yun. Yun na lang. Para tapos ang usapan. O, eto na nga. Ihabol nga lang natin, ano, ang ilan sa mga hirit ng mga ka-vibes natin. Lalong-lalo na, ano, si Ate Arlene Aspira sa Quetania. Binuksan ko ang FMR app para marinig ko ang boses ng mga paborito kong FMR DJ. Santara. I love
4: it. Apir.
3: Apir talaga. Ayan, kung wala ka pang FMR app ka-vibes at hinahanap-hanap mo, di ba, ang sarap na ng aming mga musika. Abay, mag-download ka na rin at mag-install ka na sa Google Play Store lang po yan makikita. FMR Philippines app. Anytime, anywhere, sa ang planeta ka man, Mars, Jupiter, Saturn.
0: Oo.
3: Kami yung mapakikinggan.
0: Tama. Tapos i-bluetooth mo, tapos speaker mo yung rinig hanggang sa kabilang street nyo. Di ba? Oo. Pag...
3: Si Dennis Fernandez sumagot, buksan mo ang ref, kumuha ng alat dahil
0: Hoy, babe! Ay, aga pa!
3: Tuesday pa lang, te!
0: Grabe. Boss kasi yan si Ding, anytime gusto niya. Oh,
3: aga nun. Sana all. Oh, diba?
0: Diba? Sana all. Oh, iba talaga si Ding.
3: Ito si Ronel Espina, Kuya Arbs. Sabi niya, binuksan
0: Arbs
3: ko ang drain plug sa motor dahil kailangan ng i-change oil.
0: Ah, i-change oil ka na.
3: Ay, sana all. I-change oil.
0: Ay!
3: Ay, ito si Juan Miguel. Sabi niya, binuksan daw niya ang pichel ng tubig. Eh, baka naman uhaw na. O, ito naman si Gerard Michano, binuksan ko ang gate habang lumabas ng bahay. Ha? Hot dog?

0: Si Felix Valdez binuksan daw niya ang radyo para makinig sa 92.3 FMR.
1: Kasi kahit kung binuksan ang radyo, nanood ka, no?
0: Oo, mahirap yun. Joke lang.
1: Pwede pa rin naman mapanood,
0: di ba? Dahil live tayo sa ating YouTube channel Facebook page, mga ka-vibes. So, yung palalampasin ang bawat episode ng mga paborito ninyong programa dito lang sa 92.3 FMR. At shoutout sa lahat ng mga ka-vibes natin na patuloy pa rin po ang pakikinig sa ating programa at sa ating himpilan, lalo na si Nay Emmy Hernandez, si Ate Atleza Herrera Sino Cruz, si Jessamay Akitanya, at ito si Carl R. Brillantes.
1: Oy, Brillantes yung apelido pala. No? Mamahalin.
0: Mamahalin. Sabi niya, nakikinig daw sila sa kanilang pawn shop doon sa Taguig. Naka-loudspeaker daw sila.
1: Sa pawn shop niyo dyan sa Taguig.
0: Oo, ang yaman.
1: Shoutout sa inyo dyan. Binanggit mo na sana para na-high natin.
0: Kaya pala Brillantes sa kanyang apelido.
1: Oo, diba?
0: May pawn shop. Tama. Ano branded?
1: Tama. Hindi ka naman ilalagay dyan kung hindi ka Brillantes.
0: Tama. Ito daw pa. Pa-shoutout din daw si Ma'am Melody Barcebala at si Sir Christian Sombreo. Pati na rin daw sa kanilang shop Toda. Ayan, ha, yung mga tricycle driver daw nila. Magandang umaga po sa inyo lahat. At sino pa ba? Si Kuya Arms Espina. Ayan, si Fire Justril Capistrano, si Erwin DG Velasco, lahat ng mga ka-vibes natin na nakikinig sa oras na to. Randy Esplana ng General Trias Cavite. Magandang umaga po sa inyo.
1: Ay, shoutout, General Trias Cavite. Si ano din, si Ate Ami dyan sa bakery niya. Magandang morning. Lagi siya nakikinig, hindi ba siya makapag-comment, pero nakatutok pa din siya sa atin. Maraming salamat, Ate Ami, at sa mga pandesal mo dyan.
0: Oo, nag-aalsahan na sila lahat.
1: Nag-aalsahan.
0: Ay, shoutout din, JR Lakian at Sir Fritz at Mama Stella.
1: Yeah, good morning. Yeah. Maraming salamat. Siyempre, kung nabiting ka ngayong umaga ito, nako, huwag kang mag-alala dahil tuloy-tuloy pa rin ang kasiyahan. Mga programang dinisenyo para sa karamihan. Dito na mapapakinggan.
0: Susunod na ang programa ng Favorite Vibe. Siyempre, makakasama nyo dyan si DJ Kiko Kalikot at DJ Alex mula alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. At kung nabiting ka, bukas ulit, meron pa rin naman. Mapapakinggan nyo pa rin kami. Basta pagpatak ng alas 4 ng madaling araw hanggang alas 8 ng umaga, kami ang inyong makakasama. Ang favorite pagising mo sa morning, ang programang Good Vibes!
1: Good morning!
0: Kami ang kulit tandem mo, ang mama mo kumakaripas ng tawa pero ang aura maariba si mama Mia.
1: Kasama rin siyempre ang DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kurutin, huwag mo lang ha-ha-routine. Joko Loco is my name, baby!
0: Dito pa rin yan sa Bet na Bet kasi ang Lupet 92.3 FMR
1: Favorite Music Radio, Good Vibes!
0: Sa oras!
1: 7:45, perfect!
0: Pag-robe?
1: Tama!
0: Really?
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS.
4: Good vibes. Good morning.
5: Ang Lupet.

0: FM, our favorite music radio.
1: Ang lupit!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR, favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupit!
2: Ang mamahalin mong duo sa umaga. Kasama ang Ultimate Flirty DJ Alex.